0: elegant kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance nga mo fit good para sa imuha.
1: Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
0: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
4: Nausa mang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
3: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyong tao Daghan nagyong tagbatiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
4: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dai ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
6: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
7: Oh no!
6: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one. Sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
8: Good morning.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Cha cha cha by Bruno Mars. Atong oras magigala alas 8:09 na. Ayan, so welcome sa tuwang programa nga Top Radio Hits Morning Edition. Kaba na yung DJ, DJ Papa Kevs, ang nagsasabing bahalag walay gugma basta na ay kwarta. Adlaw nga Lunes mga it's already June 1. Ayan, so good morning sa mga ating paminaw sa 96.1 Infinite Radio Panabo City uga. Madunggan sa ta sa 90.9 Light FM. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so balibali niyo si Papa Kev sa isa ka oras na tulumanon mahigala. Og later on, ito ang hisgutan na ito ang topic for today. Ayan, so good morning sa mga ating paminaw, mga avid listeners. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so syempre, so gato na ito ang June na makasayaw-sayaw ta. Ayan, so sa magustong mo text, ayan, so text na mo ta sa ito ang hotline number 0912-175-1291 and 0912-175-1291. So good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa itong transmitter side diha sa Mawab Davao de Oro. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga doon na mga dapit. Ayan, some parts sa Davao de Oro o diri sa Davao del Norte mga igala sa ito ang mga tigpaminaw diha sa Kapalong, Santo Tomas, sa Tagum City. Ayan, so good morning kanyo tanan.
1: Good morning!
0: Sa ito ang mga tigpaminaw diri sa Carmen and City of Panabo. Ayan, so good morning kanyo tanan.
1: Good morning!
0: Sa some parts sa Davao City and Talaingod. Ayan, o diha sa San Fernando, Bukidnon.
1: Good morning!
0: Ayan, so maraga nakahook up na diha sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kanyo tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, nasa muna ka sa gustong mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so kamusta to ang weather diha? Kamusta to ang pagsugat sa June mga higala? Wa ba galuya? For sure, ang uban kay galuya man, kay lunis man. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Lydia and Tony Itteri. Ayan, so good morning kanyo diha.
1: Good morning!
0: Ito ang mga tigpaminaw diha sa Dance Cafe, sa Agri-V-Store. Ayan, so good morning ngayon tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so mga gustong mukaon. Ayan, so attack naman dito sa Lydia and Tony Itteri and Lydia Parlor and Cosmetics na makitaan lang suluyo sa Cesar Ono sa Panabo City, mga higala. Dali sa daan sa palengke. Ayan, so good morning kang ma'am Lydia Uribia. Good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa itong mga men and uniform. Ayan, so kabluto mga higala na po yung mga men and uniform na katang-atang sa mga dole na eskwilahan tungod kay ongoing paghihapon na ito ang enrollment mga higala. Ayan, so I don't know kung gano'n sa ang brigada eskwela. Ayan, so amping-aming sa mga magpa-enroll, silahang mga anak ron. Ayan, no, sabun ako, gustong mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tipuminaw diha sa Crislam Community, diha sa Panakan. Ayan, diha sa Panakan, Malagamot. Ayan, so good morning kanyang tanan.
1: Good morning!
0: Adres sa itong mga tipuminaw sa Panabo City. Ayan, diha sa barbershop and bake shop, mga higala. Ayan, so good morning kanyang tanan.
1: Good morning!
0: At oras mga higala, alas 8:12 na. O kaning oras natod kaninyo sa Kutis sa Mistisa.
2: Wish mo bang magkaroon ng Kutis Artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Ayon sa so available ato ang Kutis Mistisa diha sa Kibawi, Bukidnon. Available po diri sa atong istasyon manghigala. Ayon sa so available diri ato ang carrot papaya soap and glutathione. Ayon sa so mga gustong hamis ang pamanit diha, mga uneven skin, mga oily skin, mga pronto acne manghigala. So sakto kay niya ito ang Kutis Mistisa. If ever na dream mo magpalit o sabon manghigala, so nataya free na 3ml na vial na pahumot, sponsored by Case Fragrances. Ayan, so thank you sa mga namalit o Case Fragrances. Ayan, sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo Case Fragrances. Ay kaniya ito ang fragrance manghigala na siya available pambabae, panlalaki. sakto kini pang daily use, pang office work, pang regalo, pang saba, pang impress sa inyohang crush. Ayan, so sakto kay to ang case fragrances na mapalit lang diri sa atong istasyon. Ano, good morning kang DJ Arian.
1: Ayan, good morning
0: kang DJ Arian. Ayan, so mga nangito pag tablaya kang DJ Arian. Ayan, sa Arian's best tablaya. Ayan, so pwede mo mo-attack diri mga higala. Ayan, palit mo tablaya mga higala. So nakatilaw si Papa Kez Sporting Lamia Jude. So every morning dito sa Davao, nag-tablaya ka mga higala. So dili man ako makatablaya diri sa istasyon kay wala man Jude ko'y lutoan diri. Ayan, so sa mga hilig diha o syempre pangapi o pwede pa na pang tsumpurado mga higala. Ayan, so pwede nyo mupalit diri sa Arian's best tablaya mga higala. Sa mga wala katukod kung asa atong istasyon, narami sa Bongkaw Street, Barangay Santo Niño. Kidid lami sa PCN mga higala. Ayan, diri rami sa X-Square Building. Saka lang mo second floor pa wala. Ayan, so na'y doorbell dira para matagad mo sa sulod either ako or si Ma'am Rose. Ayan, sa mga nangita po mga produkto sa JK sa marketing, ayan, so available dari ito ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee mga higala. Ayan, sa mga nangita o haplas diya, ayan, so sakto ito ang ng Hagunoy Liniment Oil. Kaya natay standard size and packet size mga higala. Ayan, so sa mga hilig o lakaw diha, especially sa mga commuters na ito dira, ayan, so sakto kanito ang Hagunoy Liniment Oil. Ayan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga terminals. Ayan, so good morning kayo tanan. Aga diha sa itong mga commuters mga higala, mapa northbound and southbound. Ato ang mga conductor diha. Ato ang mga barker. Ayan, so good morning kayo tanan.
1: Good morning!
0: Ato ang mga nagadam-andam diha o mga baligya diha sa terminal o kanang mga sana nga lang pag every naisampa na na bus kay daghan kay managan na mamaligya.
1: Ayaw!
0: Makuratan lang sa si Papa Kebs kay sugato nila ang bus. Ayan, so good morning kay ninyo tanan.
1: Good morning!
0: So alamin kay ikaw ka itlog every biyahe tubig of course para iwas sa dehydration. Ayan, so mga nailakaw ron, so amping-amping may gala, so karon init man diri sa Panabo City, magkahapon maulan na pong kalit. Ayan, so ay mo kalimot mga higala o inom og daghang tubig, pagdalaw extra sanina and payong mga higala para iwas sa trangkaso. Ayan, ayan, sabi na sa gusto mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa karwasyan ni si Koy. Ayan, so dito na ikalimtan ni kay automatic ni taga onboard ni Papa Kes mo maminaw lang sila. Ayan, so dito sa to ang topic for today. Ayan, so to ang topic for today. Ayan, so sa mga nangita dahil gwa rollback mga higala. Ayan, so nag rollback by kwan siguro ugma siguro tong ato ang rollback. Ayan, check na to itong rollback kay na yung nag-text ako agahapon. Papa Kebs, unsa daw ang rollback?
1: Ayan!
0: Ayan, so ugma mga higala. So sa mga gustong magpatubil, ugma na mo. Ayan, so price update rollback ugma June 2, 2026 Tuesday ang sa diesel mga higala 6 pesos to 10 pesos ang pag-rollback. Ang sa gasoline kay 507 mga higala. Ay, mali. Ang diesel, 650 to 750. Ayan. Ang gasolina kay 350 to 450 ang pagbaba, mga higala. Ayan, so sa mga hiling ug magpa-full tank diya. So, ugma na mo, mga higala. Kaya, ugma na to ang full tank sa to ang mga tigpaminaw karon, labi na sa to ang mga ato ang mga pedicab drivers sa tadra ug mga commuters mga higala na mag-rollback ugma.
1: Ayan,
0: mas muna ko ang diesel mababa siya 650 hanggang 750 kada litro. Ang gasolina mga higala kay 350 to 450 kada litro. Ayan, so sa mga kwandiha sa mga naay mga motor, yung mga sakyanan, so magpa full tank mo ugma na para dili kay sakit sa bulsa. Ayan, so dalita sa ito ang topic for today sa adlaw ng Lunes mga higala. Ayan, sa ito ang topic for today. Ayan, so unsa imong childhood dream nga trabaho o gaano? Ayan, so itong mga tigpaminaw sa 96.1 na Infinite Radio and 90.9 na Light FM. Unsa imong childhood dream nga trabaho o gaano? So unsa man? Dati mong higala si Papa Kebs, gusto mo katkat og mga wire-wire. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so unsa imong childhood dream nga trabaho o gaano? Ayan, so naiuban diha na magpulis, magdoktor, mag-engineer. Siyempre, sa una kabataan mga higala, mga bata pa, hilig kung dyan kayo kung unsa'y makita nila, ilahang muraga, ma-inspire sila. Makita nila sa salida na isa ka doktor, nakasave og mga patient. Ayun, so gusto po sila mag-doktor. Ang uban kay ganahan mag-kuri-kuri mga kable, gusto sila mahimog elektrisyan. Ayan sa inyo ha mga higala, ayan sa unsa inyo ha ang childhood dream na trabaho o ngano. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-12901. Ayan, so pwede po mo mag-message sa itong official Facebook page, ang 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. At ang oras mga higala, alas 8:20 na. Sa pagbalik nitong mga higala, itong pambasahan ito ang topic for today. Ang managtext sa ito ang unsa imong childhood dream nga trabaho o gaano. Ayan, so katag sa kukunang awit, gikan kang Janine Verdin. Ayan, ang title kayo, What If I Miss You For The Rest Of My Life. Sabi ko kayo mga title na taas kayo, no? So kani siya mga higala, so nag-trend din siya sa social media o nag-tapod na sa Spotify. Ayan, sa pagbalik ng mga higala, ito ang pabasahon. Maghatag sa tag mga pipila kakanta, gikan kang Janine Verdin. Dela sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Kaman yung DJ Papa Kevs. I'll be right back.

Naalala mo ba? Noong unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, may ibig.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Midayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, di na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang i-exil makabuhay, ginamit ko tatlong beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule. Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
5: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Arangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko maka halos makabawas. Sa nakainom na ko Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kind of feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
7: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clagel Coffee Mix. Karun, normal na.
8: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal na nga akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
7: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
4: Clay Gel Coffee Mix.
9: Wow!
10: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugs Tuga! Tugs Tuga! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan. Simpatikong romantiko. Hindi kag

0: Your info music station 96.1 na Infinite Radio Panabo City. At ang oras mga alas 8:43 na. O kaning oras hatod kaninyo sa Lydia and Tony Eatery and Lydia Parlor and Cosmetics. Pero nga kaning oras sa hatod kaninyo sa mga produkto sa Kutis Mistisa, mga higala ayan sa mga nangita o mga sabon ayan so available ato ang Kutis Mistisa na nataya carrot papaya soap and glutathione. Ayan, so every purchase ninyo sa boundary sa itong istasyon may gala. So natay free na 3ml. Ayan, so sponsored by Case Fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot. Gamit ang mga Case Fragrances. Ayan. Ito ang mga tig-combinado dito sa Panabo City. May gala sa mga nakita po mga produkto ni Nong Lading. Ayan, so available na dito sa mga dool ninyo ng mga butika. O available sad diri sa atong istasyon. Ayan, sa mga nangita ko mga produkto ni Nong Lading. Ayan, sa available ito ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ito ang Clay Gel Coffee Mix. Ito ang Jazzy Mangigala. Ito ang Grow Mate. Ito ang mga Viscomac Eye Drop. Ito ang Nong Lading Essential Oil. And Turmeric Balm mga higala. Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so pasensya ay may gala. So dili pa nag-accept og tawag si Papa Ken. Wa pa na-configure na ko dito, Jod. Ayan, so pasensya ay Jod, mga higala. Kaya wa pa na ko na-configure dito sa ito ang console. Kaya ito ang console, bag-o siya. Ayan, so saan all, sige bag-o. Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan. Ayan, unsay mo ang childhood dream nga trabaho o nga no. Ayan, sa mga gustong mo text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so dito sa mga nag-text. Ayan, so gikan yung texter 9699. Good morning sa mga Papa Kebs. Ako dahil si Rom Rom ng Asaman eh. So wala siya'y address. Ayan, so mga mag-text mga gala. So pagbutang mo ga kuha na address kay para makuha mo kung asa yun mo. Ayan, ayan, asan si Rom Rom. Hello, Boss Rom. Good morning sa mga Boss Rom. Good morning. So ana pa siya dere na childhood na ako. Maging piloto Papa Kels karon kay piloto lang sa lubi. Ayan, sa uban pa nag-text, gikan ka text 4744. Good morning sa mga Papa Kebs. O sa mga tigpaminaw diri sa balay, i-greet lang nako si Ate Miles o si Auntie China na sayo kayo nagsulong sa balay. So grabe, sayo kayo nagsulong. So, unsa, singna mo yung mga agenda diha. Ana pa siya na flight attendant. Attendant, kay gusto nako mo travel around the globe, Papa Kebs. And so, kapupon mahigala ang flight attendant, mahigala na. So, pero di po basta-basta bihan na kung skwela ka-flight attendant kay sobra kamahal. Okay, good morning kang Auntie Miles o kang kang Ma'am China na nisulong na sa balay. So, ana, dere sa uban pang texter, ayon gikan kang texter 2024. Ang akong childhood dream sa una kay mahimong maestra Papa Kebs. Pero karon maestra na sa balay kay sigigyaw-yaw sa mga anak, ubana nga badlungon kaayo. Ayan, so inanan dyan na mahigala, no? Dili mahatag ang imong profession. Ayan, so ma-profession kayo po na sa balay. Ayan, so badlungon kay imong bana. Anong badlungon ay imong bana? Ayan. Para di ba badlong may imuhang bana, ma'am or sir? Saba, gamit na mo ga Teramax. Para di na mahimong badlungon. Ayan, so gikan kang texter 8077. Nurse ako, Papa Kebs, kay naibog ko katong ibutang sa ilang sadihang 5 years old pa ko. Ibog ko sa text ni mo, texter. Asya, pag tapos pag medical term mo anatomy direct rakayo ko ka memorize pero ang ending nurse ra naara sa balay Papa Kebs og midwife o oh, di ba all around ang kurso. Basta siguro tong nurse na katong kaning murag stethoscope may tawag na katong ikuan sa heartbeat ba ayan so si tawag na ayan. Ayan, so gikan kang texter 8088. Maestra Papakebs, karon nga maestra na ko, gusto na lang ko maminyog datuan nga foreigner, then mag-travel around the world. Mahigala, di Jude, basta-basta mahimong maestra, mahigala, no? Ayun, shoutout to sa toa mga teachers karon. Ayun, so good morning kanito na.
1: Good morning!
0: Ayun, so shoutout sa toa mga teachers karon na nag-andam-andam sa ilahang mga rooms, nag-accommodate sa ilahang mga estudyante, mga mag-enroll karon. Ayun, so syempre, lisod kayo mga maestra. Oga, good morning sa kuang mama diha na teacher sa Sulup Central Elementary School. Ug sa iyang mga kaubanang teachers diha sa Sulup Davao del Sur. Ayun, so good morning kini tanan.
1: Good morning.
0: Good morning si Mohama. Oga kang teacher Gaya diha sa Northlink College of Panabo. Ayun. So good morning si Ma'am Gaya.
1: Sa
0: mga teachers karon. Ayun, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning.
0: Ayun, so dili bialalim mahimong maestra kay syempre napay badlungon sa balay, napay badlungon sa classroom. Himo pa ako ng mga reports, sama mga grading, na lahi pa dyan itong taga-buntag, na yung mga estudyante na say pa sa buntag, grabe na, singot na kayo. Ayan, so gikan ka nga 3612, bata pa ko papakebs, akong dream good kay mahimong presidente sa nasod kay para dali ra ko mahimong bilyonaryo. Pero siguro maski congressman lang sa DJ dawat ra ko ginagmay. Ayan, so tama yun may gala kay dati mong good, bata pa ta. Ayan, so abi na mong pag mahimong presidente, mahimong nakagdato. Pupila raman ang sweldo karon sa presidente, muraga 300,000 per month. Ayan, so dato gihapon. Ayan, so sa tuwang isa pa ka-texter na to, ayan, kanang mahimo kog electronic technician papakebs na tinuod yun. So unsa day atik-atik ra day mo ang pagka-kwan ron. Tama dyan mga igala, no? So papo magkuri-kuri mungod sa una. Dati mong good, technician na itawag si mong sarili pag kanang-kaning, siyempre, atong TV sa una, si RT pa man. So na pa man ay wire-wire para itusok to murag lingin sa likod, di ba? Paano ni mong bronze niya? Itusok ni mo dito, iscrew ni mo dito, wow, electrician na ka. Huwag ka na yun, palingulingo, day, gantina da yun sa taas kung sagarat pa ba or dili. So mo nang sa una pag mingon ka suguon kasi mong ginikanan na ayuhon ang TV, ang signal sa TV, mura nakag electrician dayon. Ayan, so gikan kang texter 0844, flight stewardess Jude Papakebs kay sugad pa elementary ko. Mo na ako ang dream si Charissa Morales ni Papakebs sa Tagum City. Ayan, good morning si mga ma'am Charissa Morales, all the way from Tagum City. Ayan, so flight stewardess. Ayan, so naguro na sa mga Davao ng mga kursos ng flight stewardess. Ayan, so sa last na ito nag-text, good morning si mga papakebs, delete na ako si Auntie Liberty o si Uncle Axel. Ang gusto na ko maging dream na ko sa una papakebs kay sundalo, pero wala ko gipalad. Ayan. Siguro mga igala na, guroy, kwan siguro na ilaing plan si mo ang Ginoo. Ayan, so if ever na di ka sundalo, ayan, so why not itry-try po ho. Ayan, so this would be makasulod ang sundalo mga igala. So, syempre pag pulis pod, purdi pong lisuda pod, mo nang kailangan jud tiyaga jud. Ayan, so to mga tipo mo na karon na gusto mahimong sundalo and mahimong police.

Ayun, so dirita sa to ang topic for today. And papakebs, unsa man imuhang childhood dream na trabaho o ganuman. Ayun. So dati mga higala si Papa Kebs, gusto na ko mahimong firefighter. Ayun, kana gani nga sa kanang tigkwanoga kalayo. O kanang electrician. Ayun. So mabilib mo sa una man gud kanang nagagunit o kanang mga kable sa kuryente sa una, yung mukatkat kay naay hard hat. Ayan, so ibugay ko sa una mo na maingon ko sa kong mama sa una na magusto ko mahimog electrician. Eh gwapo kay mao, magkuan-kuan mo, magkatatus posti mo, magkatkat mo Spider-Man. Ayan, so wala man gipala, di naman kakatkat si Papa Kebs kay grabe. Dako man si Papa Kebs. Ayan, so mo na to ang childhood dream na kumahimoga electrician kanang sa kanang sa kuryente. Ayan, so dili iya na basta-basta na trabaho may gala. Ayan, so salute sa to ang mga trabahante karon. Ayan, so kung saan man yung profession, kung saan man yung trabaho karon. Ayan, so atuan ang palakpakan atong sarili. Kaya bisag inanan atong trabaho, bisag unsa man atong trabaho, love gyapon nato. Ayan o. O ga dili ta makataklob sa tuang kaldero manggigala. Ayan, so thank you kayo sa tuang mga tigpaminaw karon. Ayan, so thank you kayo sa tuang mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. Ayan, so ayaw mo kalimot mga igala. So available ato ang mga produkto diri sa atong istasyon. Pwede mo ato na diri. Kaya available na. O bakante na. O open na ito ang istasyon. Ayan, so thank you kayo sa ito ang mga tigpaminaw. So ugma na po itong mag-uban-uban. Same time, same station. Sinigaya pa ninyo DJ. Si DJ Papa Krebs. Huwag ako nga pa sa mga tatanaw ko ang mga staff and management diri. Huwag sa ito ang mga co-DJs na ko. Mga news anchor, mga news reporter, and ito ang mga kubanan diri mga gala. Ayan, so thank you Kristanan. So kinigya pa ninyong DJ matagbuntag si DJ Papa Kebs ang nagsasabi nga bahalag-bulay kung mga basta na ay kwarta. Bye-bye!

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA-approved ug Japan-made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. o para makasigurado nga ang iCare Drop nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit. Tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid og mga mineralis. Og kini, hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, og dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold og iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time og kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula og kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ania na ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver og si lola, iCare Drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops. Patak nga presko, pananaw nga klaro. iCare Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Bisan unsang matang sa balatian, Emolite Herbal Capsule.
3: Emolite Herbal Capsule,
2: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule.
3: Emolite Herbal Capsule,
2: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text ang mobile number 0997-750-7797.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Di ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntang di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahin akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata, sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
9: You're tuned in to the best, the frequency
10: 90.9,
9: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
11: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Sa Linda Dumanyel, edad na ko 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, unya makatulog na po ko. Sa una, di man ko katulog kayo, kamatagari kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man kukog advertising diri sa radio nga, o lagi na, sustingan daw ng koan. So yung palit ko, inoon ko, di nakaano na, nakabawas na ko.
6: Mapalit sa inyong masuking butika.
7: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
8: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
7: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
8: Cutis Mestiza lang yan.
7: Cutis Mestiza?
8: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
9: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
10: Oy Mare, asa man ka paingon?
11: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita, ana?
10: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
11: Mau ba? Sige, muadto ko.
10: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
12: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
13: Masakiton ba o ganun na luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kompletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
14: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
15: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Dok lagi kasanggamo ang langit.
1: Okay, mga pinanggahan, ya po, niya na po ninyong ubos nga lagad, Dr. Lagit, mga pinangga, mga lagad, no, sa mga nakaninyo, alang sa ato ang gingan lang na to, serbisyo publiko, no, so, hala, pailuna mo din, ha, mga pinangga, ha, kay, managisigun to po takaroon, unsaon ninyo pinangga, pag atiman nga pis kaya nga itong kinabuhi kay tama ng gingon tulo sa mga panultihong suban nga mahirap ang magkasakit. Dali mga pinangga in town magkasakit, ha? Kaya kung magkasakit ganita mga pinangga, perte-perte mo ni mga pangga.

Okay, so mga pinangga, padayon atong managisgo ta karon pinangga about aning unsay benepisyo mga pinangga sa gingalan nato kapayas, no? Ang kapayas mga pinangga gingalan man nato ni pau-pau or karika papaya sa scientific name.

Okay, so man na pinanggahan, dagang herbal, makaayo sa atong gitawag pinanggag panglawas. So, usa niya ito isgutan karon kaning kapayas mga pinangga. Kaya ang kapayas mga pinangga, simple kaayo ha. Oh, dagan, no, sahay, pahimulosan ni, ang kuan ra, ang kanilang mga langgam. Okay, so ni ara mga pinangga, unsay active content na ning kapayas, nga nung makaayo man ni siya. Ala, sige, ni ara ha, labi na sa mga bati o panit, pagkatang mo, kay unsaon na to ning kapayas, katuma kubalog kamot, nga mareklamong bana. Mga kauyaban, kay pastilan ning imong kamot, gaspang. Okay, sige mga pinangga, pailuna na mo ni ara. No, ang kapayas day pinangga, magisgot kag dahon, naa siya'y until mintik. But pasabot, mo destroy og mo kill siya mga pinangga og germs. Muna'y but pasabot sa pulong, until mintik. Then, matod pa, doon na po siya'y febrifuge. Diba? Mo pa lower siya mga pinangga og fever. O niya, matod pa, slightly, kuan man siya pinangga, kanang kaning brush mga pinangga or matod pa na siya'y galak tugog. Ang galak tugog mga pinangga, grabe siya mag-promote mga pinangga o gatas. O niya, matod pa mga pinangga nga ang gitawag na tug kapayas. Kuan ni siya ka na bitawng nindot ni siya nga mo correct na ni siya alternative i-correct niya ang body function labi na ko to mga lawas pinangga nga dele hingalibang o niya doon na siya kualagog mga pangga but pasabot kusog siya mag-promote og bile flow para mga pinangga dele entaon ta maga maawasan og abdo. Mamanang kadaghan ang pinangga, awas agap do. Kulang magkapayas. O niya na sa istomatik mga pinangga, but pasabot, mo improve siya sa digestion. O niya, appetizer. Grabe, makapagana din kapayas. Oy. Appetizers ka ang pinangga, nindot sa digestive. O niya, anti-scorbutic. Pasabot pinangga, di mo dugo ang imong baba o ngipon o lagos mga pinangga. Panahog, dunay, unsaman. Doon ay mutandog nene. Okay, matandogan kag toothbrush, madugo manikalit. O niya, matod pa pinangga, doon ay active properties mga pinangga nga enzyme ang papaang kapayas, gingalan natog papain. Ang papain mga pinangga, muningitang natog ka ng proteolytic enzyme. Mauni siya ang dakog ikatabang sa doon ay cancer. Ha? Kaning kapayas di ay simple, pero dako gikatabang sa dunay cancer kay naa siya'y papain. Anya mato papinangga nakaway ayo lang ning kapayas kay gibunyagan man siya pressed food. Kani mga paring wagon pinangga wa ani sila kakuan wa ani kakaw kapayas. Anya mato papud mga pinangga nakanindot pud aning gitawag og kuan kay naa ni siya'y kanang iminagog mga pinangga nga properties ang kapayas. But pasabot pinangga sa iminagog kana bitong mo pa tawagan ni pinangga makapa-improve sa kanang kuan pinangga menstrual flow or mo pa-regulate sa gitawag na tug menstruation sa mga kababaihan. Okay, then matud pa pud mga pinangga ang kapayas usab na ani siya until mintik. Unsay but pasabot sa until mintik mga pinangga kuan ni siya mura po ni siya kanang gingalan tug vermifuge but pasabot mutanggal mga pinangga siya og mga intestinal worm. Gawas ngayon tanggalon pinangga ang uban niya iyag yung patyon. Muna di mo matingala nga dunay manggawas nga kaluoys bitok namatay daan. Namatay daan dito sulod sa tinai mga pinangga ha. Oo, niya matod pa iya pong i-expel pinangga na siya'y gingalan na tog carminative. But pasabutan ng carminative iyang pagawason mga pinangga ang hangin sa imong tiyan. Okay. So, mo ni mga pinangga ha, o niya, doon na ni siya ka ng tawagan ng natural sugar, nga gingan na nato glucoside, karisin mga pinangga. Okay, sige, pahilo na mga pinangga. Karon, ang saan nyo paggamit ang gitawag na to o kanang kapayas? Slime pa day bahin pinangga. Ang kapayas day, doon na pag-day dugang mga constituents.
Unsay bot pasabot pinangga? Naa day say vitamins and minerals, ha? Mga ba ang atong ang kapayas abundan ni sa kita gingala nato pinangga vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D o vitamin G ni apa di ay na say vitamin K. Ang vitamin K pa nga pinangga talag sarapon ni mo ni makitaan sa gitawag nato mga pinangga o unsa man. Ah, tagsara nimo mga makita mga pinangga sa kuan kaning jengana ni. Tagsara nimo makita ang mga pinangga sa mga vitamins ang vitamin K kay anti-cancer siya.

0: matanda na.
1: Okay, sa matanda, nindot ng kapayas kay makapapis kay lawas o niya, maka-improve sa blood circulation. Kaya lang makabutan ng kapayas.
0: Kumapit ka sa may kapal, patulong ka. Pwedeng magliliwaliw ka, kunwari malusog ka, masigla ka, masaya ka, umawit ka.
1: Okay, ang kapayas mga pinanga, ang paagi sa paggamit, ay time sa vitamins man to, no, sa mga minerals mga pinanga, nga naas kapayas, ha? Gani, sa dahon lang gani mismo pinanga, ang dahon di ay, taas din siya chlorophyll content. Unya mismo ang dahon, naas siya papain. Okay, ang papain pinanga, tuwa punis panit sa kapayas.
0: Mahirap ring gamutin.
1: O niya mga pinanga, matod pa excellent kay siya sa gitawag na to mga pinanga o kuan. Kanang grabe po siya pinanga, muhatag dahil yung appetizer mga pinanga ang kapayas ha. Para sa tuntian yang kapayas pinanga, nasa contents nga sulfur, nasa putas, di ba? Nasa silica, na iron, na sodium, na po siya kanang magnesia. Nasa magnesia, lahi po itong manganis. Nasa alumina, nasa phosphorus. Mone mga pinanga, napod sa pectin ha. Mone mga essential oil mga pinanga nga naas kaning kapayas. Din ang kapayas is good for the heart.
0: Kumapit ka sa may kapal, patulong ka. Pwedeng magliliwaliw kat kunwari.
1: Onya matod pa mga pinanga, ang kaplisos kapayas, taas day kay siya pinanga og vitamin C. Onya matod pa pod mga pangga nga kuan ni siya mo fight po ni siya again sa gitawag na tug pinworm. Daghan mang classes bitok pero ang pinworm pwede niya patang galon pagawson pinanga mo ni siya pinanga nga pangpurga. Pangpurga mga pinanga ang gitawag na tug lisos kapayas. Onya nailhan po ni siya nga natural contraceptive. Ang paagi pinanga kada kaon kag tag pito kabuk. Kuan pito kabuok pinanga nga lisosa kapayas mga pinanga. Okay, so mo na siya mga pinanga ha, makatabang kayong kapayas para natural contraceptive. But pasabot wala siya side effect, di ka magkasis, di ka magkamayuma, dili mag irregular ang imong menstruation, dili mag abnormal ang imong menstruation.

0: Boya.
1: Okay. alang na itong mga Purdoy, mga Pinanga, no? Alah, niara mga Purdoy. Okay, lagbabayang Purdoy, Pinanga. Kay, og lalaki, pait, ipadaplin juga.
2: Ihubanggan si Inday sa puso.
1: Oh, kani Pinanga, pobre ni, ha? Pero... Okay mga Pinanga, ha? Ang kapayas taas og vitamin C, so kumahimo kada kaon nimo kapayas, usapan na lang po ang tulong at 5 kabuok liso. Oh, kana Pinanga kay grabe gyud siya. Unya matur pa mutabang pod og purga. Pag purga Pinanga lisos kapayas man banata na guna nimo kaon, ini kaon nimo sino kapayas, usakot sara usapo kabuok liso. Ah, oh, para di ka kabantay Pinanga, kailang halang man siya glami.
2: Daghan puno ang babae karon. Dula-dulaan ang kaninyo.
1: So niya mga Pinanga, ang lisos kapayas kung magkaon ka makatabang nito mga gikalibanga. Gipang amoy ba mga Pinanga, ha? Ah, oh, manay buhaton kung mahimo kung ikaw manggaling gi kuan Pinanga, tawag nato nining gi kalibanga. Ang nindot kung kaliwat mo kalibangaon pangga, dali inyong air dry ang kapayas, inikauga ibulad og init kadyot mga 15 to 20 minutes, inikaw man na Pinanga, imo na siyang powderon. Oh, powderon, on yang mahitabo mga Pinanga, inikapulbos nini, pwede nimo siyang ihalo og timplas mais nga kape, kay puro sila pait-pait, tambal mura siyang brick floyd para sa kalibanga. Ano yung matod pa po mga Pinanga, ha? Nga ang gitawag na to o kaning kaning kuan Pinanga liso sa kapayas makatabang sa mga taong gi ulcer. Okay, so muna ibuhaton mga Pinanga katabang sa mga gi ulcer, gi diabetes. Ano yung Pinanga makatabang po nini atong mga almoranas nga gadugo. Onya Pinanga katupo mga tao nga dunay unsa man liver problem or mga tao nga dunay liver inflammation. Oh, mao na mga Pinanga ang kayuhan sa kapayas. Oh, katupo mga tao nga daw tog spleen, mga tao bitaw nga di na kayo makato mga tao nga animikon spleen may daot ana og kanang pro kanang bone marrow. Onya Pinanga, nasayo na mo ang kapayas. Ah, pag hinog imong kaunon, nindot yun Pinanga, andi kalibang makalibang. Ang mga gipang ulcer mo na nindot ninyong siging kaunon, panahon ting kaon, ay lagi halo, mukaon o prutas. Kaya ang kapayas, ano, prutas gulay. Kaya ka ang tao nga nagkaugulay, onya, imong haluag hinog ang kapayas, mag-aslom imong tiyan. Anya mga Pinanga natong tigpaminaw ang gitawag natong kapayas anindot ani imo ni siyang i-prepared into juice sa buhaton kanang mga hinog na kay kapayas palingki pangadjoa ug mapalit mo barato adyaw po nang sobrahan na pud binalata na sa kaobiray pangga hala ang himuon ninyo ibutang sa panapton or noog ha tila sa ato onya pugaan
2: ang tukan.
1: Ang duga nga makuha ana pangga hala maoy inumo.
2: Wow.
1: One glass kada oras pangga prepare kag tulo ka basos buntag humag paniudto maghimo na pug agotro dali gyud mawa ang giantos ninyong ulcer. Panghap dos tiyan kabuhion. Anya alang sa mga bati og panit, labi nagkagiron og panit, hala kapayas ikosko sa di pa maligo. Labi nagipugis kag panit Pinanga. Anya do na kay kuan, gipugis kag panit ala nindot siya. Katong ap-apon bonehon ala inos-nos before maligo. Onni ang tagok po dahil niining kapayas Pinanga, makatabang po dahil magpatunaw sa warts, mutanggal Pinanga kalunggo. Og sa mga bugason po dahil siya. Agyan ni Pinanga, nindot, ibasa o gapas, ipaghigda ni mo, ipatong dito imong bugas. Sa ato pa, magtigom kag daghang tagok kapayas. labi naglapad og naong katong mga naong pangitaon sa hantakan. Halakan na mga pinangga kalas kay tagog sa Kapayas. Nya pinanggag doon na kay Warts, pwede gihapon. Samang paagi, basa gapas, ipapilit sa liog.
2: Tanan, wa gayod.

0: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na sa imong kagdangan apan wa pagihapon ka naayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Busa at hangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karon.
1: Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Unsa tuy pangalan gani ni mo?
3: Helen Rivera.
2: Taga-asa ni?
3: Malita, Davao, Occidente.
2: Basa unsa kang nahibalo diri sa clinic?
3: Nahinaw ko sa doctor.
2: Unsa tuy gibati ni mo pag-ari ni mo?
3: Akong tiyan, apermero, doa kang bawas ko, pagkahuman, check up ko sa doctor.
2: Agi ultrasound gidai ka to. Nga naa kay gallbladder stone.
3: Di subject for endoscopy na endoscopy.
2: Unsa may mong gibati dayad to?
3: Gibati ato kay ang hugaw nagtibuok.
2: Tibuok-tibuok. Murag ta scan din ang imong libang. Kunya unsa pa?
3: Bloated na.
2: Makakaon pa kagdaghan na to, dili na.
3: Dara kakutsara.
2: Mo na to yung bation ha, makakaon siya duha kakutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bloated na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta to yung pag-cleansing? Kaya wala na ba to yung kaon?
3: Pandok. Nakaon siya ba to?
2: Oatmeal ra.
3: Oatmeal o lugaw.
2: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato no, kada 30 minutes?
3: Straight.
2: Wala ka maglisod?
3: Wala na. Hormotan kong kusog pero wala ko nagpuan kayo. Pagdaob na.
2: Dara na. Okay. Mao na ni ang mga nanggawas, oh. Mao na ni ang first day, no? O niya, pagka second day na po, gatapok na, nanay mga green. Kare, mao gining klaro kayong gallstone ng green mga pinangga, no? Mao ni ang mga gallstone, ha, nga nanggawas. O nahuman ni siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mao ni karo, nani siya dress clinic, no? Pag-check na to sa machine, ang nahitabo, negative na ang iyahang gitawag o gallstone. No, niya, kumusta imong gibati? Wala na tong mag-bloated-bloated. Unsa imong ikaingon?
3: Ako kaingon nga na imong batik karon diha. Sulayan niyo si Dr. Lagi. Makita ninyo sa JSA is matina, diya mo manao. At nung wala masayod.
2: Niya, musakay sila matina pangi.
3: Matina pangi. Dito mo sa jeep or sikan. Kasi na kung anak ni Sultid yun.
2: Kayo imo pong paopiran 150,000 gud, no? Nya og di ta ka ginhawa ang ICU ani 30 mil lang adlaw. Whereas ko mag cleansing mo kay Doc Lagi 24,000. Nya magamping na karos mga mantikaon ha. Mga taba nga mga pagkaon. Kung kaya nang mag vegetarian para parihan na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon.
4: So, mga pinangga, ni akaroon na nga itong usang nagmalampuson. Sa una, grabe na ni kamalampuson. So, si Priyana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragin ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man ito yung gibati yun sa una. Ya, pila na ito katuig sa una yun nga. Kamang-kamang na kaya naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sa abdo, taas ang creatinine, grabe ang iyahang uric. Amo ito mong sugar ato, nisaka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo.
5: Isa po na
4: ito. Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit lang Doc Lagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay, ni Baskog na ni. Grabe na ni Mutsatsat.
6: Grabe mo lakaw
4: na. Onya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo aon sa tuig mong gibati kani
5: daghan man tudok hupong to primero
4: murag ang hupong
5: ana
4: tungod sa uric ug sa kriya
5: nimo la
6: lihok na
5: nya bago ni mo travel ko panuhot ra siguro ni maana ra ko.
2: Oo.
5: Oh. So, basin panuhot ra ni. Na pin na ko dili kayo pero nagdala na siguro sa sala. Oo,
2: oh, na ultrasound ba to wala?
5: Wala,
2: wala ko na.
5: Wala na. Oo. Mo na doktor ra ko ato kay na emergency tip. Atake din po ko sa pneumonia.
2: Ah, ginumonya na po, naglison na po ginawa.
5: Oo. Oh. Ikaw po nila i-admit dito. Po dito kay akong akarabuhan na higin. Nagipapirma ko sa doktor. O pirma ko doktor.
2: Ah, giweber, weber.
5: Oo, oh, weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige sila ngal-ngal kung anak. Pag doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadaw ako'y kwarta ni mama. Uy, maanak ka. Niya, motong, nadala-dala na yun pa kay support naman. Amo to, ipo sige, admit na lang ko. Dire ka regional
2: director. Adre yun, sa tagong yun mismo.
5: Sa tagong yun. Niya, pag-abot dito, dextro, oxygen, niya. Katitir ko, doktor.
2: Anak katitir pa dyan ka?
5: Gihubong mo na nang, akong tutoy pa rin, bukata na dyan kayo. Grabe.
2: Yaway magtutoy.
6: Motong.
2: Ah, for recommended you for dialysis. Dialysis
5: na
6: yun.
5: Sa TikTok adlaw, nakagawas ko sa regional. Nya, dili pag yung doktor ligon to siya ng ayot niya. Ingo, itong isa ka doktor nga. Pagawas ka lang ka, ma'am, kay anong di ka matak daw sa mga sakit. Kaya kada adlaw doktor, daghan kay mga sakit ko nung dalali.
2: O, lagi.
5: Nang pulyos ko daw ko. Mas mayo ganit yun. Kaan ako ni magtambal. Pagdayawan ako kung gihapon nila pag pauli na. Niya dito
2: ko. Awag gihapon gato kalakaw.
5: Wala pa kay dako pa man ako ni sa bawas nang daghan ka ayong ibi. Nga mo tong ingong nalay ko na ni dok maintain na lang ko sa tambal. Nga mo tong ako sila kuli. Niya mga 1 week wag na okay. Okay, naa pa mang gid man. Mapil man gud nimo nga naa pag yud kay mahikap-hikapon ako ang tanang kilid nako naa pag yud tong mga hukong.
2: Oh.
5: Nya motong nagtumar ko og pila ka tumaran. Tong primerong palit ng tambal nya dahil tong usumil. Pudik na ni maayo kay imbis na muligong ko mapil na ko nga maluya ko sa akong mga duwin tok baga na.
2: Oh.
5: Muro ko pamigtingan.
2: Siyempre kay mo baba namang kalsyum ug potasyum. Oh.
5: Ala, ikaw na unsa naman eh. Nabdan ko niya, ikatulo na ito na kung tumar. Yung dungoy naman ako, na unsa man ka ma. Kung nagtumar ko sa sintetik mo na eh. Ala, di na dyan kahihang ana ma. O daw, hindi ako na naam. Balit na lang ko doktor lagi. Morong ito ako na detect sa kong muna no. At na lang dyan ko doktor lagi. Ani kay, di dyan ko ani mo. Maluyag ko as ina ni. Manta makareject sa doktor nga sintetik. Pero na-pilgin na ko na maluya dito.
2: Ang mismo basko, maluya.
5: Oo, oh, maluya ko dok. Di, na ko nung makabarog. Nga nung ito mga talagit ko, dito biya ko nakakuha ko ba ito sa una. Nya, daghan, mas daghan to kay sa nitaroon.
2: Sugi ka na itong pag-cleansing ni mo, ni basko magka.
5: Oo, oh, pagkuha na ito.
2: Oo, oh, nya, niabot-abotong time na wa ka makainom.
5: Oo, oh, nibalik ito. Ang grabe dok, nag-jud, mas mabuti. Tres, ino, pagkuha dito sa ako,
2: oh, pero nagbalik na po kag-vegetarian na eh.
5: Mag-vegetarian naging siguro ko ano, kung magkakaon man ganit. Pero oh, nag-maintain po kung tanang sibin-sibin. Noon ay akong himong tubig.
2: Oh, pantubig na. So, muna mga pinangga, no? Ang nahitabo kang nanay. So, nay, padayon na karoon sa imuhang cleansing. Gitawag nag-healthy lifestyle. Sige, nay, isa mo ikawag sa ubang mga masakiton.
5: Aw, ang akong ikawag kung para na to nga watay mga kwarta magpa-doktor ta sa mga sintetik o ilang na itang emergency recovery. Pero kung forever na ginani nga na ay gibati na to nya di madala jud og doktor magita tagway kang doktor lagi ta ko na ayo dire.
1: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic duol sa inyong lugar.
7: Kay Doc Lagit kasangga mo ang langit.
8: Sa ato mga isgutan karon kani bitang nag-experience siya og kanang bloating. So unsa ni bloating mga pinangga? Ang bloating mao ning ginganlan nato mga pangga og kanang pagbutod. Kato nagabutod-butod ang tiyan mga pangga. Hala pahiluna mo din na kay niya ang mga buot pasabot nganong mag-experience kag pagbutod sa imong tiyan. Okay, so ni ang mga pinagasaga day kuno kun duna day kay mga allergies nga manggawas. Mao ni ha. Dunay allergies nya katubitong dunay mga nanurok sa mga bata. Mga nanurok ha. Naitipdas mga pinangga manggawas magbutod ang ilang tiyan. Onya, dayon pinangga nato tig paminaw ang pipila nini kun duna po kay appendicitis ato pag-atake na imong appendix mga pinangga. Agoy magsigi po nagbuto dantian kaya lang ang diferensya sa appendicitis kay kung magbuto dantian magsakit ang palibot sa puso donya panaog ditos to. Oh, tunga-tungas bugan mga pinangga magsakit. Onya, sa pipila po mga pinangga butay pasabot og magbutod. Doon na nagka-problema ang imong bawel or doon na kay gingala na to kidney obstruction. Okay? O niya, pipila nini, doon na sila adrenal disorder. O niya, kadaghanan pinangga nga doon ay problema sa kolon o doon na yung kay diverticulitis. Both pasabot anin diverticulitis mga pinangga colon cancer. No? O makita na to pinangga sa mga ultrasound. No? O niya, dripod sa mga nag-eskwila o kanang European iridologist, gawas ato mga karaan nga nag-iris pinangga, makita ni mo dito nga magpaket ang ilang kolon. Okay, so muna mga pinangga natong tigpaminaw ha, kana dakugi katabang. Okay, o niya, sagad po magbutod kung doon na kay edema, kana bitong mga nanghupong, gumikan kay ang ilang kidney, trouble mga pinangga, trouble ang ilang liver, magsigig yung butod ang tiyan. Labi na gyud kun duna kay gallbladder disorder unya duna kay gallbladder stone mga tao nga nag-experience og fatty liver og ang paghubag sa ilang gallbladder magbutod ang tiyan. Tomo ni mga analysis pinangga nganong magbutod ang tiyan daghan day ang posibleng mga hinungdan daghan ang mga bahin nga imong i-analysar. Okay, kung gibutdan lang ka karong adlaw gibutdan inighaplas nimo makaotot ka makatugab ka mawa gay butod sa tiyan kana simpleng hinungdan. Apan kung kanunay ang butod, pila ka adlaw, pila ka semana, niabot nag binulan pinangga, maon ni mga pipila na niya ka mga hinungdan. No, on niya matod papot sa dugang research kung doon na day kay heart failure, magbutod ang imuntian. Labi na gyud og doon na kay irritable bowel syndrome. Okay, so kuan po siya mga pinangga natong tigpaminaw o doon na po kay gingala natong mga kidney disease, mga tao nga nag-experience o lactose intolerance, mga babae nga troubled o problemado ang ilahang menstruation, la magbuto di ay po mga pinangga. Okay, unya ka to pong doon ay ka na nag-experience o overeating. Ah, nag-experience og overeating mga pinangga, la magbutod po di ay ang inyong tiyan. Ah, di lang pinangga, kato po mga tao nga nag-experience og peptic ulcer. Kanang maghapdos ang ilang tiyan, o niya mutubag ang kasakit sa likod mga pinangga. Agay ka na, moingog, agay, mora maghalang pudok. Agay pinangga mo na peptic ulcer. Okay, labi na yun sa mga tao nag-experience og tumor. Nay pagbutod nga ilang bation mga pinangga. Okay, so modo na pinangga ang posibleng mga hinungdan nganong ang mga tao mag-experience og pagbutod. Okay?

Ay, hisgot dahi ta mga pinangga kato mga gipanghubagan bitaw kato bitaw na nga paso. So, kaning paso pinangga, doon ay first degree, second degree, o niya doon ay third degree mga pinangga, ha? Kaning first degree mga pinangga, igo lang man ni siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga, magpuwa, o niya maghubag mga pinangga, ha? Doon ay blister. O niya, ang kita, kuan pinangga, mo to first degree, o niya, ang gitawag, ano, ang first degree, igo lang magpula. Pero ang second degree pinangga, doon na naging blister, murag burot na siya. Maklaro na ni mong panit-panit pinangga, then ang third degree, mga paksit na giyod ang panit. Sa agad din ni pinangga, kanagi yung makras motor, mapasok ka sa tambutso, perti ka pahak. Nalabi nag-week kag sinsuri, wag ka kabalong na paso, di ni mo malasa. O niya mga pinangga, na po di gitawag na to fourth degree. Makita na giyod ni mo abot ito sa bukog. So, simple pinangga ang inyong himuon kung panalitag paso-paso lang. Kung napaso kas mantika, doon natay tsorya nga likes your likes. On sa ibot pasabot pinangga o napaso ka sa gitawag natog mantika, hala, mantika gihapon pinangga ang itambal. Manghubag mong gina. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni mos mantika. Dili ditos nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo ni buhato ni mo pangga, ha? Simple lang, ihumol sa mantika, mga 10 minutes, mawara yung kapaso. Hon niya, kung doon na mo dito yung mga herbal nga toothpaste, labi na tong toothpaste nga gikan sa clinic ni Doc Lagit, pwede dito pinanggang ipahid dito sa imuhang paso. Konya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties, kanabang murag rambutan og dagway. Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, mauto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso, karon di siya kabuto. Anya karon pinangga, kung medyo nag-second degree na kananay blister, hala magsugba na lang ka din at maghalob na lang ka pinanggag dahon sa talong. Hampol! Pwede po pinangga ang gitawa.

0: nakita na nagbukog nga luod tanawon ng unon. Ala, magbanggod na ka dito og balang hoy. O, kundili mga pinangga, pwede patatas. Ang himuon ni mo mga pinangga, maotoy bangguron ihampol dito sa nga paso nga nga langkat. O niya, ang imong pang dressing ni ini, mangita ka pinangga og apple cider vinegar. Og wala man kay apple cider, pangita nalag suka sa tuba nga puti. O niya, mga pinangga, ang buhato ni mo, kung equal sa pinanggas tubig. Kung gamay kag paso, napulo ka kutsara nga kagingan lang na to pinanggang sukas tuba nga puti, napulo po ka kutsara ang tubig, ihalo to nimo, mo'y pangwash dito mga pinangga, pang dressing sa nga paso. Anya dayon pinangga, pwede na po dahil nimo hinahinayag pahid o dugos. Pwede po pinangga aloe vera. Nya dito sa klinik, nata dito itit, kanang colloidal oil. Pwede pinangga, kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera pinangga nga liquid, pwede po ni mong ispray. Onya inig ka, o dito po pinangga, doon na po tayo mga tagas o vitamin E. Paita, namo dito evening primrose. Naka-evening primrose, ala, maoto mga pinangga ang imong kuanon. Maoto dito'y ibubo ni mo si mong mga samad o sa mga paso. Naka'y soya lecithin sa klinik. Naka'y garlic oil. No, naaba ka dito'y gatong pangkolesterol mga pinangga or flaxseed. Maoto pinangga, imo itong pangbusdikan, panghiwaan, ipangbubo dito si mong mga samad. Kana pinangga ha, maunay kuan. Monay dako kay ikatabang para kaninyo. Okay, so hala ayaw kalimte mga pinangga, sige pog take og tasog vitamin C, sige pog take pinangga og taasog vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0595-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
0: Okay, gingondre. Asa lang ko unsa di tambal sa mata nga igo sa kahoy. Oh, pagbugha, hampuli pinangga, bibinanggod nga karots. Pwede po mo pinangga, basi niya nagmabutli. Mangita mo dito ka na, bitawang, sitawang ni bugang bitaw. Bugang ba? Napoy bugang tapol, katong atong karaang bugang nga puti, pangga. Ang buhato ni mo ato mga pinangga, imuhato siyang kuanon, kana bitawang pugon ang iyahang ubod. Oh, panitan to, katong ubod dyan. Pugon, sa laon ni mo panyo, niya isulod o kanan draper. Maoto pinanggay imuhang ipatulos mata. Okay. Gingon dere dok, ask lang ko, naglibog na ko, kay kining akong sigig pangatsi o sipon. No, wajud ni, mawala, dugay na ni. Labi na kada mata na ko sa kanang maabugan pugo. Pinangga suksuki yugapas na imong ilong ha. Para di yun nakasimhot o gabog, ha? Kundi magmas ka pangga. Ang himuon ni mo simple, karon be, pagkuhag limonsito. Puga a, isulod og medicine draper niya, balik og higda, hayang. O niya, ibitay mong ulo pinangga pinhangad, ipatulo ang limonsito, 3 drops. Basta pinangga, kaingon lagi kaglami ay tikanggang daig matuloan og limonsito atong ilong sa. Ona pangga pagka og mo na ladi imo na pon siya pinanggang otrohan. Doktor unsa man ang tambal sa baho og ilok? Ana pinangga kanira ba baho kag ilok? Ma imyo na pugka di ka kabanteng na ni maho na pon da. Simple pinangga tawas na lang oy. Tawas na lang mga pinangga. Kailan kamo pong mga kuanin ha, mga guwapa nga mamutag tawas. Ayaw pug apila ng inyong mga tutoy kay pasti lang na imo tutoy pinangga pag tila. Uy. Upload naman ang imuhang ko. Ano ito to? Dito, Ramos Ilok. Okay, so, niyara mga pinangga, padayon ta sunahan. Gingon rin, doktor, unsa man ang tambal sa baho ang ilok. May tuloy, magyong isigurog sinda sa smart o sa kuan pinangga. Smart o sa to ang TM. Okay, gingon rin, unsa ang inusno sa bun'e? O pugis, saan ay pugis nga panit? Pinangga, kapayas, kundili virgin coconut oil. Kanang atong virgin coconut oil. Moni pinangga ang kuanday kapayas nindupot sa gibugas di ay.

0: Gahapon pinangga na gidala dito. Perte yung grabiha kuan. Bugas lang ha. Pino pinangga niya sa kinalot na nga paslot ng taon yung dagway. Pero katupangga paningkamot ha. Gitudlo ni Doc Lagit katong bugason. Pwede magbanggod mo dito pinangga o kanang kapayas. Ay kapayas. Kaning kamatis, oh, pipino, na pwede halo, pati radis. Oh, pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana, dako kay katabang.
1: Ang bata, normal nga mo experience ug ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede nimo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. 77 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan o panaba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na wasab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Amping ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ania na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ania na ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sab gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
2: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, sige, padayon pailuna mga pinangga. Naging ondre Doc, unsa pud na nga kapayas hilaw pwede dili i-withdraw? Okay, hino nga kapayas pangga. Siyempre, kung naginuman na din na withdraw, permente nag-deposit mga pinangga ha? Okay, Doc, unsa man ang tambal sa hinay? Hinay ang pagrigla, lasaw po, Doc. 41 ang akong edad. Ang imo na lang himuon pangga, simple kayo. Simple kayo pinangga nindot tunta magkolong cleansing ka nya mintin na nakada pinangag luy adulaw kanang gabon before menstruation. Sige na kagino, makadto ka clinic hala. Mahilot ka mga pinangga, no?
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
3: Doc Lagit, serbisyo publiko.
0: Okay, katong mga nangutan na pinangga, unsaon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na togiorinary. So, particular lang sa kidney mga pinangga. Importante kay ang kidney mga pinangga. Kay kaning atong kidney, gitawag ni siya og blood strainer, no, salaan. Kung baga sa sakyanan, gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mabitaw ng sakyanan ha, pag mag-change oil, nag-change og filter. Kaning tag-iya sakyanan, wag yun, kambyo-kambyo filter. Ang ato or magrunta, cleansingon lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter, barado, dimudo, ang dugo mga pinangga, di kanya masala. Maotong manulog na mga pinangga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian, manulot na muna nga madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney, mga pinangga, wala na ang uric. Musaka na. Pag saka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic, pinangga, daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week, nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor, lagit, mag-advise man nga after 2 weeks na lang. Pero sila yung decided, kung pwede man, basta kumplituha inyo ang cleansing program, no? Budgetan lang ganyan nyo, for 2 weeks lang yun ang inyong medyo taas-taas o budget pag muad tumong clinic. Okay, o saan nyo pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo, ingon mo rin, ayaw nagkaugasin, agrip po ko anak. Pero pinangga ang uric acid, dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No, is the karnitan ng animal product na man ay protein. No? Mo na pinangga din ato inyong rate basta ganig animal product tananana mo langoy, mo lupad na 20L, 4 TL, mo dugo. Okay? No? Nya apil lang mga mukama nga mga kinhason mga pinangga. Okay, so kana sila pinangga mo na itaas og uric sa mga gulay ang beans. Ang beans pinangga kay ang beans taas man po na siyang protein. Pag na protein, ang iyang byproduct is uric acid. Muna sa mga daotog kidney, taas o creatinine, bawal na ang beans, mga pinangga. Okay? Unsay pwede, kay panit ramay makadaot, taugihon siya para matanggal, pinangga. Unya, unsa po'y dapat nga gulay? Chapsuy gihapon, mga pinangga, may maayo para sanay mga problema sa kidney. Pero ang nindot gudon ta pamahaw og panihapon katong mga watery, watermelon, apple, pear, singkamas, mo nay dapat kaunon sa mga taong naay problema sa kidney, kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, naay mga UTI. Pamahaw panihapon kana nga fruits, parisan lang yung pinanggag nilong ang patatas or mag-util mo. Pagka paniud to, dito na mo magulay niya, naagid sa gulay ang salad pinangga. Sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagid ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya, ang uban ni ini, naatay parsley. Kana silang tulo, magparis yun na mga pinangga. Muna'y the best nga para pang-detoxify sa tuang kidney. Then karon on saan yung pag-treat, no? Pinangga, gawa sa clinic manggol, kubrito tagtablitas. Pero diri sa ato sa Facebook, mag-juice lang sa mo. Naagay carrots. Kay mo anemic man yung mga taong kanang taas o creatinine. Unya, naa siya'y pipino, naa siya'y celery. Okay, then naa siya'y kalabasa. Mamanislay mo hinlo si mong dugo. Unya, para madugangan, butangag kamungkay, kamuti, kulitis. Iusan na nyo pinanggag blender or e-juicer. No? Pag human, strain na ninyo sa laon pugaon, maghimo gyud mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay, ang pag-inom, 1 glass every 1 hour. Okay, so muna mga pinangga, ha nga, paningkamot nga makaantog ka clinic para ma-avail ni mo ang cleansing program.
3: Kay Doc Langit, kasangga mo ang langit!
0: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga about diabetes nga problema. So, niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so, bisag asa ni ini, mga pinangga, parehas naman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga nag-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinangga hinumdumi ang unang hinungdan manggod sa mga gipang diabetes, tungod na nang hingaon kay mantikaon og taba. Pag-isgot kanig taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ha? Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So, gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So, in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mo prito. goy ang trabaho magod ining mga fats mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pagbambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, motong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo ni ha, pag magisgot gani ka glucose, dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamis sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar. No? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato NutraSweet. Nutrogen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kimo kaong gikan sa biscuit, pan, no, mga kakanin. Apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imubo nga himuon ninyo? So kwan siya mga pinangga, una-una mo adto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naa man gud mo 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa tumang karaang hugaw din. Karon unsa unyong papababag sugar, mag-detox mo 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinobre na to pinangga ang inyong kaunong nga dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya, kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. Kaya paghimog pakbit. Unya mga pinangga, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Usa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw ayaw ilabay, mao'y inumon. Unya, ang lamian na nga luto o gata magyod. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangag ba nimong kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha, mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga itong mga pagkaumras diabeteson, then simple lang ha, sabaw sa puso or sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kagkatulo, nagpasabot, nitaas imong sugar. Labi nagmuupat mo 5. Samot na niya, ilana ni muna pag taas na kay blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jadjeron, ang lalaki, mupilo na punog, dali na mga pinangga, mukupos, magjadjeranay na sila. Muna'y mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po yung samad, lahat na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
4: Okay mga pinangga, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit, magingon ang Diyos magpanalangin. May pag...
5: Dok, kaysa dok. Ay kalagot, lami po na kay maminaw da.
1: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn, Crossing Matina, Pangi.
6: sa Tagum City, kada Martes na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, Dapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
7: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Oy Mare, asa man ka paingon?
9: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
9: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
10: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were
11: high, we were so introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
12: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
11: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
13: Mayong udto sa tanan. Pasinsya na mong nagsulo ta karon kay doon ay importanteng gilakaw atong kuya ha, atong kauban dress programa sa 96.1 radio DXOD. Wala siya mga kabida. Oga mayong pagpaniunto sa atong kuya ha? Si Kuya Wolpe Urio, ato ang station manager nga mao si Ate Rose sa Bolpa, og atong kauban din sa Pikas Lawak si Papa Kibs ha? Mayong pagpaniunto sa tanan. Kutob sa maabot niya yung atong programa karon, programang marka sa barangayan mga kabida. Una siya, o gamayang pagpanyuto da sa ato ang mayor dini sa siyudad sa Panabo. nga mao si kuya, ha? Kuya Mayor Jure Lampagos. Murag busy yun eh, kaya kasige na sila lakaw karon. Misuroy sa tibok probinsya Davao del Norte. Kaya nagplano kini nga magpapili pagka-gobernador. Mayo nga pagpanunto da, Mayor. Si Kuya Mayor Jure Lampagos. O gang ihahang executive assistant nga si Ma'am Joan Rilampagos. Ato ang busy mayor pod nga mao si Kuya Engineer Franklin Hintilis. O sang konsehal GM na diha konsehal Jano si Kuya konsehal Kuya Lolo ya Sumapong adas Kuya Blasi. Ito nga mga kuya daog si Ate Buna, ha? Ate Buna Humamil, marag nanay sumpay ni Inso. Congrats, congrats. Una siya mga kabida. Oga sa atong mga opisyal labi na sa mga barangay, ha? Diha ubay-ubay gud ni. Unsa di ta mo padayon ato sang itimbaya og ganang happy birthday. Daghan ang nag-birthday karon mga kabida. Na ato ang mayor da sa lungsod na Bunturan. Na si Ate Mayor Mayrosela Maymay Clarin Balili. Happy birthday ate. Si Ate Mayor ha. Birthday na nungaga na pong edad. Nag plus 1 na pod. Oga happy birthday sa ato ang board member dia sa unang distrito sa probinsya Davao de Oro. Ha, si attorney Kimberly Cudilla Aman. Kagahapon ni belated na attorney ato ang board member sa unang distrito sa probinsya Davao de Oro. Oga birthday pod karon ha sa city councilor dia sa siyudad sa Tagum. Si konsehal ha ika-50 wala golden golden. Si konsehal Romeo Caloy Katayas ha? Na happy birthday cons. Kuha din ng sangay di ay ha. Happy birthday. Oga happy birthday pod kang bro Jiria Dinyega to ang mga kaubanan dia sa TIPC Kunta Porti Cooperative dia sa siyudad sa Tagum ha. Happy birthday na lang sa tanang nag birthday karong adlaw. Permerong adlaw sa bulan sa Hunyo 2026 mga kabida. Muna uga sa tanan-tanan nga nag-birthday karon, happy birthday na lang. Muna siya mga kabida. Uga atong itimbaya ni atong mga kuya ha, atong mga kuya. Diya si Kuya Alan Sarabia, si Kuya Jun Malinaw, si Kuya Duki Irania Pangilinan, si Kuya Gob Tudong Garcia. Murag na aron dias kapihan. Diha manggod ni ang tapukanan sa mga agila kung the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, mga kabida. O kang Kuya Sam, bagong presidente doon eh. Si Kuya Sam Emblano, ha? Nadiha ni sa CSWD sa ito ang City Hall di sa Panabos City. Po diya si Kuya Titing Sumuso, si Kuya Gob Kernel Balira ito ni sa Southern Mindanao Region. Vice Gob, si Kuya Aga Basong o gang presidente sa ADNEC. Namao si Kuya Tami Sinsano ato ang Vice President sa ADNEC. Namao si Kuya Alan Basong, ha, ang publisher ni sa Gold Star News. Oga, naamoy ipapublish, contact lang mo sa numerong 0985-524-8588, ha, para sa mga publication sa newspaper. Ha. Di magod mawala ng newspaper. Nahinay siya mga kabida tungod kay kusog manggod ang SOCMED, ha, social media. Mauna karoy ning kusog ug maayo. Munang namo ipapublish namin yun na mga extrajudicial change of name dia sa City Civil Registrar o na Municipal Civil Registrar mga kabida. Nagya po ng mga publication, ha. Hindi na siya mawala. Unaga kagani, ha, muraga dito ta sa lungsod Santo Tomas. Pag-abot na to, humanang sesyon. Nakabot. Pero ato pang nahinabi dito. Ha? Dito si Kuya Kuya Jun Matubato. Ay, kineng siya ni. Muna siya mga kabida na si Kunsel Andamon na adito o si Dato Taus, si Kuya Ronald Dimaya, mayong pagpanyuto na o ba ni ate diya sa lungsod sa Santo Tomas, ha? Pero katong uban kayo nangawala na. Sige lang, good, ana-ana. Naganito si Kuan dito. Katong best friend ni Inday Karing, si Bibis. Na may nga pagpanuto sa kang ati Vice Mayor Inday Luz de Jessica o kang Kuya Mayor Rulan de Jessica. May pagpanuto da sa lungsod Santo Tomas, mga kabida, ha? Oga mayon pug pagpaniudto sa atong mga amigo, ha, atong mga kaubanan din sa atong istasyon, ang si George Kaygas, ha, si Mr. Kick og si Mrs. Anjing, ha, si Bro Ronald og si Anjing. Napod atong amigo, sige po ga kuhan si Edgar T. Doon kayo na may iwa magkita, ane. Dati po ning kunsihal dito sa lungsod sa Kapalong, mga kabida. Wala siya. Og padayon ta mga kabida diya sa Barangay Ising, Carmen na Davao del Norte. Maayo nga pagpanutuda kang kapitan, ha, Francis Anching Castilla. Maayo pagpanutuda, kap. Oga kugihan gud ni ato ang barangay kapitan dia sa Barangay Ising, Carmen Davao del Norte. Grabe. First term pa niya. Pero daghan na siya ga mga dalan da na napasiminto. Munang nagtuo gani kung basigway mo at bang nini kay suportado man nini Kuya Mayor Leoni Bahagi. Mayo nga pagpanyuto do, Kuya Mayor. Oga apo diha to ang Kuya Gapon, si Kuya Vice Mayor Dudong Marcel na Perandos. May mga pagpanyuto diha. Huwag kang itong mga konsyel, ha, may pagpanuto kang Kuya Jewel Espina. Huwag kang konsyel Josephus Bonbor Relampagos, ha, mayong pagpanuto. Huwag sa kuban usab ng mga barangay das Carmen na binagang kapitan na Alpe diha sa Taba, Barangay Taba. Naningkamot yung magrabing ang mga kadalanan diya, nga siminto na yun, mga kabida. mauna siya mga kabida nga wala gyud nagtulog-tulog ato ang mga barangay kapitan dia dire punta sa barangay Kamiling Carmen gihapon, ha? Mauna siya mga kabida, grabe po dia, ha? Dia sa kang kapitan Alba das barangay Kamiling ogang dia sa barangay, ha? Diri sa sabing barangay ni Kapitan Takmoy as dila di Manitos. Ay salamat sa pag viewing kang ma'am Aurea Lalin Luna is watching, ha? Maayong pagpaniod to dia, ma'am, ang umaabot nga kagawa dia sa barangay Maduaw, ha? Diri sa sudad sa Panabo. Muna siya daning kamot yun eh, ha? Ingana rin na siya mga kabida. Oga, mayong pagbaniyot tupod kang Kapitan Rosel, ha? Kang Nanay Rosel das Barangay San Nicolas. Og sa uban pang mga barangay, labi na doon sa Barangay New Pandan kang Kuya Kap Chichi Badal, ha? Mayong pagpaniyot to dia, Kuya. Matod pa ni ma ni Aurea Lalin Luna ay mayong paniudto sa inyo diha, ha? Hello, ha? Luna, sorry. Klaro. Ah, family, ha? To all PDS CB. Mayong nga pagpaniudto sa tanan. Oga saan eh? Ah, si Kuan. People Dominis. Dominis, ha? Society Crime Buster. Democratic Society Crime Buster. Incorporated and bring. Mga kabida, murag atong ikuan sa ang ato ang sa pikas lawak para sa ato ang pahinumdum, ha?

0: Muna siya mga kabida. Mayo nga pagpaniud to sa to nga mga kapitan, ha? Mga kapitan sa sa Lungsod sa Carmen, mga kapitan diri sa siyudad sa Panabo o sa uban pang mga mauna siya mga kabida. Og ang ato ang mga kapitan, grabe ang lihok karon. Dito bitaw ka sa siyudad sa Tagum, diri sa barangay a poblasyon si Kapitan Doktora Hengpit. Ang doktora, mao ni ang mama ni former Kapitan Marma, mga kabida. O ga diya sa barangay Ising, ato ang si Baida, atong IP. Si Bae Annabelle Lasquite, alimis sa barangay Ising Carmen. O gatong nga mayor ay timbayan atong mayor dito sa lungsod sa Laak, si Mayor Honeyboy Libuangan. O gatong og si Kunsyel da sa Laak, Dabaw de Oro, si atong ABC President si Kapitan Bimboy Gotwal. Mayong pagpaniud to dia Kuya Cap. Maraga nagsisyon ni karon mga kabida dia sa lungsod sa Laak, ha. O gatong na maayo pong pagpaniud to kang Kuya Mayor Cyrix Basalo dia sa lungsod sa Monte Vista. O kang Ate Sheila Basalo dia. Adiha, kumusta ko dia sa atong SB secretary dia? Ha? Si Mama Nining una siya mga kabida. Ya sa lungsod sa Duhali. Mus amang pagpanuto da kang Mayor Inday Robinos. O kang Vice Mayor Inday Yasmin Balye Campion. Okay mga kabida, ato sang ihatag sa pikas luwak para sa ato ang pahinomdo.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
3: Ana, lang sa financial nga panginahanglanon. Duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Teromax Capsule. Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki, samtang gatigulang na.
5: With proper exercise and diet, kaya naligay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Okay, mga kabida, alik na ta. Kaya humana ato ang pahinumdom dito sa Pikas para sa ato ang kalambuan sa istasyon. Muna sa mga kabida, o ga itimbaya na ko ang kunsihal just lungsod sa Laak. Ha? Kaya, si kunsihal Bam Libuangan, si kunsihal Jimboy Neris, kunsihal Nika Camille, si kunsihal Ray Turan, si kunsihal Kuya Bimbol Gutwal, atong IBC President, o ato ang Iski, ha? Iski MF, si Kunsel Kamatso. Ibuangan na rin, kaya murag na minyo naman isa. O si Kunsel Aini Lahoy-Lahoy, au Lahay-Lahay. O si Kunsel Rico Guardi, Kunsel Nato Langgumis, Kunsel Anilo Bangunan. Ato ang kunsyal mga kabida. Di basta-basta. Ya sa siyudad sa Tagum, ha, may pagpanudura kang Kuya Mayor Ray Tioy. Sa ato ang BC Mayor na mao si Ate Attorney Lingling Stabilio. O sa mga kunsihal niya, ha? As kunsihal Edmar Quakan, kunsihal Boy Lemos, kunsihal Leo Ribita, si kunsihal Catherine Elliot, Kathy Elliot, o si kunsihal, ah, Kuya John Coquilla. Mga kabida, ha? Muna nga, di basta-basta, napas kunsihal Sierra Oy Salazar, si kunsihal kunsihal, ah, Kaasi. Muna siya, mga kabida. Dias kunsihal sa lungsod sa Asunción pod, maing pagpanutura kang Kuya Mayor, Ate Mayor, Attorney Chari Deaday, ato ang Vice Mayor, si Kuya Vice Mayor Yuri Deaday, maing pagpanutura. O sa mga konsehal, ha? Na des Konsehal Alvin Palma, o si Konsehal Alvin nga nalimtan ako ng apelido. May numduman na ron. Mauna siya mga kabida. Sa tanan-tanan diyan ng mga kunsihal. Mayo nga pagpaniod to. Si Konsehal John Panisal, si Konsehal Atorne, kining Aurelio Yap, kaya naminyo naman, ha. O gamayang pagpanuto dia kang kauban tos buhat si Mel Banua. Asa na po ni sila? Nagkuyog ni sila permi ni Chris Lupugan, ha. Sa atong mga kauban na smidya, maayong pagpanuto. Ato daw ang kwan, marag sulti pa ni Kuya Alan Basong nagkita sila dito ni Kuya Oliver Otor o ni Kid Libunao, ha? Ano nga, nagsuroy-suroy itong duha. Hanarigin na siya mga kabida. Diha sa isla sa Samal, may pagpaniunto dia kang Mayor Toto Reyes, Konsehal Humawas, Konsehal Arig, og si Konsehal Esteban, si ato ang Vice Mayor dia, si Richard Gindolman, ha? Mauna siya mga oga mayo pong pagpaniod to kang Dabsam, ha? Kuya Archie Dumayas, ha? May pagpaniod to da, kuya. Oh, matod pa ni Emil Banwa, mayo udto bro, ha? God bless, musta na maayuhon. Masa mo na na maayuhon na diya sa Davao del Norte, ha? Maayo nga pagpaniod to. Oy kang kapitan, bro, ako na ninggihingan lang ganiha, ako na ninggisulti. Ato ang kapitan niya sa Taba, si Kapitan Alpi Kudoy Nuevas. Mayo nga pagpanuto diya, Kap. Grabe pong improvement niya diya. Na yaham ng Ninong Smior. Kap, ang pagpanuto, uban diya sa imuhang mga staff diya sa barangay. O sa tanang mga barangay kagawad, mayo nga pagpanuto. Nag-sulo-sulo rataron kay wala akong partner, ha, si Kuya Mario Saladas. Na importanteng gilakaw na manang maing pagpanood to da kang Kapitan Alpi Kudoy Nuevas, ha? Mag napaman siguro kay term, no? Ibalik lagi haponis mga katauhan da karong umaabot nga pinili ay sa barangay, ha? Suportahan ganis mga katauhan kay maayo man gani, ha, buutan punis kapitan, ha? Palangga po ni Kuya Mayor Luni Bahagi. Ano siya, mga kabarangay, ha? Nabinasa ito ang Kapitan das Barangay Ising, ha? Si Kap Francis Ansing Castilla. O kapitan nato dito sa Sibulano, dito Kapitan Takmoy, ha? Gerson Takmoy. O si Kapitan Alba das Barangay Kamiling. Maayong pagpaniod to. Oga si Kapitana, ha? Kapitana Ate Alma Kadayuna dia sa Barangay Asuncion, ha? Katulang atong mahinumduman. Oga sa ato ang mga kapitan dia sa lungsod sa Carmen. Wa mo ko'y pangalan to mangayo pagod das day LG kay malimtan ako ng uban. Salamat kayo, Kapitan Alpi Kudoy Nuevas, diha sa Barangay Taba ning Lungsod sa Carmen, probinsya Davao del Norte. Mauna siya mga kabida, ha? Og mayo nga pagpanuto da sa atong kuya. Kuya na to diha sa Lungsod sa Bunduran nga naa dia sa LTO, ha, si Kuya Aldon Estado og si Kuya Yukins Manota. Mauna siya mga kabida, mayo nga pagpaniudto da atong mga kuya ati bunso dia, mayo nga pagpaniudto, ha. Na dia si ati GM Asuncion, ha, atong ati diha nga kugihan pod ne. Una siya diha mga kabida. Yes, barangay diha sa lungsod na Bunturan, di na ko kuan diha nga mga barangay. Muna nga mga ayo pata dito mga pangalan o lugar para atong maisgutan pod. Wa man ta ka lugar kay na busy man ta, ha? Kagahapon congrats yay sa mga ni champion labi na dito sa 15-8, ha? Congrats sa ilahang team, ha? Kami napili gud mi. First round up na mi. Mao na siya mga kabida, ha? Motoy padula ni Mayor Riti Uy. Mga kabida. Muna siya. Kagabi nag-uban mi ni Sera Montellano. Ha? Ang tuang membro sa PNP. Apo dito si Joel Baltasar. Ha? Uga sa uban natong mga kaubanan sa TFC. Mayo nga pagpanyuto. Kang engineer Pilipi Bitang, mayo nga pagpanyuto da engineer. Uraga champion patong Dilosario sa iska mga kabida. Congrats po, ha. Para dito to sila kagabi. Naga happy-happy kami diha lang ni sa Lols Gym. Ha? Diha kang Alvin Bueno. Ayaw nga pagpanuto diha. Sa tanan-tanan ng mga... Ay, nagtanaw giday. Ha? Congrats kang Engineer Pilipi Bitang. Ha? Ako hi... Oh, salamat kayo sa pag viewing. Ato ang financier ni si Engineer Pilipi Bitang, ha? Electrical engineer ni. Oga magpataod mo kurente dito ra mo. Pangitaa lang si Engineer Bitang, ha. Congrats kayo sa players sa mga Bitang sa 15-8, ha. Naa dito masiga wala na among sintro kay gahapon po to gilubong si Nicole nga Gonzales. Pero naning kamot gihapon ni. Ing ana ra mangin ang dula sa basketball. Wa lang gyud giswerte kay kulang pud may kay mao lagi to. Namatay to among kauban among sintro. Ha, congrats day dia anla ni Dudong Bakalso. Na dia si Bingbing, ha. Ay, salamat sa pag viewing kang Ati Jisa. Ati Jisa, may pagpinuto da. Kumusta man si Kuya Carlo? O sa diya sa GCAC. Atong GCAC Global Conservation Agriculture Cooperative. O sa ni ka co-op. Membro ni sa CDA. Na po na usas mga produkto sa ato ang co-op mga kabida morning dayong mutual assistance program the best choice for your family, na din he grabe ang serbisyo ni lifetime membership ni 15 og one member og upat ka beneficiary, wa ni limit sa edad. Natay mandatory reserve fund nga 200. Diha kuhaon ning tag 5 pesos, ha. Natay hospitalization assistance 500 per day for na minimum of 5 days, ha. Natay debt assistance 30,000 assistance ni natay 6 months nga contestability. Yeah. Oga 80,000 cash assistance Natay, 1 year and 1 day of contestability. Mo ni siya, nindot gani nga mo appeal na din eh. O ga, no age limit ni sa atuang mga beneficiaries. Mo ni siya, no health restriction. Maski PWD, unsa pa na diha, pero paabuton pa daw nilag 6 months o 1 year para dako-dako daw. Mo na siya mga kabida, 5 pesos only for contribution per debt to each individual. Ha? Ang opisina na inaadya sa door 3, kakayo rin na building. Parok Ilocanja, Mangkila, Matagum City, Tabao del Norte. Ha? Contact lang mo sa number. Ha? Katong number niya po nga 0985-524-8588. Na nindot gani, apilan siya kay plaster gani. Dili gani ingon nga mga kabida nga binuang gani ha. Wala ni kay kompleto ni. Salamat kay Ate Gisa o kang Jen. Ato ang kinakusgan niya sa GCAC office. Ha, si Jen. Nakalimut ko sa apelido ani. Ikuan ragod Ate Gisa. Oga, salamat po sa pag-viewing kang Sir Joseph Estrada. Huwag kang Ma'am Gina Estrada, maying pagpaniod to diha. Na? Wala na sa tamang kita-kita. Pero sige lang, kay kada adlaw ba niya mong programa din, God? Alas 12, hantod alauna. Una siya mga kabida. Ha? Matubi niya, good noon, Sir. Ha? Ato ang umaabot ni. Matod pa ni Inay Karing, ato ang maabot nga senior board member sa unang distrito sa probinsya sa Davao del Norte, ha, si Sir Joseph Erap Estrada. Sige lang, happy to. Pila na lang, ha, next year, filing naman po sa COC. O nang

ato ang mga kaubanan de sta Porte ha. Maayong pagpano to. Nag-birthday ba to si Jire ron? Asa ka to sila? Sa ato nga mga kuya da, sa mga board member de sa unang distrito sa Provincia de Davao del Norte, na dia, si Kuya Pupo Estabilio. Na, napo dia, si board member Lu Soy Baguio, si board member Jin Ang, si kitsman si board member Kuya Nuno Eliot, ha? Mao na siya mga kabida. Og siya ay salamat sa pag si Sir Ademar Binanwa is watching. Happy birthday, sir. Oh. Si Jerry dito nag-birthday. Salamat, ha? Kang Sir Ademar Binanwa. Congrats. Champion to gahapon. Oga kang Rodrigo, ha? Pangatungan. Mayo nga pagpaniud to sa to nga mga TFC member, ha? Tanan-tanan. Naghandya kayo kagabi ilagi dugay minahuman dito. Ila ni Alvin nga Bayno. Na dito si Sir Montillano og kauban mi ni Joel Baltasar. Di ba sa basta? Six ano ni? 6 PM pa daw. Ha? Jiri brother. Shout out to. Mana siya, ha? Happy birthday kang bro Jiri Diniega. Grabe ba yung paningkamot ato gahapon? Mura na magnapiko na dugay. Ayaw duha raman na. Nga na rin na kay tungod sa mga kapoy na ba? Hindi na kalikayan pero ito ala, lingaw-lingaw dang kaguol na lang mga kabida. Mauna siya mga kabida. Oga sa tanan-tanang membro sa TFC mayong pagpaniud to. Na? Shout out ko, birthday ni Jiri. Kang brother-brother. Oh, napadya si Kwan. Kinsa ning natulog hapon, nga gipicturean jiri. Ang damay. Nga narigyo na siya mga kabida. Murag nahubog pag kagabi ba? Oga. Mayo nga pagpanito sa tanan. Barag panihapon daw ang birthday ni bro Jiri Diniga. Unya pa daw alas 6. Sa mga binyo ani. Kay ato na pong sulungon. Muna siya mga kabida ug sa mga barangay, ha? Diya sa sudad sa Tagum. Na diya si sa Apokon, si Kapitan Kimboy, ha? Oga si diri sa Barangay Abisayan Village, ha? Si Kapitan na Bro Dondon Rivera, ha? Mayo nga pagpaniud to diha. Maraga busy puturon. Na diha sa Barangay South si Kapitan na Laguna. Mana sa mga kabida. Mayo nga pagpaniutos mga kapitan. Diri sa Barangay La Pilipina tong ABC President na si Kapitan Ruben Robenos. Ha? Na diha ato nga mga kapitan uban. Oh, matud pa ni Engineer Philippe Bitang, ha? Dako kayong litson daw, boss. Unya bahali na ang Paris, ah. Perting lamia na. Kuya o ni si Kwan, si bro Jiri Diniga mag-birthday kay dako kayong litson. Ha? Ang Paris ang bahali na ang pahilis. Inikaon
pagkabusog, mangitag pahili.

0: Mismo na ang bahalina. Balina ni nga dito ni murag dala ni Bong ha, Carbonero. Just lungsod sa Asunción. Manang nga bibo gyud ha. Ang ato ang birthday karon ni bro Jire de Niega. Asang binyo ani? Engineer, asang binyo? Mana congrats diay kang Sir Delusario ni champion to sila. Kagahapon ha. Kami ni kami asikan ra gyud. Okay ra. Manang pasingot sa mga tiguang ha. Mana siya mga kabida. Mga padayon-padayon na kita mga kabida. Na maghinay-hinay kita sa pagpaningkamot sa ato ang pagserbisyo das barangay. Ako dahil itimbaya to akong igagaw na dito sa Turel, ha? Sa barangay Kilate, ha? Davao City. Ha? May pagpanuto da kang Rosel America. Amerika gito, kay mamay apelido. Mauna siya mga kabida. Ha? Balay niya sa Suay Bagyo Bus. Ah, okay, okay. Muna nga, nagi panihapon na ni. Dili paniod to. Salamat kay engineer. Kay basing makasuroy na ita. Unya pohon. Na. Ayun nga mga kabida ang padayon ta mga kabida oga sa ato nga mga barangay diri sa siyudad sa Panabo naningkamot pod pero kinahanglan tan-aw ninyo kay ang mga kadalanan kasigig ulan para maabunuhan po tong katong mga rough road gani. Kaya daghan ko'y nakita diha. Kaya sige mag-ulan na dapat kuano ni sa barangay kapitan sa Purok Chairman para mapahibalo dito sa City Hall sa engineering aron na maabunuhan dayon o guwa pa ito masiminto. Pero halos-halos simintado naman ang mga kadalanan karon. Kaya mao ni gihimo ni Kuya Mayor Jory Lampagos. Walang busy na rin sa Gigsuroy. Kaya ningkamot po ni. Mo-apply ni pagka-gobernador sa probinsya sa Davao del Norte. Si Kuya Mayor Jory Lampagos mga kabida. Aner gini mga kabida. Una nga amping-amping rita. Kinahanglan nga ang ato nga mga drainage karon ato nang malimpyuhan kay gaulan-ulan ang panahon. Init kayo, init kabuntag pero init kahapon muulan. Nang kita nga mga ang mga motorista magamping sa biyahe kay ang disgrasya dili yun na malikayan ha. Ara siya mga kabida kay usahay ato ang national highway siyempre magulo-ulan dangog na siya labi nag-espalto okay lang na siya og init kaya mupilit yun ang ligid. Pero di lang gud kayo magpakusog po sa mga motorista, di lang kayo magpakusog mga kabida. Mauna siya mga kabida. Ang ato ang mga barangay karon ato yun ang sabangan ha. Ay, salamat ha. kang Jake Elardo Timbal. Shout out mi diri ni boss sa Welpy. Oh, shout out na terme ha kang Kuya Welpy. Kuya, maayong pagpanuto da kuya. Ha? Matod pa ni Jake Elardo Timbal ha, maayong pagpanood to. Ha? Magyun na kuya. Kay hapit na. Hapit na ang hapit na mapasmo. Pero di pa ka mapasmo ana og launa ka mukaon. Mao na siya mga kabida. Ang diri sa barangay Anyo Pandan murag halos-halos simentado naman dia kang Kuya Kap Chichi Badal. Ah dia og dito kas Grido si Kapitan Inad. Og dito kas sa Jeep Laurel kang Kapitan Kuya na adorable kang Kuya Junar. Ah wala man usa ni. Wala ba daw? Usban sa imong mga sini. Kauban naa sila City Hall panabo anak ni Busing. Ah na ada sila dito. Ah, okay ra eh. Wala problema. Masig makaapas ta dito. Mohana siya mga kabida. Naamugod si Mayor dito. Munang naning kamot pod ha, may pagpanuto dia sa dia sa mga palibot na ni Kuya Mayor Ajor Lampagos ha, na ada sa last bunso di ko kakuha na itong uban sa pangalan, sige lang sa sunod kasi pohon-pohon. Mauna siya mga kabida. Oga naning kamot po din taon kay si Mayor Ajor Lampagos magod gikan silang Balay Buntag, grabe ang bisita. Oga pag-abot sa City Hall kaya tigya pong daghan ang bisita, manang halos ang mga tao na di gawas ng atong sinima na. Mana si mga kabida nga wala magigipili po si Kuya Mayor Jor Lampagos. Kutob sa muduol sa iya ha. Dili good muuli nga luhaan. Kay matinabangon man ni si Kuya Mayor Jor Lampagos. Ngadto siya ang mga katauhan sa siyudad sa Panabo. Unay nga last term naman niya. Gusto niya nga mapalapdan pa ang iyahang pag-alagad na katos mga katauhan mo nang mo adto niya sa probinsya. Plano man gud ni nga magpapili pagka gobernador karong umaabot nga presidential election na sa 2028. Pohon ang eleksyon mga kabida. Hapit naman God, sunod tuig piling na sa COC kung certificate o ba candidacy. Unang nagplano po ni ang iyahang vice gobernador maupod si former mayor Alan Rillon na adiha mo at banggin ni sila kaya last term si Kuya Gov Edwin Hubahin. Walang mag-vice governor si Edwin ang si Bunso ha? Ang vice gov nga mao si Clarice Langklang Hubahid mao'y mag-gobernador matod pa wala. Siya mga kabida oga ang mga board member ane? Oga mga kabida napupos na itong oras, usa ka oras na ito nga programa ang marka sa barangayan. Ha? Kita manamilit na. Oga salamat sa tuang kang engineer Wolpe Oreo, atong station manager nga mao si Ate Rose Bolpa, og atong sparring partner din sa Pikas Lawak si Papa Kibs. Kinihang batak-batas kanginan manamilit na og dalaygon ang Diyos. Bye-bye.
1: Panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Cataract, Eye Care Gold. Pterydium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata. At dunay superior antioxidants para sa mata. Sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pillberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula ngagihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Nakapalit po ko sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay bisag buntag pa kami lamos, paghantod pagkahapon, first pa kayo ang unaong ba?
5: Oo, ma'am. Kinsa mo ni ma'am, si?
4: Diri sa SMD po, sir.
5: Ang singala na to, ma'am?
4: Terry po, Terry.
5: Terry.
4: Ubuga po.
5: Sige, salamat po, ma.
6: Glajo Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Glajo Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Glajo Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap.
7: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: araw mga kaklitchel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan. Gabay sa Kalusugan!
1: Hello mga ka-Clay Gel, isang magandang araw sa inyong lahat at welcome po sa ating pagsasama sa ngalan po ng Kalusugan. Ito po si Mr. Kape, ang ating pong palatuntunan na hitin sa atin ng ating Clay Gel Coffee Mix, ang kakaibang uri ng kape na talaga pong sinadya para po makatulong sa ating pangangatawan. Ang ating pong produkto mga kapatid ay talaga pong napatunayan na mainam at talaga pong may resulta sa ating pong mga katawan, dahil ito po ay hindi lamang po kape, kundi ito po ay isang napakagandang uri ng habit o yung tinatawag po nating kaugalian, dahil napatunayan mga kaibigan na ang sangkap ng ating kape ay talaga pong nakapagdudulot ng tulong, lalong-lalo na po dun sa mga kaibigan nating may mga problema gaya po ng pagkakaroon ng mga chronic diseases. Ano? Alam niyo po ba mga kaibigan na napakaraming uri ng mga problema ngayon sa katawan na dapat natin pangalagaan ang ating mga sarili, dahil delikado kapag tayo po'y tinawaan ng mga ito, maaaring tayo po'y magkaroon ng tinatawag na mga pangmatagalan, ano, na pakikipag-deal sa ating mga tinatawag nating diseases. Alam niyo po ba mga kaibigan na napakaraming Pilipino ngayon ang nagsasuffer ng tinatawag na mga liver problems. Ito ay sa kadahilan ng pagkakahilig ng mga Pinoy sa mga iniinom na mga alcohol, ano, gaya po ng beer o kaya naman po mga tinatawag nating liquors. Ano, yung kung saan kung sa bagay mga kaibigan, bilang Pinoy, alam naman natin na talagang nakasanayan na ito. Pero yung iba mga kaibigan ay naiging sanhi ito ng problema sa katawan, gaya po ng pagkakaroon ng problema sa ating mga atay. Ang ating mga atay mga kaibigan, isa po ito sa mga masasabi po nating pinaka mainam na organ sa katawan, dahil maaari niyang i-regenerate yung kanyang sarili sa loob lamang po mga kaibigan ng 24 oras. Ang problema po, kapag tayo po ay medyo umaabuso, lalong-lalo na po sa pag-inom ng mga alak, ay nabababa itong ating mga atay at nagkakaroon tuloy ito ng pagkakataon na magkaroon ng sira. Maraming mga dahilan mga kaibigan na maaaring magkaroon tayo ng tinatawag nating liver diseases, gaya po ng mga alcohol related, gaya po na aking sabi kanina, yung acute use or drinking of alcohol, nakapagkukos po yan ng fatty liver, hepatitis at cirrhosis. Yung iba naman po mga kaibigan ay nagkakaroon ng tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease, kung saan po ito po ay link sa obesity, type 2 diabetes at high cholesterol. Yung iba naman po mga kaibigan ay viral hepatitis. Ito po yung mga infections gaya po ng hepatitis A, B at C na nakapagkukos po ito ng inflammation ng ating mga atay. Yung iba naman po mga kaibigan ay autoimmune condition, kung saan po mga kaibigan ito pong ating immune system ay umaatake mismo dun sa ating mga atay. At yung iba naman po mga kaibigan, itong tinatawag nating toxins o medications, na kung saan po mga kaibigan maaaring makapagdulot ito ng problema sa ating mga liver. Ngayon po mga kaibigan, para po maprotektahan natin ang ating atay, tandaan po rin yung mga kaibigan na meron po tayong kape na nakakatulong, dahil ito po ay kompleto sa mga vitamins, minerals at mga ingredients na talaga pong napatunayang mainam sa ating mga atay. Ito po ating Clay Gel Coffee Mix, gawa po yan ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, at mabibili na po yan sa mga butika. Hanapin lamang po ang Clay Gel na kape.
0: At yan, nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, may gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan.
2: JRM Production. Mapasigar buhong mudalit kaninyo, niining puno sa pagtulunan nga tulumanon. Handumanan sa akong

0: Alaw na di si Otso na gato oras. Kumusta maayong adlaw, maayong hapon, kaninyong tanan. Unang adlaw sa bulan sa Hunyo. Oig dusmel, 26. Kumusta man ang inyong adlong Lunes. Hunyo na sab mga palangga. Ding klase na sab karambuhana. Mga ginikanan. Mabisi na sab tas panimalay ani. Mga amahan, kumbati na sabda. Way luya luya. Inaghan kay mga nagkasalalay na to. Ilabi na ni Adtong dunay mga anak nga nagtungha na. May hapon, Agusa del Sur. Maipagpaminaw ninyo diha sa 100.1 Nuklading Infinite Radio. San Francisco, Agusa del Sur. Kumusta mo nining laing adlaw sa inyong kinabuhi. Laing pakigbisog. Laing mga pagsulay. Laing mga padalangin, no? Umabot sa kinabuhi unta. Mahimong blessing nining unang adlaw sa Hunyo, mga palangga. Ha? Nagkapanayunto na mabuti, ha? Relax, relax mo, ha? Magsugod na sabta sa atong naandang programa, mga palangga. Handumanan sa kagahapon, siyempre kauban ang inyong higala noong lading. Hello mga taga-Agusa del Norte. Hello mga taga-Butuan City. Ito mga naminaw karon sa noong lading Infinite Radio 90.1. Noong lading Infinite Radio Butuan City. Kumusta mo muli, ha? Ato maghigalaan nga nagharay-haray karon. Ang uban nagrelax-relax pa while nga naminaw sa atong nga program. Dapat inyo ginampakusga ng inyong mga radio di, ha? Kailaig sugilanon nga puno sa pagtulunan inyong mabati na sa karon taon-taon. Mga taga Iligan City 104.1 Nulading Radio Iligan City. Hello mga palangga na ako sa Korte 4 ka mga barangay nga sakop sa Dakbayan sa Iligan. Salamat ninyong tanan. Ingon man sa ato mga barangga sa Bias may Misamis Oriental. Maabot man tadi, ha? Part of Misamis Occidental. Nga maabot sa Nulading Radio Iligan City. Salamat kaayo sa inyong paghimo sa yung kasing-kasing nga numero uno ay nga itong programa kanunay baga palangga. Magandang Aurora Zamboanga del Sur, maing hapon. Nuladio Radio 97.9 Aurora Zamboanga del Sur. Mga taga kapatagan Lano Lil Norteng na Minaw, ayaw kalimti ninyo ang atong outlet, ha? Ang atong outlet sa kapatagan Lano Lil Norte, Butika Plus ng Lading Spradak. Available ang mga tambal, generic, branded, at syempre ang atong mga products. Butika Plus ng Lading Spradak, located at Porok Nuaybe, Poblasyon Kapatagan, Lanao del Norte. At bang nasa Starlight Commercial, Butika Plus ng Lading Spradak. Ingon man, hello sa tanang mga taga Pagadian City. Kumusta man mo nining adlong Lunes karon? Maing hapon ninyo di, ha? May pag-paninaw sa handumanan sa kagahapon. Ang atong Clay Jewel Store, Pagadian City. Clay Jewel Store, Pagadian City. Himutang ta sa may Cerilli Street, San Francisco, Pagadian City. Ubus sa PDC Diagnostic Center o tapad sa Rural Bank, Pagadian. Itaan lang Clay Jewel Store nung Lading Spradak. Magkapalit na mo di, ha, sa inyong magikinahanglan na itong mga products, mga palangga, ha? Angel Store, Pagadian City. Hello sa mga kahigalaan at Zamboanga del Sur, first o second district karon. Yes, may segundo distrito. Gusog kaayo ang 90.3 diha karon. Kumusta mo, Des Gipo, San Miguel. Yes, may Dimataling, Tabina. Ang mga listeners diha. Salamat kayo ninyong tanan. Amping mo kanunay. Ingon man sa mga taga Kidapawan City, connected ta karon. Nulading Radio 107.9 Kidapawan City. Nulading Radio 99.1 Digo City, Davao del Sur. May pagpaminaw mga taga Davao del Sur. Yes, Santa Cruz. Yes, may Padada. kauban pa mga lugar sa Davao del Sur. Daghan ta mga listeners diha. Gani daghan mo paabot sa ilang mga mensahe. Daghan sa ta mga authorized dealers, mga certified users, ang salig sa ato mga produkto. Salamat kay ninyo mga mamaha, mga sir. Og sa ato mga atong mga partner FM station nga nagka-connect karon mga palangga. Hello ninyo tanan sa Infinite Radio Panabo City, Infinite Radio Tandag City, Infinite Radio diha sa Claver, Surigao del Norte, Infinite Radio sa Sugbungkogon, Misamis Oriental, og usab Infinite Radio sa asa pa man, Infinite Radio sa Surigao City 93.3. Ay pagpaminaw mga taga Surigao, ginaminaw karon. Connected sabta sa Radio di Turbo Kibawi Bukinon og sa Light FM. Hello mga viewers, kato mga naglantaw na to karon sa Facebook page Nung Lading Radio. Dinhita nag-live karon sa Nung Lading Radio official Facebook page. Hello ni Ma'am Lalay Ferolino Bayo. Kumusta Nung Lading sa mga taga Ulaykon, Mungkayo, Davao di Oro? Basta Mindanaon mga guwapa ug mga guwapo. Buyag-buyag kay Martis na ba ugma? Basing mabuyag gano'n niya. So, salamat kaayo. Ngayong hapon mga taga Mungkayo, Davao di Oro. Salamat kay sa inyong pagpaminaw karon. Kato wala pa magka-share, wala pa magka-follow sa Nung Lading Radio Facebook page. I-follow ninyo guys. Sir Alan Iskabusa. Salamat kaayo. Hi ni Ma'am Rolf Lynn Haud. Good afternoon, Nung Lading. Shout out from Taiwan. Ma'am Lizelle Bonsukan. Hello, Idol. Watching from Sigayan, SND, Lanao del Norte. Ma'am Jeneline Humauas Castigon. Loria. Shout out ko diri sa among lugar, Barangay Kidawa, Laak, Davao de Oro. Sir, unsa lay tama atong tigmo nga dagkog ulo walay plano pero dekwado paliho ko og tubag kay naminaw ko diri super guwapo. Utangan lagi gyud guwapo kay aron nga ato ding tubagon dai niya pangutan. Salamat Ma'am Jeneline ha. Kuanto ma'am dagkog ulo walay plano sa tuwa nga nakatuga. Motoy tubag ato. Salamat istatua nga nagtuga or istatua nga nakatuga. Motoy ay insaktong tubag sa tong tigmo. Nakuha gyud. Pila to? 90 no, 90 kapin. Hi ni Ma'am Perla Nung Lading watching from Iligan City. Ma'am Gangto D. Lisker, good afternoon, Nung Lading official, watching from Cebu City. Sir Noel Villagracia, sa duot sa tanan, tago-tago, Surigao del Sur Idol. O siya, ba't pasabot ani? O kasabot aning sa duot sa tanan. Sabta o niya ko ni Sir Noel ha. Hi ni Ma'am Yvonne Susko. Good afternoon Sir Nung Lading. Shout out from Tangub City. Hi ni Ma'am Junine Montibon Sanchez Dora. Hello Nung Lading. Watching from Dangkagan, Bukidnon. Ma'am Jeng Sabanal Villanueva. Hi Idol Nung Lading. Ma'am Maria Fe Baha. Hello Nung Lading. Maying hapon diha. Connected sa pagkaroon sa Tagum City, RPFM 99.9. Sir Ricky Diampon, pinagkagwapo diha sa Tagum City, mga palangga. Buyag, sir hake, basig mabuyagan. Martis, bago. Ato na hatagan ng pagtagad, laing sugilanon. Laing sender ang ato garong hatagan o kinabuhi sa kahanginan. Diin usaka ato i-check mga palangga. Usaka lalaki atong sender karon sa kaniyang sugilanon gipadangan sa atong program. Pakusga inyo mga radyo kato mga nagpaminaw ato karon sa mga nagkalain-lai mga sibyaan under sa NBS or sa mga partner nato nga mga FM station. pakusgi ang inyong mga radyo diha kay laing sender, laing sugilanon nga puno sa pagtulunan ang atong hatagan ug pagtaga dinhi lamang sa maong tulumanon.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati dinhi lamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod kanato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Uy, Satan! Di ko na makaya!
3: Ah, kasayo ba di mong naluya? Asa man ang imong resistensya?
2: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka, pero daw di man kakapuyon.
3: Tugod kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kaniyo?
2: Power 10 Probio Capsule? Tinood ka na higala. Ang Power 10 Probio Capsule, garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa atong colon o sistema sa atong lawas. Ipagawas ang toxins o monormal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kidney. Mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure o mualkaline sa atong cellula. Aron malikayan ang acidity, hinungdan sa balatian.
4: Pagka-power good ay?
2: Power good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Biocapsule.
5: Yapa!
4: Puska lang, Papa, oy!
2: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Probiocapsule. Di ba, mahal?
4: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbugha, naapahihayhay!
6: Mas power si Mama!
2: Power 10 Probiocapsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store, og niining istasyon.
7: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpalamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, ug sa tanang mga Clay Gel store.

0: Clay Gel Coffee.
1: At lauman o gabi,
0: pirmi ka healthy.
1: Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
2: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
3: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops.

0: usab mayong adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa itong Sibya, handumanan sa kagahapon sa kinika live dramas, kahinginan, gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nagkanimog kanako kanatong tanan maghatag pagtulunan. O sa kalalaki ng itong sender, atong ning basahon, karong taon-taon, apan sa dili pa, ang atong mga produkto, mga palangga ato gining hatagan o pagtagad. Tungod kay magkatabang ni sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, sa atong pagpanlimbasong sa atong kinabuhi nining kalibutana. O importante kay ning Power 10 Probio Capsule. Invest magaitas mga butang material kung sa nakaning atong lawas mga palangga nga matud pa mauni ang kapital nato, mauni ang puhuna nato aron kabuto nato ang ato mga pangandoy nining kalibutan. Power 10 Pro Bio Capsule. Dunay 10 powerful ingredients, the best kay siya makatabang sa atong digestion. Katong magsigil lang bitaw og reklamo kay magblatid kanunay ang tiyan, unya di kay mahilisan, constipated dayon, ginagmay lang ang pagpagawa sa hugaw. Ayaw na niyo pasagdi. Mas maayong magsulay mo sa pag-inom sa atong Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, dagong kahimuan sa imong lawas sa pagnormal sa atong sugar level. Kung taas kag sugar, mga diabetison nga naminaw diha karon. Ingon man kung high blood ka, makatabang sab ni ana ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. Og dagong kahimuan, tungod kay mutunaw ni sa mga bad cholesterol sa atong lawas, mutabang sa paghilis sa mga tumor cysts bukol-bukol. Kaya mo gihambin karon mga palangga. O niya ang nakanindot pag iniya tungod kay taas kay antioxidant kining maong kapsula, mapugngan ang dali nga pagkatigulang. Nang take Power 10 Pro Bio Capsule 30 minutes sa dili ka pamugkaon aron dali og paspas ang epekto sa maong kapsula. Kauban ang atong clay gel coffee mix katong mga nagkape karon mga orasa while naminaw sa handumanan sa kagahapon. Kayo di ba? Magkaingon yung kagpagkalaming mga pigamit ang clay gel coffee mix. Lami nga magkatagbaw. Sustansyag vitamina ang nga mupatigbabaw. Nga as in, inig-inom ni mo mga palangga, magkaingon yung kaga. Wala nilaing kapi pa. Nga mulabaw nini. Hitup ngan man, pero dili hilabuan. Manakod mga pika lang, dritso ka na sa kaping magkaayo ni mo. Lami unya makaayo, makatagbaw, makahatag na kung tabang. Tungod kay gawas nga lami siya, doon ay mga disinwoybe ka mga sangkap. Gawas sa malunggay, chia seeds, doon ay daghang mga nagka-powder na makahatag o positibo epekto sa itong lawas. Daghang mga fruits, mga herbs na sangkap ang atong clay gel coffee mix. Pagitaas mga butika, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Siyempre, katong mga tatay na ito dihang luyahon. Ang Jassy na ha, everyday, around everyday, okay. Jassy Capsule, nindot nga tulog, lawas nga baskog. Anong asin, inig higda ni mo, inig mata ni mo, buntag na. Kondisyon ni mong paminsar, nindot ay mong mood. O mas makadesisyon kang insakto. Kung mag-maintain ka si Jassy Vitamin C, plus zinc. O niya nagkanindot niya. Dali, mubigay mong lawas, mas makalahutay ka. Muna mag-jazzy na everyday. Aron everyday, okay. Kauban nga itong haplas nga super effective kaayo. Haplas nga humot nga manuhut-suhut sa itong kaunuran. Nung lading essential oil, timanin at niyong pangalan ha. Nung lading essential oil, magpahilot, magpamassage, magpa-katong maghaplas, gipamaulan, gipumipuyan. Nung lading essential oil, dali ra kay na mawala. Unya humot manggod siya. Dita maulaw, magdala-dala bisan asang pampubliko mga lugar. Mao nang maintain nung lading essential oil kauban sa mga partner ni ana, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Nindot kay na siya mga palangga para ni adtong kabuhiunon magpanlipong. Hid-hid kalagamay, wala gyud ang kalipong, wa gyud ang kabuhi, ma-relax pang imong pamati. Ang Clay Gel Papaya, so pampahamis, pampakinis na naong. Himani ang pangalan, Clay Gel Papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Bugas-bugas, talumtom, alap-up, mga wrinkles, mga pagkunot-kunot sa kapanitan, gato nag-dry lang bitaw ang skin. Clay Gel Papaya, sulayin ninyo. The best! Nga sabon, nga kaputi nga mo bagay ni mo niya, blooming ka, fresh ka. Muna Clay Gel Papaya. O niya, i-partner ang Clay Gel Breathing Lotion. Human ka manabon, human ka mugamit sa atong sabon nga super effective kaayo, ang Clay Gel Papaya Soap. Mang lotion kasab gamit ang Clay Gel Breathing Lotion. Arang kompleto, muhamis ka na, puti ka pa. Visco Mac Eye Drops sa lansatin aw klarong pananaw, protection na nato itong mata, labi na sa atong generation garon na gadget na kanunay. Nanginahanglan kitag protection sa atong mata. Aron nga dili mulala ang atong gibati, labi na ni atong medyo dili komportable ang atong pananaw, katul-katul ang atong mata, nagpuwa na. Mas maayong mag-Visco Mac Eye Drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw. Gromate para sa inyo mga kids, 1 to 12 years old. Gromate multivitamins, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-gromate ang inyo mga kabataan. Magkapataas sa IQ sa inyo mga bata, 1 to 12 years old. Ito mga bata nga hina pasabton sa klase. Tagdugay kay pakanon, pugsunon kaayo, pagkagabi idugay kay matug, o niya, dali ra kay magsakit, i-gromate na ninyo. 1 to 12 years old, Gromate multivitamin syrup for kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Lahi ra yun kung magka-gromate ang inyong magkabataan. The best kaay, healthy si baby, dili sakitin, o niya, magdako nga utukan, taas pag yun ang inyong magkabataan. Gamita para sa mga anak. Kompletong bitamina ang gikinahanglan atong ihatag sa atong mga kabataan. O sa kalalaki, atong sender, atong hatagan o pagtagad, ang atong perfume gahumot kaayo ngayon, in-spray ni mo mga limyon hangtod 24 oras. Carry perfume ang pangalan niya na, in-spray pa lang ni mo mga palangga pagkahumot kaayo. Hangtod 24 oras, magpabili ng kahumot sa Carry Perfume.
1: Handumanan sa

0: Ai, Ria, asa man mo ato, ha?
1: Alan, ikaw mong kutay na. Nauli ka di ay?
0: Oh, gahapon. Next week mo, palik ang sab ko sa Iligan.
1: Mao ba? Grabe ka busy ni mo, no?
0: Busy gid ka nun, ay. Pero pon, war sabing ka busy kung mahuman, ha?
1: Mas mabusy ka po, hon, kung mahuman. Kay, matrabaho ka naman.
0: Noon, sab, pero at least nga, focus na sa trabaho.
1: Noon, sab?
0: Kuyog na lang ta. Paadom ko sintro.
1: Sure ka?
0: Oh, panghulam lang kong motor ni Angkol. Aro mas sakay ti ka.
1: Sige, noon, kanak pa, nga, dili ko makagasto. Sige, sige.
0: Oh, tala. Plasta landaan di ha. Kay kuwao na kong motor ha.
1: Magpaabot ko din eh.

0: kod-on say binuhatan sa inahan, muliwat yun na. Muliwat yung mga anak-anak. Ilado kay dinhis ato.
1: Oy, isa na yung mong gilibak niya. Buntag sa'yo pa. Naglibak ka malunggan na yung kaslumuslingan, oh.
0: Huwag masap ko'y ngalan. Nagkihisgutan, dulpo. Niingkontra ko. Nga human sa iyang inahan ang anak na po'y nailah, dinhis ato, ah.
1: Oy, minaw ha. Matinood or di, pwede kang kasuhan. Yan ang imong gipanulte.
0: Kay nga no, di ba ko mahibaw unsay kaso? Oh, kasuhan ko. Basta nagngalan ko.
1: Masig ba sipiat ka unya?
0: Sipiat good in town, oy. Kahibaw ka na. Kung unsay akong gitumong, diha ka na, oy. Ikaw man kanunay mo babag na ako.
1: Tuan na, buntag pa sa'yo. Mauday, gisgutan din sa mga slingan. Kailado na kayo. Noon po't

Wow, ba siguro di may bawas binuhatan? Kay bisag bata kay ilala nila. Di na kumupatulog. Muan nito kusawa kay muda ko po niya istorya. Tiwasun ko itong trabaho.

0: Mga una tadaan. Ay, eto mo. Balik dito sa to, ah.
1: Kung malibre ka, nilisip na ako balibaran.
0: Sige tala. Ako lay das yung bag. Masigbugat pa na. Mabugat ko niya.
1: Nong ni mo, oy. Makabugat ba ni? Kagamay raan ni, oh.
0: Basta ko'y da.
1: Okay. Alan?
0: Rhea. Ang yan kasi magsuot ka ron.
1: Salamat. Okay raman ko ni.
0: Bagay ni mo. Ugmas mo sa matkagagawa pa.
1: Alan, oy. Ay nagpalapig tutok din ha.
0: Wala mong kibasuko kung matutok ko ni mo.
1: Alan.
0: Rhea. To kay ragunta na kung gusto na isulti ni mo.
1: Noon sa?
0: Gusto ti ka.
1: Alan.
0: I love you, Rhea. Tungod lang sa kabisi. Sa kong pag-eskwela. Inungdan nga. Wala ko makasulti ni mo ini. Salamat nga. May sugot ka nga magkuyog ta karon. Higayon na kayo na ko nga. Isulti na ko akong feelings ni mo.
1: Alan. Ako na hunaon ko una ha.
0: Wala problema ka na. Andam ko magpaabot, Rhea.

0: Mobalik ka na di ay sa Iligan.
1: Oo, ma. Napukoy mga himuunon nga to.
0: Oh, imong allowance. O mag-budget ka ha, Alan. Kay apiki ka ayong atong panginabuhi karon.
1: Yes, ma. Ni abag mong giko kanunay. Oksod si mana, ma. Ayan ko katagi ninyo. Kay mo part-time ko trabaho sa Iligan niya.
0: Kay makatrabaho kay dai nga to?
1: Oo, ma.
0: Ay, salamat. Kay muabag ka gyud, anak.
1: Basta pohon, ma. Kaya mauman akong eskwela. Makatrabaho lang ko dayon. Di na ginanglan nga mo kamot mo ni Papa.
0: Paaboton ginanamo. Og, di man sab. Imposible nga mahuman ka nga makatrabaho tungod kay kugihan ka gud. Basta ha, kaya ng imong paningkamot, dili lang na para sa moa, para unya na puhon sa maing kaugmaon ni mo.
1: Salamat, ma.
0: O sige, pagkaon ha. Ako to kwaon din eh, nagahimo kog pabugnaw for chalad para makakaon ka.
1: Sige, ma. Paborito pa na ako.

0: Oh, Ria, naamu ka din sa terminal, God.
1: No, adunt ako, Cagayan. Ikaw?
0: Pailigan ko. Sabay na lang ta.
1: Sige. Kung ma-okay ka, pwede raman sab nga mudritso ko sa Iligan. Aron nga, makakita sab ko nga to.
0: Sige. Wala problema ka na. O, ako na'y bahala sa pliti o mga lawans ito. Sa imong stayhan dito sa Iligan.
1: Sige. Pwede raman sab o dito sa iyong boarding house. Nga namisig ang imong mata? Di ba? Nanguyab ka na ako. Gisugot na ti kaalan. Dili ka ba gusto?
0: Siyempre. Gusto. Pero walang kong magdahom nga. Na-surprise lang ko karon. Dinhi mismo sa terminal. Iim kong gisugot.
1: Nga naman. Doon na ba'y problema ni Anna?
0: Wala. Salamat. Ngayon gidawat akong gugma.
1: Salamat, Sab. Nimiabot ka sa ang kinabuhi.
0: Nani Bas. Tala, musakay na ta.

0: Ako na lang din na. Maiko, matani mo ikaw po may nang-arrange noon din na eh.
1: Trabaho na ko ni. Lingkod lang din na. Ako'y manginilo sa imong room. Nagkiwat rin yun din ni.
0: Sorry kayo, Rhea.
1: Noon, basta lalaki, ingon ana amanggit ko nun na. Pero, kung arrange ko no kaayo, kadudahan ako nun na.
0: Kadudahan ngon sa?
1: Nga, dili straight.
0: Katuwaran ko ni mo sa to pa. Tinood kong lalaki kay nagkiwat ra kong room.
1: Tinood? Tinood magigit kang lalaki? Tinawag ko ni Informa, oh.
0: Bitaw, kalibala diya kay magluto pasab ko at makakaon na yun ta.
1: Sige.
0: Rhea?
1: Ngano iya, ingon anang imong nilantawan?
0: Wala ko magdaom nga. Nagkuyog na ta din hikaron.
1: Sunod, mukuyog na sab ko ni mo. Wala mo ko'y trabaho sa mo, ah. Pag-usap pa, uyab na tindo, ha?
0: Rhea, pwede kong muhangyo ni mo?
1: On sa kina?
0: Ayun lang biyagsaba nila, ha? Kasi maabot ni mama. Nagsabot na ba may nga, dili pa kong mag-uyab-uyab. Mintras nga, nag-eskwela pa ko.
1: Yes. Maayaw kong matago ang sekreto. Itago na ko ni. Ayun, nagkabala ka din na. Ako pa. Sa una pa, dagan ko mga sekreto.

Yung lading, gitago na mo ang mga relasyon ni Rhea. Kaya lagi, di pa masagot sila mama. Huwag saad ko nila. Nga po na, kung mahuman, magkatrabaho. Pero lagi, once ka may love ka, hindi na pwede pungan ka na. Nung lading, matagi gayon nga, mapauli ko sa mga. Kuyog sa si Rhea, pagbalik sa mga kong kuyog. Huwag lagi, naagi siya sa kong room. Huwag ikaw mapungi ang tanan. Maingo na to nga, nahitabo ang mga butang. Ngadili dapat utang may tabo.

0: es una... Alan.
1: Oh, Rhea.
0: Excuse una, mag-ilis ko. Bugnaw na ba kayo, nakatapis lang ko. Di na ba'y problema? Wait. Wait un, Alan.
1: Rhea.
0: Oh, mag-ilis una ko.
1: Kajut lang.
0: Alan.

0: Ma, amigo. Sì, papà. Ma? Non hai problema, ma?
1: Nagkuyog mo's anak ni Virgie? Nakita mo na ako sa terminal. Nagkuyog pa mo? Nagunitanay mo sa inyong kamot. Doon na mo'y relasyon?
0: Oh. Yes, ma. Last month pa.
1: Nasayod ka ba? Kung unsa na sila? Kung unsa iyang kinikanan? Ug unsa sab na siya din, he?
0: Ma, pwede ba? Kung unsa kaagis ang inahan, pwede mong dili na to apilon siya.
1: Pero ilado na din, he. Ilado na din his atong barangay. Anak paminaw. Nagsabota. Nga dili ka o na musod ni ana mga butanga. Pero kung musod ka namang gani, dili ko mapugong, pero please in town. Ayaw sab ni ana. Lahig record na din eh.
0: Ma.
1: Lahig record ng bayhana. O pasik maghilak ka lang uniya. O tang buot, ana.
0: Ma, dunay kabaguhan ng tao.
1: O,
0: pwede magdili na to siya i-judge?
1: Alan?
0: Yes, doon ako yung mga nadunggan. Pero dili ko mo to. Tungod lang sa iyong inahan. Tungod lang sa iyong kaliwat. Atong apilon siya.
1: Anak. Anak, nasayod ko. Kanunay ko din sa itong mga silingan.
0: Basta ma. Dili mausab. Akong pagbati nga ito niya. Dili pwedeng diktahan ko ni mo.
1: Alan.
0: Diyan ka na.
1: Alan! Balik una din eh!

0: Alan, okay ka lang ba?
1: Okay, Roman.
0: Dili ko mahimutang. Dili lang muna ako makuyog ni mo.
1: Kay, nga no?
0: Buntis ko.
1: Oh. Rhea?
0: Wala ko tong hais akong binuwan. Positive. Mabdus ko.
1: Rhea? Tinood ka ba?
0: Wala ko nagpakatni mo. Buntis ko ikaw ang man. Alan, dili ba ni mo madawat, ha?
1: Dili pa ko andam.
0: Oh. Pero,
1: dili sab na ko na talikdan ng responsibilidad. Yes, ha? Dili ko ready may mong usakaman. Pero paminaw, libit ka pasagdan. Tayo ko bala ka. Panubagan ako na. Panubagan ako na imong gisabak. Kasabot ka, Rhea.

0: Bungola na lang ba ko nimo? Di ka na makiistorya na ako. Iko ka lang magkuha o doon ay kay kuhaon. Anak Alan, magsulti ta.
1: Buntis Ria.
0: Oh. Hunsa.
1: Huwag ako man.
0: Anak. Kipaminaw ta ko nimo. Naminaw ka unta.
1: Ma, please lang. Kahibaw ko walay lain. Ngi mo isulti na ako. Puro pagpadaod niya. Negative. Madali ko gustong maglalist ng doha. Mahal na ko si Ria. Musugot mong sadili. Manubag ko. Tungkol kay buntis na siya. Ug ako ang amahan. Kung dili ko yung suportaran. Mga ikaw pasensya. Munao ko na ining maong panimay.
0: Wa na may mahimo ni Ana. Basta anak. Wala may magkuwang ni mo. Unsao na lagi mo pag-eskwela. Unsao na

0: ako rin mangitagpaagi, ma. Basta desisyon ako. Pinubagan ako ang babae. Kaya kung nabuntis, magmahal sab na ako siya.
1: Diyos ko in town. Nga naman in town, Diyos ko. Gitugyan manimong akong ana.

Nola din. Itong tunga na. Wala na ko gi. Sunod. Ang gusto sa kumaging kanan. Doon ay nagkabang istorya negatif. Kabahin sa iyong pamilya. Pero hindi ko gusto nga ang inon ko siya. Basta ang ako na itong tunga nga nahigugma. Gusto na ko siya. Nung lading, nananggit ko siya maginikanan. Huwag na itong tungora, gibiyaan ko ang akong pag-iskwela. Netrabaho ko. Huwag umikay kayo aking magkasabot. Ni mama. Nilakaw ko ikin sa mga. Akong disisyon ang akong gipasulabi. Nung lading, netrabaho ko.

0: surcamos cuyo colamo. Guamele trabajo la construcción román. Calle el mo.
1: Huele, me surlan con trabajo. Uncle. De que da cuantía ni ría.
0: O de que me tabang mamá ni mo.
1: O la misma yung tinagdanay karo nila. Uncle, please. Pa-insert ako diya. Isang libor lang. Kaya lagin ako. Promise.
0: Sige, sige. Dako-dako mo sa mga trabaho diya. I-insert lang ka na mo. Ako di bahala ni engineer niya.
1: Salamat. Salamat, Uncle. Basta, dili ko magbinulakbol sa kong trabaho. Salamat niya. Yung mong gidawat.
0: Wala pa, di pa ako kasiguro ha. Basta isulti nila ako ni engineer niya. Plito naman gud. Pero basta, basi maka-insert ka.
1: Salamat. Kanos ako muan ni din eh.
0: Ubaipon lang mo, feedback lang ko ni mo. All okay na. Kaya makuyong litas na ba?

0: Oh, relax lang, ay palabi. Kaya pa?
1: Kaya pa, Uncle.
0: Ramag, nagpinakatay ng imong nilakwa, nagpasaan na nasminto. Maila na kayo ang mga kamahal ng trabaho.
1: Salamat, Uncle, nga. Imo kong gi... patrabaho din eh.
0: Ay, pasalamat sa... Panguta na kaya ba ni mo na?
1: Kaya hon.
0: Happy to mga anak yung asawa ba?
1: Pohon. Mga nagtupohon, moging. Ikumbati kong trabaho din ni Angkol.
0: Oh, anak yun na. Basta responsable yung amahan. Ngayon anak yun, susama ni mo. Oh, kumbate, way luya-luya ha?
1: Sige Angkol. Oops.
0: Luyas bata eh. Wah, wala maanan kong trabaho. Haos na. Akong sundan. Kaya, wapay mo suhitur ba na kayo? Di pa kayo kamaw mamasa.

0: Oh, mga lakaw na sa.
1: Pag nakong katindog, Angkol.
0: Baguhan ka sa trabaho ni mo. Oh, sweldo ni mo.
1: Salamat, Angkol.
0: Saman, balik ka pa, Uma.
1: Depende.
0: Kung mabalik ka, Uma, balik sana ko rin sweldo nito. Pwede mo kuha sa destindahan. Magpa-utang mana. Ika-birness ng mga sweldo tayo eh.
1: Kinanglan mo ko na ako, Angkol. Kay ipacheck up sa bang Sereya to hospital. Kinanglan o kwarta.
0: Sige. Oh, dalasan eh. Huwag ina ko akong balik ah. E kung di ka balik, Uma, basi mausap ang unahuna engineer. Basi manguha sa glain.
1: Mubalik liko, Angkol, promise. Ayaw lang papulihin ninyo.

Nungleding nang anak sariya, may ganit kay normal lang yung pagpanganak. Nakagasto ko sa ospital, nakautang-utang ko. Naamsap ko yung gamay tinigong. Sa kumputrabaho sa construction. Abin ako, human siya mga anak. Medyo ma-okay-okay na ang tanan. Pero mas nagastuhan pa mi. Kaya dili mo siya magpa-didi sa bata. Gigatas lang mo ang mga anak. Mauto nga. Grabe kong batin sa para sa gatas sa mga anak. Rayaper. O konsumo ba? Kaya dito man ko nagpuyo sa ila. Nung lading tanan akong gihimo. Para sa kong pamilya. Isang tuod wala pa yung magkasal ito tungo. Pero para na ako. Asawa na ako sa

0: Ria.
1: Ano?
0: Teko na itong anak. Liwat kayo na itong doha.
1: Maagit. Tulog na ta.
0: Nga na.
1: Alan?
0: Mingawa na kayo kunin mo.
1: Alan na, di pa nagsabot ta. Kay, lisod kayong panahon ko ron.
0: Lagi, ako'y bahala.

0: Nung lading,
1: abi ko usa lang ang among anak, pero napunan na sab. Ikaw nag 1 year, mabdos na akong asawa. Gaul ko, at kadili basta-basta mangita o kwarta. Dili basta-basta o trabaho. Nung lagi kiwam ko makatiwas sa eskwela, mo tong bugat ang trabaho. Nung lading pagkahibawan ako nga mabdos si Rhea, nabalaka na sa kikusong ko galingon. Gusto na ko mo duol sa ang pamilya. Pero dili ko gusto nga mabugatan sila. Labi na lang nga, wala magusto eh, na akong kalifin. Nung lading nagkadiindiin kong trabaho, hangtod nga,

0: Oh, jumpa singgung suka dia.
1: Angkul. Buntis sesep seri ya.
0: Pas-pasan rin mo dahi. Usam taong ko eh. Diba mingon ka nga po ho na? Plano mong sunda ninyo. Unya nagdako niyong anak. Unya kalon buntis.
1: Bala kalagi ko kun. Usaon ako ni. Angkul. Wala ba ilaing sidlayan diya nga? Magkatigom-tigom ko. Dakor ba magdabayaran na itong pagpanganak? Wala pa maimpas gani kong utang?
0: Sa umtao na eh. Saman, gusto ka at Manila? Kuyo ka, mas dakong income dito.
1: Manila?
0: Oo. Kuyog ta dito. Kay lahi ang sweldo rin eh, probinsya. Dako dito.
1: Pila ka kabuhan dito?
0: Kinakmayra. Igo po mga anak si asawa ni mo, Ria. Makauli siguro ta.
1: Sige. Musuhay ko pang panangida, Angkol. Akong sulayan. Kanusang tamatong Manila.

0: Мулярка как менелла.
1: О. Sayang ko na. Dili na ko lewaton. Naamsap silang angkol. Dako ang sweldo dito. Kaysa din eh. Mangandam ko daan po. Hinipanganak ni mo.
0: Sige. Pero dapat mag-amping ka ha.
1: Ikaw sab. Layo ko. Bata.
0: Ay kabalaka naman si mama. Silang inday, mutabang man sa pagbantay ni ana. Ang imong kaugalingon may huna-huna ah.
1: Sige. Magandang kudaan karon.

Pero sa pag-abot na mo, balay landaan pagkaon. Grabing kastuhonon nga to. Maumaura. Labaw magaling ang among income dito. Gamay regal kayo. Layo pas pamilya. Nung lading, wala ko yung nahuna pa nga mutiwas ko sa eskwela ni Tutungora. Wala ko naguna-una nga makabuot pa akong pangandoy sa kaadlaw. Doon kay para na ako, minyo na. Muto nung lading ha. Lima ko kabuhan dito sa Manila. Mingaw kay ko sa kong anak. Wag siyempre, ni Rhea. Nung lading pag-uli ko na ako, abdan lang si Mana ng anak kang akong asawa.

0: Nabalik na gigo. Mingaw na gigo nila. Mga nakay na rabas eh. Rhea, karambuhan na. Paabot niya. Pangita ko kas...
1: Karong panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry ug moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule, immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
3: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
4: Anabil Tabakiro, taga Baroy Pangi.
5: Kusa dai mong ginamintin, ma'am?
4: Jazz C ug Power 10. Kaning ang arthritis.
5: Amo.
4: Sige kog mintin na nawala yun siya. Sige, yapon ko gamintin. Kaya naman po ko isiisa kong dire, dughan po, sir. Then mo ito nga medyo nahilis-hilis, yun siya. Pero padayon, yahapon ko, anak, bisan wala ko'y sakit. Padayon, yun ko, anak, kay maka, kuan man yun sa itong panglawas na ito. Makawala at nung mga sakit ba, okay na, sir. Sige lang, yapon ko padayon, kay dili na tumatagan ba, makakauntag kontra, ngayon mo balik na po, anak. O padayon lang, yapon ko, anak, mintin na ng Jazzy o Power 10.
3: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
1: Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule.
6: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
7: Teresita Bartolo, taga Lamalama, Tubod, Lanao del Norte. Ang kong sakit is one, katong colon cancer o kanang tanggal na akong matres, tabso na ko. Mauto nga. Giopirahan ko, tapos pugnaw akong singot, then kapoy akong lawas.
8: Karon da ang imong colon cancer, matawag okay na ito nga okay na.
7: Ang pag-disposal, na yun, nag-maintain na dyan ko, ani, kay ganahan ko, ani nga, ganang product kay gaan akong lawas.
8: O sa nga produkto, ma'am?
7: Akong tulog. Jase o ganing Power 10. Muna akong ginamintin o haplas po.
8: Kasi nga doon na kay parawagan, ma'am, nga tunas sa itong mga kaigsunan nga naminaw karon.
7: Oo, akong giyawag ang uban nga wala pa makatilawani nga tambal. Sulayin ninyo kay epektibo yun.
1: Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
3: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
9: Estherlita Barrera.
5: Taga-asa ka, ma'am?
9: Taga-Prinsesa Baroy.
5: Masa imo nga ginamintin, no?
9: So ka nakadungo ko ani nga naay Power 10 ning balhin jud ko ana misulay ko ba. So ka nakasulay ko ning ayon jud akong lawas pamati nako. Na mintin ko ana og kanang Jazzy. So ka nag-inom ko ani, naglamit gid akong tulog kay naman ko isumya god.
5: Ma ba? So nahimong normal, ma'am?
9: Nahimong yung normal. Pasalamat jud kay ko ani produktoha ba nga nakagamit ko. Haplas o Power 10 o kanang Jazzy gid ako gimintin.
3: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
10: Nongaling essential oil.
11: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.
12: Buntag

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, ug sa tanang mga Clay Gel Store.

0: adlaw man o gabii, Fermi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Growmate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today.
2: Itang mga ninikanan, busy na kita sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ay insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag kanila kung supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatanggad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to dad ko, grow it na!
3: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
4: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip isdjante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Bersag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
7: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress og sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
8: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
7: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
9: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampinga nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Atas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.
10: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi. Making your skin younger looking. Og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka ng hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.

namay sa kinande sa gawa sa bay kisa kay bisita nilang Rhea. Ah, gusto mul padayon ko lakaw pangutan on ako kusa kituyo din na.

0: Oh, nak ulit kena dia. Kumusta, man? Kumusta mana elak?
1: Oh, okey, Rahman. Okey, ya.
0: Baik, kita dekat ulit kah? Wak mau magabau tak bisita ni nyo? Kedi, ha?
1: Kisah tu nga bisita ko, ya?
0: Si, magangga ni pemoy magkatuba ke to. Basta, mayuhon tu tawana kay maghatagon man. Mugay to'y gisakyan nagpa-check up sa ospital. Si Rhea.
1: Mau ba?
0: Oh, maayohon to. Wabi kong kailan mo to. Wagay pasalubong niya. Sa pangtagay lang ba? Eh, gamay rin. Pang chill mo na ginagmay.
1: Oh, kaya. Kaya ni mahala niya.
0: Salamat ha.
1: Huwag mo sila mag-ingon nga. Doon ay mitabang ni Rhea. Kinsa ka tumong sakyanan. Basin sood lang nila. Basta, manok to kusultahan.

Nula din kaila nila. May tabang ko, no? Tungkol kay... ang ayog tabang, si Mama na Rhea. Nung lading, man sa suksimanay ka sa kong pag-abot, ng anak ng akong asawa. Sa kabatang babae, lipay ko. Bisan, buglisod, pero kung makakita kasi mong anak, murag mahupay, nagkasakit. Mahupay ang problema. Mawala ang mga stress. Moto nga, kumbati na sa buong trabaho. O ganyan.

0: Dala ko mga prutas. Dala sa bukog. Pagkaon ni Maria. Basta. Magdali ko. Okay? Alas 12 na rabag kapin.
1: Alan? Alan, wait o na oy. Wait.
0: Jose Toyo. Alan? Busy ka? Dulat ako'y gusto isultinin mo. Padulong ko mo doaw ni Rhea. Nagdagani ko protas o para paningunto niya. Importante lang na luoy magkukuni mo. Sabot pa sabot ni mo. Bali friend ni pero dilin ako kaya uy kay babi kong buutan ka. Kabahin ba sansa? Alan, katupit ng sakinan ng magsigado sa ilang Rhea. Moto iyang ex-boyfriend. Ha? Ex niya? Yes. Ugun mo sugot ka. Istoryahan ti kastanan. Kung sa istorya ni mo, paminawa.

một cái nó yên x mùi âm hàn sa bà ta một proof gì xì à ông đi lang nên nó bằng ông ghi bắt cái tàu cơ rồi ấp pin là cô nó ông cầm quang hàn xìa sam ang amahan dili tinuod na yung magsulti dili tinuod na pagdaot na nga ito ni Rhea ikaw kung paminaw ni may mong anak go gusto ka mutanaw sa mga pictures nila at itong panahon nga kamo daan na sila nga magtagbo-tagbo ikaw rin lipat to niya. Tanawa. Pasalamat ka. Naluoy lang kunin mo. Naanatanan din ha. Apil na ang mga conversation nila. Dili na buhat-buhat na ako. Na konsensya lang ko. Mo'y hinungdan. Kagisulti na ko. Tanan ako nahibawan about niya. No. Tinuod ka ng tanan. Tinuod ka ng tanan. Tinuod ka ni Nar na ni mo. Tagisultin na ako na ni mo. Dapat ikaw mo'y mudiskubri ni Anna. Excuse. Diyos ko. Dili ako. Pansin ako bata. Daw, dili tinuod kini. Riyang, ano na kayo?

0: Okay ka lang ba?
1: Okay, Roman. Pagkaon.
0: Sure ka?
1: Nga naman. Doon na kay namatik din.
0: O wala man. Nabagohan lang ko nimo.
1: Dili angay nga magsultitag. Magka-stress. Labi na nimo mupay pagpanganak nimo. Sige na, pagkauna. Okay lang lagi ko.
0: Sige. Relax lang una ko, ha?
1: Sige. Kung nasayod ka lang, hindi lang ko gustong mabugat ka. Dami na kayong istorya. Tunong siya kong ibawan. Pero di na pwede nga mag-confront pa ko nimo. Magbili nila kong suwat nimo. Di ko gusto nga. Paminangon pa yung imong side. Basta, magawas na ako. Bilin ko nila ang suwat. Pagunta, di mong masabdan kung sa'yo kong desisyon.

istorya kong dilimaw. Mato mas ipili na kong upalayo. Wala sa kumi. At to sa kaging kanan. Tid kinauaw ko nila. Nung lading, milarga ko sa ligan. Nangita ko o kapuyan, kastihan, namkwida ka mga kaila. Dito ko nagstay, wa ko may pauli una sa mua. Tungod sa maong balita, tungod sa maong nasayaran ako kabahay ni Rhea. Pagunyan,

0: Okay ka lang? Pagka-on na. Nangatay na rin ba si Papa? Kung... Dili na lang pa kunonin mo ipadayon ang... Yung pag-iswala din eh. Sayang. 1 year na lang, mahuman ka na.
1: May ikog ko, magpabugat pa kunin nyo din eh.
0: Ayun, ikog-ikog. Apinin mo, Alan. Kung unsa mo kasuot ni Kuya, mura ka na sa pag-iksuin ako. Mura ka nag-anak nilang Papa. Maunang naluoy siya. Tapos na si Mama, kung masagot ka na ka, sila rin bahala. Total, doon naman ang inyong eskolahan din eh.
1: Salamat, Joy. Salamat, di kuya ni mo. Bisan sa sitwasyon ako karon, wala gid gihapon siya mi talikod sa mong panagigalay do ha.
0: Maukani, maong sayang kaayos si kina. Ansa man ina na ko si Papa, makigistorya ka?
1: Sige, may istorya kong ito niya.

Nung lading, wala ko talikli sa mong higala, hasta siyang pamilya. Dito ko magtambayan, itong panahon nga, wala pa yung magkauyab. Nariya? Huwag ko magdahom nga, ngunad to, ang ilang tabang ako. Gipahuman ko nila. Gikastuhan. Hangtod kong nakauman. Nung lading, grabe na kong pasalamat ngutin nila. Bisan sa maong kapagyasan, nakatiwas ko. Nakauman ko.

0: when I did.
1: I'm going.
2: Oh, congratulations. Uman ka na. Nagkatawagay na ba mo si Andro?
3: Nag-istoryahan na yun ni me, Uncle. Uncle, salamat ninyo, ha? Ni Auntie. Ninyo kong itabangan. Pahon akong bayaran ng ninyo mga gasto na ako.
2: Ay, lagunaw na.

0: Tungod kay kung usap mo kasuod ni Andro, ako nakita ang inyong panaghigalaay. Labaw ko mo sa iksuon. Wala ay makatabang ni mo. May hangyusap si Andro na ako nga papadayunon kag eskwela.
1: Salamat sa tanan. Og, mangita na kong trabaho, Angkol. Aron nga, magkabayad ako ninyo.
0: Ay, nalaguna-una ang bayad. At sa karon, hindi mo kagalingon una. Una ha. Kay, talawa ka karon o. Ragwa kasi mo kagalingon. Pagtrabaho una. Uniya, i-relax sa hindi mo kagalingon.
1: Salamat, Angkol.

Magsugod ako trabaho karong Lunes. Dakog natabang sila. Siguro, mupauli ko sa moa. Mubalik ko sa moa. Salana ko nga. Wala na ko't uhuy ako maginikanan. Buo sila masayob. Magpagahi lang ko sa kong oo. Wala ko sila tuuhi. Basta. Karang Friday, sa di pa ko magsugod sa trabaho. Mo, pauli ko sa mo. Makikita ko nilang mama.

0: Ay, pauna.
1: Oh. Ma. Alan. Ma. Karon ka lang mi pauli din eh.
2: Silo ako, ma. Silo ako, ma.
1: Ay, natuko na ho na, ah. Ang tanan nila bay na. Dalisutin eh, kimingaw may si Papa ni mo.

0: Angkol, mo palit mo ni Angkol.
1: Ah, palit pa na. Amo na hotdon.
0: Salamat, Angkol. Kajuta, huwag pa ba ko'y silupin din eh. Magkuha sa ako.
1: Oh, tanawa. Tanawang ba yun, no?
2: Kalungi sa bata. Labas pag isupang una-una na itong panahon nga. Di nagkugos na ko siya. Dili matulog ang bata kun. Dili na ko ugusot.
1: Sa ako lang ito ha. Huwag ko ibaw. Kahit nagkang mga tao rin mo storya nga. Maulagi daw na.
0: Angkol! Nana Angkol o. Ako lang pakapinan Angkol ha. Hinog pa man kay na Angkol.
1: Sige, sige. Ah, na akong bayad.
0: Kuha mo ko'y sensilyo. Akong sensilyo ansa ha.
2: Tina na lang na.
0: Ako ano ni? 500 pesos?
2: Di mo na kay kugihan ka.
0: Yehey! Makapalit na ko ani og dulaan.
2: Dong?
0: Yes, sir.
2: Asa si mama ni mo?
0: Wala man. Tuwa man sa Cebu. Kauban sa akong manghod. Og sa akong papa.
2: Wala ka mo uban nga ito niya? Wala ka makuyog?
0: Wala. Kay miingon man si papa nga dili ko tinuod niya anak.
2: Ha? Kay kinsam na yung papa?
0: Wala ko kay Bao. Ambot, wala man sigurado kay papa.
2: Dong, okay lang ba nga kukusun di ka?
0: Ha? Huh? Ayaw, sir, oy.
2: Sige na. Basin ko na, nakalimot ka na na ako.
0: Nga no?
2: Ako'y magsigkukus ni mo sa una, kamay ka pa.
0: Ha?
2: Kimigaw lang ko ni mo.
0: Ayaw, sir. Ayaw, sir. Ay, mauwa ko.
2: Ayaw na kauwa, oh.
0: Sir, kukus ni mo. Sir.
2: Dagan mang mustorya nga diliti ka, anak. Pero ako tuyo agaran. Pasilo ako.
0: Sir, nagkilaklaki ka.
2: Ako po nandang tayo makuwarta. Asa ka man nagpuyo karon?
0: Nasa lang lula.
2: Sige.
1: Dong, pagbinukutan ha?
0: O, Angkol. Magod, mangko.
2: Sige.
0: Bye-bye. Thank you.
2: Angkol.
1: Lakas ang dugo, ano?
2: Di ko gusto masayo pag-usap. Pero, usangay na kong himuon na yun niya. Usangay na kong himuon na niya, Angkol.
1: Ikaw gawin makadesisyon, anak.
3: Aking inay, ikaw ang nagbigay.
2: Nung lading, dako ng bata ka, ano? Teka mo ingon nga liwat na ako. Takan po mo ingon nga. Anak ni Reyes. Itong iyang unang inigot ma. Pero gininay sa iyang igog ma nga dili daw ni anak. Nung lading gisuportahan ko ang sekreto ng bata. Sakto ka kong himo. Ako na naman sa ilon. Din lang kukuto, punta. Ito na yung mga tambag, bati, mahatag niyo gikan. Gikan din ninyo. Aron nga ako sob nga magpalandungan. Mag-inyo mga advices. Din lang kukuto, more powerful Rama. Alan, ang balingasang isang

0: Mabait ang sugilano ni Alan taga Balingasag, Visayas Oriental, maayong pagpaminaw sa ato mga kahigalaan diha karon nga nagka-monitor sa atong program, no? Naglimin og suliran ang maong sugilanon sa sender nga taga Visayas Oriental. Pakyas ang iyang gugma, pakyas ang iyang ang ilang panag-ipon ni Rhea tungod sa maong matawag o pagluib ngadto sa iyang hinigugma mga pinalangga. Pero kaingon niya og naputol na ang tanan diyang pagpalayo niya. Pero nagbilin og dakong question mark na kinsa ka itong maong bata? Iyaha ka? Or ngadtong iyang hinigugma? Pero paminaw na ko murag iyaha gito. Pero matutpas nung sender, naghilom siya og suporta ba? Hilom. Yung sekreto niya, gipaagi siguro niya glain. Muhatag lang. Pero para na ako, marag imo gito. No? Kung doon lang kay kwarta, mas maayos siguro. Imong ipa-DNA. Pero di na siguro kinahanglan. Eh. Sa imo lang paminaw, ng luksong dugo bitaw. Kaya man imo mahibawaan yun. Kung tinuod ba ni imo ning anak. Kung nalahi yun, ang imong pagbati, maluog yun kaniya. Pero matud pa sa itong letter sender, mga pinalanggating paminaw, sa paglantaw pa lang yung daan, naluoy ni Gud siya. Kanya ka ba yung angkol niya, yung uyuan niya? Liwat yun kuno niya gnao. Liwat yun kuno niya, makaisulti yun na. Magpangutan na ka ng, kung mahimo isulti sa mama, ma. Masay na akong nakos gamay ba? Masay tinuod yun, liwat yun kaya. Ang uban mga gud, lahi po nang tinanawan. Pero looy manggod, looy ang bata, no? Kung maingon ka nga, di na lang ako natag doon, di gina na ako anak, pero panalitan og imuha. Looy ba, no? Manang, imo na lang suportaran, imo na lang ilhon, total, gidinay naman na, wala naman na ilha dito sa kanang hinigugma sa imong nireya. O niya usapa, looy, no? Basta looy ang bata. Munang para na ko, para sab sa ito, bagating paminaw, imo na lang suportaran. Imo na lang siyang ilhon. Kay looy sab in town. O niya, looy ang bata. Wala, kanabit ang bata nga wala siya ilhan, wala siya amahan sa iyang pagpagkataon ng kalibutana. Looy, kulang ang iyang pagkataon. Yan. Munang dawatan lang ng bata, sender ha. Salamat sa iyong pagpadangat sa iyong sugilanon. Maunang ayaw gidintawan magpataka o pataka o nanakbang pataka mo o panguyab na inyong asawahon manyanyo tinarong na gyud. Kung usahay di magusta ng panahon noon na yung mga ginikanan, inahan nga di magustuhan niya abot sa punto magustuhan pero siguro ilado gito sa ilang lugar. Kay lahi magyug lihok matud pa sa maong sulat niya na tinuod magyud ang gisulti sa iyang inahan. Munang niya kining atong maginikanan atong supakon po magkagaba po no. Munang ato na lang gipong tahoron atong tumanon di umpusta ng panahon gyud. Pero sa imong sitwasyon matawag nga klaro na gyud siguro ka itong mga binuhatan sa imong ex-girlfriend. Basta ang ako lang, panubagi itong bata, imo lang suportaran, ha? Mohagi siguro to, eh. Wala kong oras, magpadayin kito sunahan. Salamat kaya ikalimtin niyo, Power 10 Pro by Capsule. Lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Pro by Capsule. Kanunay, ang pinakalami ng coffee, clay gel coffee mix, lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mabatigbabaw. Inyong nulunin mo ingon, tiyakang salamat o maing pagpaminaw, maing hapon ka natin tanan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City, and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Konsis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
2: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
3: Hingot yun siya, tanang product ni mula tilawan, di na naku ng nading salamat, di ka ng nading kay. Yan na ako'y dibati, dili na ko kapoy, anak, maglihok-lihok ko, anak na, dili ko luya tanawon. Mo anak dahil ning uban ay abtik, lagi ka dahil ansing, di sa sito na kahapit. Yan, nasa ko'y tanang umagad ng nading niya, dugan di siya ginawa, dilantan siya. Yung ko inom, dali na kasi niya ulian. Hingot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan o gahawak, yun siya mag-ali-agay. Akong gipainom, magpawitin, gaplasa na itong mong nading. Hingot yun siya nung nading ganito. Muna, mag-ambo, di ko sa ginoo nung nading nga. Kanang imong mga tambay, mga product, yun medyo na mawala. Kino din ay among ginintin ka rin. Ang nasuki na ko, din na ina ko, yapan din rin nga, nag-guro-guro, nag-itugnaw, akong gipainom, inaangkoy ako. Dahil yung lading, wala na gud siya ni Kuro, wala na siya ka na naang nagitakigan. Anak gud siya, daghan kayo salamat dahil kung pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
2: Power 10, Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
4: Si Isaac Mandawan Kibranin ng lading, taga Kabasalan po. Akong bana po nung lading. Oo, nagsakit siya, sakit siya kayang kilid, halos na di na siya kaihi, kay sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong Power 10, so nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule ang iyang nahurot na ulian dyan dito ang sakit siya, ang kilid nung lading. Nakabarog dyan siya.
5: Karon wala na isakit ma'am yung kilid?
4: Oh, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong Power 10. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
6: Ang Power 10 Probio Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
7: Coffee adlaw man o gabii, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
8: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
7: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.
8: Sugod sa buntag, ikaw healthy. Clay Gel Coffee, lami makatag bawa energy ug healthy matag.
7: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabii, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay og chia seeds.
9: Sa karong panahuna, importante nga andam ta pirmi. Stress sa trabaho, pollution sa palibot, sakit nga na pirmi, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
10: Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay Vitamin C para ligon imong immune system ug Zinc nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
11: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
9: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Karon, maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
10: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Clay Gel Store, ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
12: Ani ana ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
13: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan, hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
12: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan,
14: ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
13: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
12: Lingaw-lingaw sa kapunon.
14: Lingaw sa kapunon.
13: Hello, maayong hapon.
15: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
16: Mutubag mic o microphone.
15: Mutubag sa tigmo. Ito sa imanik.
16: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
14: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kapunon.
13: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
14: Lingaw-lingaw sa kapunon.
12: Lingaw-lingaw sa kapunon.
17: Tito Val, pasiriti ko bi.
18: Hala no.
0: Oras, baga palangga, alas 3:07 na giyod sa tagda sa hapon. Galag kumustag maayong hapon na usab kaninyong tanan. Usay ka mabugnaw nga hapon mga palangga, ilabi na diri sa akong nahimutangan nga garong orasa. Tinabugnawas palibot mga palangga, unya akong gihangad ang kawanangan. Aduna na ipipila ka mga dagom nga nagpahipi karong orasa. Kaya sa inihang lugar, kumusta man karong orasa, nagpabilin pabagi hapon ang kainit sa panahon. O susama na ba deris akong nahimutangan mga palangga nga makahuna-huna na gitag bunlot o habol. Manghinaot ko nga ang tanan na kapaniod do na ha. Atun para ba sa akong lula, basta karon ingon aron nga oras, wala pa ganit ang kakaon o paniod do. Ingon na dahin to nga karong orasa, daily na gidrong ting paniutog tarong nga tao. So maday ko ani, lula di ay daily, day ko tarong ani. Ito kinahanglan yun ta mga palangga nga mukaon ta sa insakto nga oras ha. Karong hapon na mga palangga, karong orasa, ting kape na gidron. Kotob na lang sa maabot sa atong sibya, karong orasa, kaninyong tanan. Ayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon. Ang lingaw-lingaw sa kahaponon, siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso ang inyong tito Val. Adlaw di ay karon nga Lunes. Pizza uno ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Merong adlaw mga palangga sa bulan sa Hunyo. Unta mga palangga ano ang bulan ato sa Hunyo mga palangga atong sugaton sa puno sa kalipay. Karon kay pilmero mang adlaw nila pa dili lang bag-ong tuig dunay palihi-lihi oy. Bisan pag mga palangga dili bag-ong tuig bisag dapit ata sa Hunyo. Palihian ra gihapon ato ang pilmerong adlaw sa bulan sa Hunyo nga sige lang tagnise. Lagdaghang problema mga palangga, ato lang nang ikatawa ang tanan. Pero problema na po ito, mukatawa tanga kita ra isano. Hindi na po ito pwede mga palangga. Mukatawa lang po tagdo na tayo kaistorya, no? Ato na lang ikatawa ang ubay-ubay nato nga mga problema. Kini problema nato mga palangga, kanunay na gini siya. Dili na gini mawala mga palangga, ang uban ani, gasunod-sunod, ang uban ani, atong matagbuan. Pero kanang tanan, lumalabay lang. Ang mga problema, mga palangga, pasagda na nato na. Uban mo ingon man, ah, ako nang ipasagda na akong problema tito. Akong ipasagda nga siya, maoy maproblema ng problema niya, oy. Okay, kung kita maoy maproblema sa atong problema, delikado yun. Kumusta man ang inyong kining adlaw nga Sabadog, Domingo, mga palangga? Doon na ba mo'y kining naandam diha mga palangga nga itubag ninyo sa atong tigmo? Bisag Domingo mga palangga, gani doon ay adlaw subado na inanawag na ko. Pagtubag na ko diretso, mutingog ko tako, may diretso na mag-ingon nga ako, si... Saman eh. Mutubag daw siya sa tigmo. Ang atong tigmo mga palangga, Lunes, regyon din siya hangtod sa adlaw nga Biyernes, ha? Ato lang doon yung klarohon ng uban, kaya uban lagi excited town kayo. Hangyo para ba ng uban nga tito, pwede mo tubag kong adlong Domingo pagka Lunes na lang kung ipahibalo. O, i-advance na lang na ako ba? Dili good pwede mag-advance-advance ha? Kaya pa di good pwede mo butser-butser ba? Lunes, hangtod lang sa adlaw nga Biyernes mga palangga. Madungog tas mga sibiyaan mga palangga sa Nung Lading Broadcasting Services. Manusab sa atong mga partner nga radio station mga palangga ha. Onya ang atong tigmo nagpadayon ra gihapon tungod kay wala pa man gihapon na tubag mga palangga ang atong tigmo. Ning atong tigmo mga palangga nagkadugay, nagkasayon, nagkadugay, nagkadako. Sa may nindako ana dito. Nagkadako mga palangga ang atong papremyo. Kung kinsa gantong makatubag sa atong tigmo, mga palangga. Apan sa dili pa, ayaw magkalimot nga kining atong programang lingaw-lingaw sa kahaponon, ha?
13: Kanunay gyud siyang giabagan sa mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Atong epektibo kaayo nga kapsula, mga palangga, Power 10 Probiotic Capsule. Kamanusab ang atong pinakalami nga kape, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Jassy Vitamin C Plus Zinc. Ang atong Gromit Multivitamin Serra for Kids. Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Turmeric Balm. Nong Lading Relaxing Oil. Kamanusab ang atong Clay Gel Papaya Soap with Collagen and Melka. Clay Gel Brightening Lotion. Ato pinakahumot ko perfume, kare perfume, o siyempre ang best kumak eye drops. Maugid na, mga palangga, ang kanunay nga nagapaloyo sa atong tulumanon, ha? Ayong hapon di ay sa tanang view karon sa atong kining Facebook Live. Ka-live kita, mga palangga, sa atong Facebook page, ang Nong Lading Radio. Ayong hapon diha ni Sir Marlon Palumiras Malaya. Nangapi di ay tatito, maayong pagpaminaw sa tanang nangapi, ha? Kamanusab diha ni Ma'am Jane Dagala, ihagikan sa may Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Og diha ni Sir Jumel Asera, ihagikan, mga palangga, sa may Kibawi Bukidnon. Maayong hapon sa tanang taga Kibawi, ha? Katong mga wala pa nakakuha sa atong tigmo, hala, kuha mo bullpen, lapis, papel. Inyuhang masulat, mga palangga, o niya daily na gud ninyo mahimong mahikalimtan. Sa din na tito, mura din nag atong gugma tito. Atong mga kanhing gugma tito nga hangtod karon nagpabilin gihapon nga labas sa atong panumduman. Sige, sulat ninyo ha, kidaghan, yugay ng utana tito. Maura gihapon tong imong tigmo tito. Nga katong maingon ka tito nga hangtod kanusan imo siyang ipaglaban, yes. Maura gihapon, mga palangga, ha? Mauni ang atong tigmo, ha? Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusan ni mo siyang ipaglaban. Onsa man? Akong balikon para makuha, gyud. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Onsa man? Kaniya karong hapuna, kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo, imong madawat kung imong maangkon ang 18,000 pesos. 18,000 pesos. Kauna ang imong madawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo, ha? Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo-text o mo-tawag sa akong cellphone number 0938-1627-189-0938-1-289. Kanya kinahanglan, mga palangga, nga ang inyong pagtubag diha, kompleto yun, ha? Doon ay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag. Apan sa dili pa nato tagaog pagtagad ang inyong mga tubag, ayaw ninyo kalimte ang atong epektibo kaayo nga kapsula. Ang Power 10 Probio Capsule, mga palangga. Itong mga wala pa nag-maintain ani, ayaw na mo paglangay, pagdugay, mga palangga, pag-maintain na mo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas, mga palangga, lahi regyon. Basta naka Power 10 Probio Capsule ta, kay ligon ang atong lawas o niya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. Dali daghan nagkaayo ang natabangan ani, mga palangga, naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Nindot na ang ilang paglihok-lihok sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho matag-adlaw. Tungod sa Power 10 Probio Capsule, mohinlaw sab kini sa atong kolon og sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, pupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cells, pupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, pupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong cellula aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili bata mukaon pag-aimnon ang Power 10 Probio Capsule. O niya, walay angay kabalak ang tungod kay dili kinesiya maka-overdose, walay side effects mga palangga. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaan niini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Ayong pagpaminaw di ay sa tanang nangapi karong orasa. Na pinaghapon mga palangga, no? Ingon araw oras gud basta alas 3 na daghan yung kayong nangapi. Uban samtang na mahulay sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Samtang nagpaabot nga mawala ang init, samtang nagpaabot nga mawala ang ulan. Nagkapi-kapi sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Apan kung mga pinalanggani ta mga palangga, mas nindot sab ug mas maayo nga kana bitaw mamili sab tagkapi ha. Pilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kay sa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mapatigbabaw. Otob sa nagkatilaw sa Clay Gel Coffee Mix, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi tungod sa kalami niini. Gawas nga lami mga palangga, human bitaw na itong pangapi, kondisyon ang atong lawas. Nindot, ilihok-lihok sa mga buluhaton, dili hawang sa tiyan. Ang Clay Gel Coffee Mix, taas kinisiya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium, tungod sa chia seeds. Ngayon man usab, adunay daghang omega-3 fatty acid, daghang protina, o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidant. Mahimo sab kining makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo. Ngayon man usab, pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Safe kiniimnon sa tanan kaya gigamit kapag batamis ani kining stevia ha. Mo-cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nangapi mga palangga kon dili. Nangapi ka na, nanambal ka pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. O niya pwede sabni himong pantulak ha sa atong epektibo kaayo nga kapsula. Ang Power 10 Probio Capsule para sa ingon ana paspas og dali ang epekto niini. Alas 3:20 na gyud sa tagda sa hapon. Diri na ta sa inyong mga tubag mga palangga kay kahibalo gyud ko nga gayaw-yaw na ning uban diha. Amo ingon gyud nga kiniron si Tito Bal og di ni tubago nang akong tawag makutokoto magunako ni. Basta makasulod lang gyud mga palangga ang inyong mga tawag ako nang tubagon. Pero dili gani masulod, paningkamuti ninyong masulod yun. Bitaw mga palangga, tungod po ni sa kadaghan bitaw nga gusto mo tawag, kunya mag-ilugay mo, unsaw pagsulod ba? Maukad doon, masulod na gani, niya kanang matubag na nako, kinhanglan yun nga mag-inabtik mo ha? Kompleto ninyong pangalan, edad, address, unya ang inyong tubag. Dari ko mag-una mga palangga sa tawag, human sa mga pipila ka mga tawag, kung dili gihapon matubag sa insakto. Dari ta sa mga mensahe mga palangga ha? Unang tawag ato tagag pagtagad. Hello, maayong hapon.
18: Hello, kuya, may
13: hapon.
18: Pwede mo tagag?
13: Sige, ma'am, padayon.
18: Ako,
13: Pasensya na yung kaayo mga palangga. Gato mga mutawag, gani nga magputol-putol. Ako ang naging palungon, ha? O, naglikay lang kita mga palangga. Bakay basig sa umaabot nga panahon, inyuha kong sudyaan. Mahingon mo nga, tito. Insakto man tong akong tubag sa una ning tawag ko nimo pero nganong wala man nimo insakto? Saong pagtaon pag insakto mga palangga nga gaputol-putol ang inihong tingog. Ang kinahanglan gyud nga kusog ang inihong signal diha ha. Laing tawag ato taga pagtagad. Hello, maayong hapon. Hello? Mhm. Kudain katingog mga palangga. Gato mga mutawag palayo mudaan sa inyong mga monitor ha. Ang inyong mga mata diha na kanunay sa inyong cellphone, para inyong nabantayan o inyong mabantayan kung natubag na ba nako o wala pa, ha? Hello, maayong hapon!
19: Hello, may hapon po ito, Bahal.
13: Mm.
19: Ako si Arsenia Gomez. Kada-kagunto, lapas-kagunto.
13: Mm.
19: Kada-kagunto, lapas-kagunto dito.
13: Mm.
19: Sa akong tubag, handumanan sa akong kagahapon.
13: Handumanan sa akong kagahapon, mga palangga, ang iyang tubag. Basta-basta tawag tubag, mga palangga, no? Ato pangutan, si Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon in sakto, mga palangga, ang maunga tubag. Lain nga tawag, ato taga pagtagad. Hello, maayong hapon!
20: Hello, may hapon, Tito Bal. Pwede mo tubag?
13: Sige, ma'am, padayon!
20: Ako si Rachel Campos, taga Purok Uno, Kulasihan, Lantapan, 35 ang edad. Ang akong tubag, sayop nga gugma.
13: Mm-hmm. Sayop nga gugma, mga palangga, ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili regihapon insakto, mga palangga. Laing tawag ato tagagpagtagad. Hello, maayong hapon! Hello? Dihang nawala man siya, mga palangga, ha? Siguro alag yung taon ninyo nga katong mga mutawag nga kusog ang inihuang signal liha sa inihuang mga nahimutangan. E kung hinay mo signal liha, mga palangga, maunin nga magputol-putol yun, ha? Sige, lain nga tawag, mga palangga. Hello, maayong hapon!
21: Hello?
13: Yes, sir. Sige, sir. Padayon.
21: Mm,
13: babae din eh. Sige, ma'am.
21: Ako pa, lana po yung 60.
13: Mm.
21: Akong edad, 73.
13: Mm.
21: Basketball tournament.
13: Mm-hmm. Ang iyang tugbag, mga palangga, kay basketball tournament daw, ha? Medyo putol-putol ang iyang tingog, pero sige lang, kay ang iyang tugbag, mga palangga, atong naklaro nga basketball tournament daw, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili regihapon insakto, mga palangga. Ito maoragihapon di ay, yes, maoragihapon, ha? Ito mga daghan kay ayaw sigig pangutana ani kung maoragihapon, yes, maoragihapon ang atong tigmo, ha? Hello, maayong hapon!
22: Hello, may hapon!
13: Mm.
22: Hello, may hapon!
13: Sige, ma'am, padayon!
22: Ako si Selena Dumapias. Purok Uno, Buron, Ligan City.
13: Mm.
22: Akong edad, 21.
13: Mm.
22: Akong tubag, manok na himungaan, nga midagan, nga langita kay itlogan.
13: Mm-hmm. Manok nga himungaan, nga mindagan kay nangitag kay itlogan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili regihapon insakto, mga palangga. Ayaw pagpaminaw sa tanang taga Iligan City, kumusta man ang inihuang panahon diha? Lanog-lanog diha, mga palangga, ang 104.1 noong Lading Radio, Iligan City. Hello, maayong hapon!
23: Hello, sir, may hapon!
13: Mm.
23: Analinda ni ng Carmen.
13: Mm.
23: Akong tubag, sili.
13: Sili ang iyang tubag. Pinta na yung taon na iyang edad, mga palangga. Pasensya, nagyong kaayo, mga palangga, ha? Pinahanglan yung taon nga kompleto ang inyong mga tubag. E besan pag insakto ang inyong tubag, kanya dunay kulang, himong invalid ang inyong mga tubag, ha? Alas 3:26, nagyod sa tagda sa hapon. Ayaw pagpaminaw sa tanang mga trabahante karong mga orasa. Tabitaw taga-adlaw taon nga dunay trabaho, bugat kayog trabaho. Adlaw mabulad sa init, magmintayin tas pag-inom, ha? Sa Jassy Vitamin C Plus Azang. Ang Jassy Capsule, mga palangga, makatabang kinika nato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isang pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta na ka Jassy Capsule ta, iligyod nato batiyon ang tumang kakapoy, gana atong lawas, ilihok-lihok sa mga buluhaton. makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dili mubigay ang atong lawas. O niya, dili sa dali taptag ubo sipon hilanat ani. Pagana sab kini sa kaunog tulog, ilabi na sa mga insumyahon, sa mga edad-edaran, na problema panahon sa kagabihion kay dugay makatulog. Pagbintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihion. Nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa buton, dili laban inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule, ha? Ngayon man sa mga palangga sa mga ginikanan nga naminaw karon, aduna mo yung mga anak, diha? Nag-edad og 1 to 12 years old atong patumaron sa Gromit Multivitamin Sera for Kids. Ang Gromit, mga palangga, makatabang ni sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo, papataas, dili masakiton, abtik maglihok-lihok, o niya pangpabright. Kanapitong dali rakaayo pasabton kung atong istoryahan. Pagana sa kini sa kaunog tulog, dili natasigig pamugo sa atong mga anak kamukaon. Tungod kay sila na mismo ang mangayog pagkaon, sayo na sa matulog panahon sa kagabihion, dili na sigig dula gadget. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, mas na nagka-groomate ang inyong mga kabataan. Baliktas sa inyong mga tubag, mga palangga, ha? Ato ning tagaag pagtagad ning mga mensahe dere. Ito ako di ay si Sudito Lerado. By tinoybe ang akong edad dito, nagpuyo sa may Poroxais, Mailag, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag, anak tito, kay lampinig na siya tito nga gibato sa tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Jose Cabrillos de Ine. Ang 29 akong edad, taga Barangay John Dos, Digo City. Tubag na ko anang imong tigbo tito kay usa na siya katawong atleta sa track and field dito. 59 di ay ang akong edad. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Mercilita Hasa di ay ni. 56 ang akong edad. Nagagihing Hagunoy, Davao del Sur. Ako tubag anang imong tigmo tito kay kamatayo na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Bonifacio Magna de Aine, tito. 56 akong edad, taga Sugbong Kugon, Porok 5 poblasyon. Akong tubag anak tito kay taong nangaso na siya sa kalasangan. Amura din ikining kuan mga palangga sa Binisaya pa, nangayam. O sa kalasangan, mga palangga, kanang atong panggukdo ng mga hayop, diha ba? Pero nabuday kauban siguro nga iro, no? Mani ginabuhat sa uban. Okay, kung atong kauban lang, atong asawag ba na, di matabagukod. Uya po taon. Ato pangutanong si Mr. Computer, ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Maricel Birino, di ni tito. Tubag ko sa imong tigmo. Akong tubag, anak, kay gugma. Na nga tubag, mga palangga, basta gugma na gani, ha? Ayaw na ninyo na ibalik kay daghan na kaing ning tubag ani. Hili gihapon ni siya mao. Ito ako ni ay si Inday Pastel. O sa may tinuod pangalan ni mo Inday Pastel, ha? Makoto-koto yun di kagarunday. Kompletong pangalan kanang tinuod nga pangalan ninyo, ha? Ito si Priscilla Digorio di ay ni 51 akong edad, taga Purok 1 Bulisong Kinugitan, Misamis Oriental. Ako tubag anak imong tigmo tito kay kalabasa na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon. Kami nagyod duha sa akong asawa ning tubag tito. Pero parihas gyud ming dili gihapon mao ang tubag. Pero sige lang. Ana magina mga palangga, mas nindot gali na nga nagtinabangay mo asawa ba naming tubag yun. Dili pa insakto ang inyong tubag ron, sige lang kay basig. Sa umabot nga panahon, mainsakto ra gyud. Basta ako lang ipahinumdom gyud, kinibitang mga mutubag, kay mahimong sayang lang manggod, sayang kaayo ba? Kung mutubag, gani mo mga palangga, kinhanglan gyud nga kompleto, ha? Adunay kompletong pangalan, edad, address, unya ang inyong mga tubag.
1: Ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas o maalam nga kabataan, Gromate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. Gromate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clegel Store, Nongletic Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nongleting Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nongleting Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas og natural ang gamita. Nongleting Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegel Store, Nongleting Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nongleting Essential Oil.
2: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
3: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
2: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
3: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluwa ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
2: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
3: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtong, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
2: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ampingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang nga tus duha katulo o pwedeng gamiton katulong nga tus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
5: Alas 3:35 na gyud sa taygda sa hapon. Dere ra gihapon sa atong pagbadag-uban ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre kauban ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Alam mo kalimot mga palangga sa atong haplas nga humot magawagtang sa panuhot. Ang Nongleting Essential Oil mga palangga kung diin makatabang kini kanato para mawagtang ang panuhot sa atong lawas. Labi na sa mga panuhotonon, sa mga buntis kon boros, gato mga hilig magpamasage, magpahilot, gato mga adunay pamaol, pamuipoy sa lawas, arthritis, rayuma, gato mga adunay mga sama diha ha. Dunay mga katul-katul sa panit, Nongleting Essential Oil maoy gamito nato sa paghaplas. Kaninduta sa pamati mga palanggang magkahaplas tani kay halang bugno magunisiya manutsuhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan. O niya dili punta maulaw manghaplas sa daghang tao sa publikong lugar kay dili ni siya baho ng haplas. Haplas nga humot makawagtang sa panuhot Nongleting Essential Oil. Ang manusab gamit ta sa iyang partner mga palangga ang Nongleting Turmeric Balm o ang Nongleting Relaxing Oil. Para sabni sa mga kabuhiunon. Gatong mga babay bitaw diha nga nagkaagi nagpanganak, gatong mga edad-edara na bikil gamay kabuhiun dayon. Gatong mga magbiyahe nga malipong dayon, maglabad ang ulo kay dagatunon, ihid-hid lang gamay diha sa inihuang ilong, sa inihuang kuto-kuto. Sigurado gyud ko nga wagtang inihuang kabuhi, ma-relax ang inyong pamati. Balikta sa inyong mga tubag mga palangga sa atong tigmo. Ito maayong hapon, ako ni ICLC Esconde. 31 ang akong edad, taga Purok 1, Kiwalan, Iligan City. Ako tubag anang imong tigmo tito kay Kaslonon na siya, pero wala na dayon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ito si Sherry Polinde ni. Madel, 19 akong edad, taga Poroxais, Lourdes, Valencia City, Bukidnon. Ako tubag anak ito kay Gugma, humanani nga tubag. Ito si Lori Padirog de ini. Poro 4, Magatos, Asunción, Davao del Norte. Ako tubag anak ito kay ang usa ka tawo nga imong gihigugma tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Marlon Sarip de ini tito. Anya 65 akong edad, taga Anji Subdivision, Kidapawan City. Ako tubag anang imong tigmo tito kay anak na siya nga maldito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Teresita Galaura de ini. Ako tubag anak tito kay tao na siya nga boksingero, humanani nga tubag ha? Daghan nagkaayong nagmensyon, nagtubag ani dili gihapon ni mao. Ito ako di ay si Alex Retardo. Edad na ko, 45, taga 3 de Mayo, Digo City. Akong tubag anang imong tigmo tito kay gininhawa na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Marilyn Namata di ay ni. Taga Poblasyon, Sugbongkogon, Misamis Oriental. 30 ang akong edad, akong tubag anang imong tigmo tito kay isda na siya nga nakabuhi. O niya, nakabuhi sa mamanaay sa isda. Ano iyan tubag mga palangga ha? Esther Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, dere sa amua, pertinang tugnawa, kay kusog na kaayong ulan. Nindot unta, ibunlot og habol, pero way habol. Hiligin mo bunlot-bunlot ha. Ayaw mo kumpiyansa ha. Gatong mga lugar, mga palangga nga nagpuyo bitaw nga dool mo sapa, dool mo kinigsuba. Hiligin yung kumpiyansa. Labi na kung dunay ulan-ulan ha. Kaya posible yun nga dunay baha. Niya, samtang po mo nga naminaw sa itong programa, pagkapi-kapi po mo diha. Niya, clay gel coffee mix, mga palangga, may kapihan ninyo. Hiligin mo magmahay mga palangga kay maunay bugtong kape nga aduna kita'y makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Clygel Coffee Mix, ha? Nga man daw sa mga palangga, gantong mga dalaga di hagulitaw, isang paman sa mga minyo. Itong gustong musamot pagkagwapo kagwapa, mahimong kutis porcelana, kutis artista, panabon mo kanunay mga palangga sa clay gel, papaya soap with collagen and milk. Duwa ka semana gikan sa inyong pagpanabon, makita na ninyo ang resulta. Ning puti na mo, ning hamis na mo, nawagtang inyong bugas-bugas, talumtong malapap. Panabon mo buntag hangtod pagkahapon presko, lang gihapon kaayo mo tanawon. Pagkagamit mo sa iyang partner ha, ang clay gel brightening lotion. Kuman ato kaligo mga palangga, mang lotion sabta para bitaw dili ugat tanaw ng atong panit. Pampaputi ni siya, mubagay ang kaputi sa atong panit, mublooming tagsamot. Proteksyon sab ni siya sa kainit sa adlaw, ha? Nga manusab ang atong pinakahumot ng perfume, ayaw ninyo kalimti, ha? Ang atong carry perfume, 24 oras. Ayaw mawagta ang kahumot sa carry perfume o niya na kanindot, ani? Kay dili makamansa sa atong mga sinina. Imported ang kahumot, apan barato lang carry perfume. Alas 3:41, balik tas mga tawag mga palangga ato ning tagaag pagtagad. Pinanglan ng yun nga kusog ang inyong signal para dili mahimong magputol-putol ang inyong mga tingog. Hello, maayong hapon!
6: Hello, may hapon, Pitobal. Mm. At pagsigibahan ng Manila.

0: akong edad, 55.
1: Mm.
0: Ang akong tubag, sili.
1: Sili! Ano yan tubag, mga palangga? Maayong pagpaminaw sa tanang tega Maramag, Bukidnon. Lanog-lanog diha, mga palangga, ang 91.3 Nong Lading and Venet Radio, Valencia City, Bukidnon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon, insakto, mga palangga. Laing tawag atong tagaag pagtagad. Hello, maayong hapon! Hello? Mm-hmm. Basta mo aksyon na ganig putol-putol, mga palangga. Pasensya na gyud kaayo mo, ha? Ito, maayong hapon, si Saturnino Luzon Junior de ini. Ah, nagpuyo dire sa may peroxide, Dina, Sinakaban, Misamis Occidental. 27 ako edad ang tubag anat ito, kay halas na siya nga sawa humanan nga tubag. Ito, maayong hapon, ako di ay si Jimmy Katian. 63 ako edad, nagpuyo sa may Masilacundos, Lugait, Misamis Oriental. Akong tubag kay tao nga akong gihigugma humanan gihapon eh. Ito si Gaudioso Maluloyon de ini, Puro 4 Lower Osugan, Bonifacio, Misamis Occidental. 65 ang ako edad, akong tubag anak tito kay sakit tuod mabuhi sa kalibutan, apan dili ko kini talikdan, nagsigi og dagan ang ako ung huna-huna para maapsan ang kasulbaran. Mura maniga balak ni si Sir Gaudioso oy. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon insakto. Ito, perminti ko minaw sa imong programa. Kunya, nag-maintain ko anang inyong produkto tito. Gipares, yun na ko, Power 10 Probiotic Capsule ug ang Clay Gel Coffee Mix. Ano'y pinaka-nindot, mga palangga, bitaw nga kinibitaw pagmata na to sa sayo sa kabuntagon. Ha, mga pita sa Clay Gel Coffee Mix, mga palangga, kunya, 30 minuto sa dili pa tamamahaw. Mainom po ta sa Power 10 Probiotic Capsule. Dako, kaayo kinig katabang sa atong lawas. Itong kondisyon, kanunay ang atong lawas, mga palangga, gaan ang atong pamati sa atong lawas. Katong mga wala pabitaw, gamintayin sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule. Ayaw na mo paglangay, pagdugay, mga palangga, sulayin ninyo ha. 30 minuto sa dili patamukaon, pag-aimnon ang Power 10 Probiotic Capsule. O niya, walay angay kabalak ang tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects ha. Atong paminaon, mga palangga, si Doc L. Alang na usab sa atong kining dugang kaalam o kahibalo, mga palangga, kabahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sab nga atong masayran kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong binipisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Magka Power 10, may kapagpaminaw na usab ka natong tanan na higala ninyo sa kahanginan alang sa maayong kapaglawas. Dr. L. Palma, magahatag na usab sa mga pipila ka mga pahinumdoma. Alang sa atuang lawas, nini pipila ka mga minuto, usa ka naturopathic practitioner, maging kauban ka ninyo. And of course, kauban ka nunay ka nato, agato ang pinaka-epektibong Power 10 Probiotic Capsule. Importante yun kaayong nga naatay panagang nadaan, kaya mga balati at mga Power 10. Hinahinay na nga magtapok de si mong lawas unya mulisulta na na magpakita na nagmga sintomas nga grabe na kaayo kadako. Moda nga mintras mga Power 10 nga medyo wala pa nato babantay mga Power 10 nga doon natin nakita nga mga dagko nga mga sintomas sa tuang lawas nga resulta sa balatian atuan ang imnandaan sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Usa sa mga matabangan sa Power 10 Pro Bio Capsule kining gitawag nga plaque build up diha sa tuang arteries. Kining plaque build up mga Power 10 o kining gitawag nga atherosclerosis kay ang pagtapok sa tambok, kolesterol, calcium mga Power 10 o guban pa nga mga basura sulod sa bungbong sa tuang artery kanang agianan sa tuang dugo mga Power 10 sa Bisaya pa kanang ugat. Kung ang atuang ugat adunay plaque build up meaning anang kilid sa tuang ugat mga Power 10 mubaga na gani na siya maglisod nag-agi ang atuang dugo. Huna-hunaon na ito mga Power 10 nga kanang atong ugat sama na siya sa tubo sa tubig. Sa sinugdanan mga Power 10 ang tubo hapsay limpyo ang sulod. Sa paglabay sa mga panahon kung sigi og agas ang tubig nga hugaw o lapok na tubig mga Power 10 ang hugaw mo tapot na dito sa bungbong sa tubo. Inikatapok ana mga Power 10 mugamay ang agianan sa tubig o kadugayan mubarag yun na siya dito sa tubo. So ang lawas mga Power

0: pagwarte ning ana usab. Kini nga pagbala nga gitawag magapawarten sa medical term nga stenosis. Ang plaque build up magapawarten mahimo na siyang mugahi. Unya doon na po'y klase nga pagbala magapawarten nga dili siya mugahi. Pero ang problema mukuyog siya sa tua nga dugo unya mahimo siyang blood clot nga mubara na hinungdan nga doon na natay stroke o pag-atake sa kasing-kasing. Doon ay mga pipilag ka mga hinungdan magapawarten nga doon na tay mga gitawag nga pagbala diha sa tuang mga ugat o pagbaga. Sunod sa tuang ugat magapawarten maguba tungod sa high blood pressure, sa taas nga sugar magapawarten, especially sa mga properties nga chemical nga naa sa sigarilyo, high cholesterol magapawarten, especially ang bad cholesterol, mga inflammation tungod kay ang white blood cells magapawarten, mukaon si LDL unya mahimo siyang foam cells o kapagawas og mga inflammatory chemicals unya musamot. Mubaga magapawarten ang atuang sulod sa tuang ugat unya maglisod nag-agi ang atuang dugo. Once nga mugahi na gani ang atuang artery magapawarten, mawad-an na siyang elasticity, mugamay na ang agianan. Muresulta kini magapawarten sa gitawag nga gradual narrowing. Ang dugo magapawarten, muago siya nga hinay, unya magdala na siya kulang sa oxygen, unya maluya o maguba ang atuang mga organs. Doon na po'y gitawag nga sudden blockage o kanang gitawag nga dinalian nga kalit lang nga pagbara bito magapawarten, nga muporma siya og clot, muatake na siya sa atuang lawas. Delikado kay na siya magapawarten busa atuag yun na siyang bantayanan. Doon ay mga sintomas magapawarten, especially sakit ang imuhang dughan, maraghuot siya, maglisod ka ginhawa, singot magapawarten, kasukaon ka, sakit nga muabot sa imong abaga o sa imong apapangig magapawarten, delikado na kay basin mapiktuhan ang imuhang kasing-kasing. Doon na po'y kalit magapawarten nga maminhod ang imuhang lawas, lisod ka makasulti, kalit nga pagkabuta o sa kapagkahanap sa tuang pananaw magapawarten, sakit ang imong ulo. Doon ay gitawag nga carotid arteries magapawarten, meaning na stroke na siya. Sakit ang imong batiis kung maglakaw ka, bugnaw ang imuhang atiil magapawarten, mga pipila na mga sintomas. Doon na plaque build up sa imuhang ugat. Unya taas ang imuhang pressure, lisod kontrolon magapawarten, unya nang hupong ang imuhang tiil. Busa atuag yun nga bantayanan kining gitawag nga plaque build up. Mao na magamit yung tag-powerten probiotic capsule, aron masiguro yun nato nga luwas tagikan sa mga plaque build up magapowerten. Ikanang powerten probiotic capsule anti-inflammatory siya, doon na siya paghatag og elasticity nga mo relax ang atuang ugat unya dili siya mugahi. Aron sa niya na malikayan nato ang mga pipila ka mga problema diha sa tuang mga kaugatan nga mo hinungdan magapowerten nga daghan kaayo nag suffer sa inanali nga kamatayon. Magpowerten probiotic capsule yun na kay dako kay na og katabang sa matag adlaw. Wala na kita igong oras pa lang sa pagpalayo sa unahan. Dr. L. Palma mag-iingon kaninyo. Lawas may lumang bahandi sa tanan atong kapigan pinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule of Food Supplement.
1: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
2: Tito Val, pag-iloki ko pi.
3: Alas 3:50 na gyud sa taygda sa hapon mga balangga, Power 10 Pro Bio Capsule ang atong maintainon matag-adlaw. 30 minuto sa dili pa ta mukaon, dako kaayo kinig katabang sa atong lawas ha. Ug siyempre atoa usab nga partneran sa atong pinakalami nga kape, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong Beskomac eye drops, ang eye drops nga gikinahanglan sa atong mga mata labi na sa mga na problema sa ilang tagsa-tagsa ka mga pananaw kay lagi dili na kaayo makaklaro. Hanap-hanap ng pananaw, magabon-gabon ng pananaw, bisag dili pagkaayo idaran. Tungod na sa sige na tugtutok sa mga gadget, cellphone, laptop, computer. Usahay pag yun mga palangga, dili na ito malikayan bitaw nga kanang maabugan ang atong mga mata, maumupula atong mata, magluha-luha ang atong mga mata. Patuloy dayo ninyo sa Beskomac eye drops kay mo cleansing ni sa atong mga mata. Mutabang ni siya para mabalik ang katinaw. O klaro na itong pananaw, Beskomac eye drops. Ito ako ni ay si Aquilina Castellano. Si Tintaydos ang akong edad. Nagpuyo sa may Purok 3, Magsaysay, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay Unlan na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Alfonso Caminadi di ay ni. Taga Santa Ana, Dagumbaan, Maramag, Bukidnon. 53 ang akong edad, akong tubag, anak tito, kay nagpakuha na siya og dugo nga iabono tito sa isa ka masakiton. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Jaime Awitan de Aine. Taga San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, 56 ang akong edad. Akong tubag na tito, handumanan sa akong kagahapon, humanan nga tubag. Tito, si Esterlita Barrera de Aine. 55 ang akong edad, Purok 2, Prinsesa Baroy, Lanao del Norte. Akong tubag kay tao na siya tito nga nawad-an sa iyang maayo nga panghuna-hunaan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, ako di ay si Berto. Sa may apelyedo ni mo Berto ha, makose. Magunako na imong bagtak, Berto. Kanang kompleto, yun, kinahanglan doon na yung apelyedo ha. Ito si G.R. Mendez de ini. 29 ang akong edad, taga La Flora, Talakugon. Agusan del Sur ang akong tubag, anak tito, kay Bula na siya. Kumanani nga tubag, mga palangga, ha? Wala, gihapoy, nakatubag, mga palangga, sa insakto nga tubag sa atong tigmo karong hapon, ha? Ang tigmo, mga palangga, nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man? Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon ha. Ang atong epektibo kaayo nga kapsula Power 10 Probio Capsule. Nagmano sa bang atong pinakalami nga kape ang Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Atong Jassy Vitamin C plus a zinc vitamina para sa mga trabahante 30 anyos patas ang edad ha. Pwede makatumar sa atong Jassy Capsule. Vitamina para sa mga kabataan nag-edad og 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Serum for Kids. Aplas nga humot, magkawagtang sa panuhot, Nong Lading Essential Oil. Ang iyang partner, mga palangga, Nong Lading Turmeric Balm ug ang Nong Lading Relaxing Oil, ha? Ang sabon nga pampagwapog, pampagwapa, Clay Gel Papaya Soap. Ang iyang partner, Clay Gel Brightening Lotion. Ato pinakahumot ka perfume, 24 oras ay hamawagtang kahumot ang Carry Perfume. Og syempre, ang best kumak eye drops, alang sa tinaw ug klarong pananaw. Wala na kong igong oras pa mga palangga para mupadayon pa sa unahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Higugmaa ang inihuang amahan ug inahan. Aron kamo mabulahan ug magaangkon ug taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon.
4: Uy, Dong, hamis naman kaayog pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
5: Aw, simple lang, Day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
4: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
5: Dili, Day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
4: Aw, bantugra, naputi kaayog ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
5: Kabalo ka, Day. Ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
4: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
6: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
7: Maria Phoebe Sabihon.
8: Unsa may imong gigamit, ma'am?
7: Halos tanan man nga kuan akong gipalit kay kanang Gromit para man sa akong mga apo. Rayon. Pero ang gigamit yun ako nga dili yun mawala na ako kana yung Power 10. O kanang essential oil nung lading essential oil. Well, huwag ka itong sabon nga clay gel.
8: So wala pa ka nagamit naman? O sa day imong gagipamati, ma'am?
7: Kanang side by side na ako nga kilid, nagsigsakit. Dayon, magsakit po na akong puson. Kay murang na ako, gitawag nila nga tumor. Ana, magsakit po niya akong dughan. Sa akong tutoy. Na, una akong ibangbati. Then, karon wala na ako ibati sa akong kilid. Wala na. Then, akong puson, wala na po.
9: Power 10 Pro Bio Capsule na ta.
10: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ania na karon ang kapeng makapahealthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinaagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
11: Power 10 Probio Capsule, alang sa mga gihambing balatian.
10: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, kapeng makatagbaw na, makatabang pa.
12: Chia seeds!
13: Chia seeds!
14: Chia seeds!
12: Sodium ascorbate plus zinc.
15: Norilay, Kwiring, taga Sinusa o Same City.
8: Unsa may imong gagipamati, ma'am?
15: Kung liog bitaw nga nabay murag dai mucus ba nga yung sabod. Gayon ang akong binhod umabot sa paa. Ana, inom jud ko anang Jassi, Powertin, Coffee Mix. Muna na ang ako yung sulayan. Yung sulay jud ko are dresser kay tulo ka bulan. Naayo jud ko ni ninyo, sir. Ana, pero ako ginagimaintain hantud karon.
11: Powertin Probio Capsule, alang sa mga gihambing balatian.
10: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, kapeng makatagbaw na, makatabang pa.
14: Jassi sodium ascorbate with zinc vitamins.
11: Power 10 Probio Capsule, alang sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power 10 Probio Capsule ug ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power 10 Probio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Probio.

0: Oras alas 4:01 na sa hapon. Gikan sa kasing-kasing sa katawhan alang sa katawhang Pilipino. Labi na ang kamatuoran. Kini ang tingog nga dili madunggan. Og ang baruganay nga dili gyud matayog. Mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako og labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion og ang point of view. Tawna nga welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw adlawng Lunes. Unang adlaw sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Mga kaigsoonan, kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita. Impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman George Leonis Cahigas Jr. Nakig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras nga puno gyud og diskusyon og katinawan. Uban kanato sa technical side Sir Given William Bargy ng IT personnel. Og usab ang atuang Facebook page madungog sab tibuok kalibutan pinagi sa 96.1 and Penet Radio Panabo City sa 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster na ang Pilipinas. Apan mga kaigsoonan, sa dili pa kita mupadayon, usa kini ka mahinungdanong pahibalo. Kini nga programa ang public opinion o ang point of view. Gihimo kini aron na maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Mao na nga ang mga punto og opinyon nga malitok dinhi. Iya lamang kini makaigsoonan sa inyong anchorman. Og wala kini labot ang management niining istasyon. Bisan unsa pa nga baruganan. Kami nagdasig lang mang sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Mauna nga mayong hapon, Davao, Mindanao. Mapasalamaton po tagdako dining adlaw nga Lunes, unang adlaw gyud sa Hunyo. Gani din na po dato ang dugang misyon o tahas sa pamilya, labi na gatong dunay mga anak na nagtungha pa. Ensad, mayong hapon sa itong probinsya sa Davao del Norte, gilangkuban sa tulo ka syudad o nagkalanlay mga munisipalidad nga sakop sa maong probinsya, mayong hapon niyo tanan. Labi na dinhi sa toa sa syudad sa Panabo, gilangkuban usab og 40 ka barangay. Bisan asa mga barangay lokop gyud sa Davao region mayong hapon. Labi na usab dinhi ang mga public vendors mayong hapon. Mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante og labaw sa tanan. Ang mga avid listeners, mga kaigsoonan, kanyong tanan way puwas sa pagsubaybay sa atong mga programa. Mauna nga ang kamatuoran, mga kaigsoonan, dili gyud makit-an sa sulti sa mga politiko, kundili sa kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Og niya na ang programa Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katawhan o panglantaw, mga kaigsoonan. Mauna nga ato karong hatagan o kananaang pagtagad. Labi na karong adlawa, mga kaigsoonan, kanong adlawa nga Lunes. ang gani karon nangandam na ang mga ginikanan, mga trabahanti, mga uban pa, mga trabahanti, mga estudyante. Karon mga adlaw mga egzonan tungod kay ang opisyal karon nga pag-abli. Karong adlaw gyud opisyal karon sa pag-abli alang kini sa school year 2026 up to 2027. Ang magsugod na karong pizza 8 sa Hunyo, sunod semana. Ang mismong kananaang abli klase. Alang kana sa tuig nga 2026 o 2027 mga kaigsoonan. Karong adlaw pod Hunyo 1, formal usab nga gisugdan pod sa Department of Education kun DepEd ang mga pagpangandam sa mga tibuok gyud gisugdan sa tibuok kan nasod no ang mismo nga mga kanang gitawon to nga mga magtutudlo. Ini ang mga gikinahanglan mga kaigsoonan sa kanang alang sa kasayuran sa tanan nga gitawag kana siya balik eskwela na nining tuiga. Muna ang magong 3-term sa gisgutan sa gobyerno, ang tulo ka trimester, ang tawag ana, trimester system, nga sugod karon tuiga, ipatuma na sa DepEd, ubos ka na sa Departamento o Department Order number 009 na series 2026. Ang tulo ka termino, imbis nga upat ka quarter, ahimo na lang kining tulo ka term na lang mga kaigsoonan. Hunyo 8 hantod September 15 ining tuiga. Ay kaduwa September 16 hantod pod sa December 18 pod. Ay katulong term o termino Enero 4 hantod pod sa April 8, 2027. Katapusan ginang eskwela mga kaigsoonan. Mauna nga dili kita mailad tungod kay gipaybalo gyud sa tuang sibihanan ang lihok o mga kalihukan, mga update labi na sa mga estudyante nga kinaot nga ang mga ginikanan makahibalo o unsa nay mahitabo sa kananang umaabot. O na nga gisugdan na ang brigada, dili brigada kanana ang estasyon ko brigada o upland balik eskwela. Na nga gihimo sugod karong adlaw Hunyo 1. No hantod kana Hunyo 5 ang kanang gitawag nato nga brigada eskwela mga kaigsoonan. O na nga magtinabangay na ang mga ginikanan, mga magtutudlo og komunidad pod og sa mga kinahanglan gina siyang limpyo og pag-ayo sa maong classroom. Inawat po ta nga kanang samtang kananaang naghimo sila pangpanglimpyo ang mga ginikanan, doon na po yung mga alternatibong himoon sa gobyerno, bisan tuog kada sa mga principal ba, basta makita nila nga doon ay ginikanan niya nga medyo maragigutom, giuhaw, I hope nga doon na yung mga pagtabang po sa mga maestra tungod kay alang gapo na silang kaayuhan isip kananaang nagatabang sa maong eskwelahan. Godang walay admin kini nga work ang mga maestra gimando gina mga eksonan sa education secretary Sani Angara nga kanabangan dili una hatagan og mga assignment no sa opisina o mga paperwork ang mga magtutudlo. Ano laging makatutok gud sila sa maong pag-andam sa ilang mga lawak tulunghaan. O na, ang National Upland Balik Eskwela, kunang UBI, gi-activate na. Gikan ka na sa Hunyo, karong adlaw, Hunyo 1, hantod po na sa 11. Ano laging paspasan ang enrollment o matubag po ang mga reklamo o problema sa katauhan o publiko mga kaigsoonan. Anang seguridad karon og tabang gikan sa gobyerno ang pagpangandam pod sa National Philippine National Police gipasalig pod sa PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. nga magpakatap og mga igo pong gidaghanon sa mga pulis sa gawas sa mga eskwelahan og sa mga unang dalan para gini sa kaluwasan pod sa mga estudyante. Og mapasalamat tong tagdako tungod sa mga ginikanan nga dunay kananaag benepisyo madawat nagikan sa DOLE. Nagikan sa Department of Labor and Employment, kinatawag itong tupad workers. Nga mukabat kinuga 240,000 ka mga trabahante. 240,000 ka mga trabahante ubos ka na sa tupad program sa Department of Labor and Employment ang gipakatap karon. Mutabang sa nag-repair o paggalam sa mga pampublikong tunghaan. O, so nindot kayo noon, so napulo ginakadlaw ang tupad. So sildado ginastulo kadlaw, ang tag 400 ang adlaw, doon na sila 4,000 pod ang napu kadlaw sa tupad. Tabang pod sa mga kanang eskulahan din na, no? Pagpintura o tanan. So klaro na ang mga bagong introduction sa itong tulumanon na public opinion. Aw na mga kaigsonan ang dako kayo taog kananaang mahimo sa pagpaambit sa kahanginan ining adlaw ng Lunes sa Hunyo 1. Dako na kinagtabang pinagi sa kahanginan, mga kaigsonan. Nga, ang mga ginikanan, kuan po, suporta sada, suportahan po na sa mga anak inyong ginikanan karong nag-aasikaso po sa kanalang pagtabang, paghinlo sa matag-eskwelahan, tupad, tungod kay naman sila mapaabot gikan sa Department of Labor and Employment. Mauna nga mayong hapon no, sa tanan mga kaigsonan. Mayong hapon, kining musunod na to nga kalihukan, ikaduhang na to nga bahin. Ang nagpabukal ng mga nasudnong balita karong adlaw, Hunyo 1 ni kasamtangan nga tuig. Nga haom kayo ni sa diskusyon sa kananaang programa nga public opinion ug ang point of view. Karong hapon, mauna nga giobanan kini og mga haumpod nga atong nga na-research base kana sa atong nga nakutlo nga mga referensya ang legit labi na ang balaang kasulatan versikulo supporting verses nga alang pod ni sa kanang dikita ka sinatik aning pagpalaom sa maong bersikulo at less doon na siya mga referensya. Una nga ito ginisgutan kining pamaagi karon sa political o kanang diplomasya mga kaigsonan. Una nga sugdan nato labi na ang balita karon nga gidawat karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Si Vietnamese nga President Thu Lam sa Malacañang isip lagi iyang duha ka adlaw nga state visit. Nagipirmahan gyud sa duha ka nasod mga kaigsonan ang usa ka defense pact o ga enhanced strategic partnership. Ano lagi nga pakusgan ang seguridad sa kadaghanan? Labi na ang gingon na itong maritime cooperation tali kini sa isyu sa WIS sa Philippine Sea. Mauna karon ang mga aktibidades karon sa itong kasamtangan nga presidente sa nasod sa Pilipinas. Nag-edsonan nga dunay mga negosisyon, dunay visiting ngadto sa lain nga nasod. O niya, nindot po ni kayo mag-edsonan kung atong tanahon, kung wala gani maayong pagdumala, matod palagi ang katawhan mapukan gina. Apan diha sa tunga-tunga sa maong tunga-tunga sa daghang magtatambag aduna kini kaluwasan. Sumala pa sa Panultihon 11:14. Proverbs kapitulo chapter 11 verse 14. Mahalig na kung ato ka niyong panubayon mga kaigsonan. Unsa man ato karong mga panlantaw, isip tingog sa katawhan kung public opinion. Kaya basta opinion ganing isgutan, nagkadanrakas lang atong mga opinion. Aban na loyo niya na doon naman po itong na mga panglantaw. Nagtawag na itong punto de vista. Mga panglantaw sa nakitaan ng mga bayhon sa opinion. Una nga mapuslanon ba ang ingon nato nga nasod ang pagpakiga alyansa sa mga silingan o silingan sama sa Vietnam aron lagi mapanalipdan ang ato ang soberenya. Sa inyong tanaw kana okay lang ba nga magsalig tag laing nasod unya dayon naghisgot og salapi? Base unya kini madugang sa ato ang 18 something nga trillions ng utang. Gani ato geneng hisgutan sa pipila ka bang adlaw milabay nga dunay 200 kapin US a million US dollar nga ibuhagay diri sa ato sa Pilipinas, gitawag investment. Pero grabe gyud na gibatikos gigmayo Malacañang tungod kay ang purpose lang Luzon. Alay Visayas o Mindanao. Apan sa gdi na lang. Sa lain nga bahin mga kaigsonan, ining adlaw nga Lunes ato pong hina istoryahon o ato puning tanahon ato tagapagtagad ang ekonomikal o ekonomiya o ang enerhiya. Kaya ang balita manggod karong mga panahuna labi ng adlaw adlong Lunes no Hunyo 1 giwagtang na biya giwagtang na sa Department of Labor and Employment ang giingon itong temporaring upat kaadlaw nga compressed work week. Abot pasabot nga itong pipila ka mga bulang milabay tungod lagi sa taas kang tension sa Middle East mga kaigsonan. Upat kaadlaw na lang ang trabaho sa government ang uban pang mga establishment. O karon girl, giwagtang na sa Department of Labor and Employment kung duli ang temporaryong upat kaadlaw na compressed work week. O mibalik na sa standard nga 5 kaadlaw work week karong adlawa. So, kung doon mo yung mga transaction sa gobyerno, din unsa pang inyong himuon na pagpaluwap, welcome na sa itong gobyerno tungod kay nibalik ng normal ang maong trabaho. No? 5-day work week na karong adlawa. Onyo ono, gihimo kini human sa mga miagi yung lakang sa pagdaginot pod. Sa gingon na itong enerhiya tungod lagi sa crisis sa lana sa Middle East mga kaigsonan. 20 minutos na nakalabay, mubalik ang public opinion. Humalaman yung pipila ka mga pahinomdom.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa? Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa? Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were
6: high and we were so introducing Kay's Fragrances, taranili sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
8: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
9: IQ Gold, ang maski pakusog ug maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IQ Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IQ Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IQ Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug Eye Care Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved eye care drops.
10: Okay, 25 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaigsoonan. Padayon ta sa itong programa sa ikaduhang hugna, ang public opinion ug ang point of view. Origina sa atong gikaingon kaganina, mga kaigsoonan, nga balik na sa normal, balik na sa standard yun nga 5-day work week na karong adlaw. Unyo-uno, unang gihimo kini humalagi sa mga miaging mga lakang sa pagdaginot gyud. Sa atong hebawan natong pipila ka mga bulang nilabay sa grabe kayo na tension sa Middle East, mahinungdan nga napiktuhan na ang mga trabante nga pipila na lang adlaw ang trabaho sa isa ka semana. Pero balik lang taw na Ola gina kung ato kining panglantaw ng kaigsoonan, andam na ba ang atong mga trabahante nga mobalik na sa lima ka adlaw nga work week samtang nga do na gihapoy hulga sa pagganipis sa supply sa kuryente labi na sa Visayas. Sa inyo na lang, ito na lang ginang antusan sa pipila ka mga adlaw. Basi dahil mabalik na yung normal, dili lang kayo trabaho lang. O dili ang atong mga panginahanglan o labi na sa Panginoobhuyan. Bahin po sa kalihukan sa panahon, kanatawar na itong environmental nga dagan sa kinabuhi mga kaigsoonan. Nagpagawas karon ang pag-asa, og heavy rainfall advisory. Tungod lagi sa pagkusog gyud sa bagat o gabagyong duming. Hangmi ang tawag. Mag-exonan, ha? Bantay-bantay ta, gigilauman ang mismong makakusog gyud og ulan. O matod pa, posible kuno ning magbaha sa dakong bahin sa Luzon o kasamtangan Visayas gikan karon adlaw hangtod pod sa Miyerkules. Sagdi na lang kay matod palagi kung atong suportahan og mga verses na manggoy nakabutang dito nga ang maalamong tao makita gani og dautan nga og mutago sayang kaugalingon apan ang walay kaisipan magpadayon nga mag-antos tungod ni ini. O lagi na nga kung atong panantaon mga kaigsoonan, unsa man ato ang mga panglantaw o sa ato ang public opinion. Unsa ka kaanda mga ato karon nga mga lokal nga kagamhanan kung tawag nga local government unit sa pagtubag karon sa mga kalamidad karon mga panahuna nga misulod na karon ha ining nga ulan nga mga giingon tong bagyo ona nga duna kana sila karon pagpanganda mga local level at tibok nasod na dili lang kay Mindanao kundi Luzon ug Visayas. O nang ato gining panubayon, kay base unya kung panahon na nga dunay ulan, landslide, murisulta dayon nga flood control scam. O gani, muhisgot pag gani unta ta, mahitungod sa mga opisyal sa gobyerno. Nga dako na kayo tension karon nga nabungkag na ang minority. Labi na ang majority karon nga black sa Senado. Kaya tungod kay matod lagi sa itong ikaingon at itong pipila ka mga simanang milabay. Nga dili unta angay ka ng ibu atong nang ipasibaw sa kanginan. O di malikayan magkaigsoonan tungod kay makita manggod po na nga gani. Karon di kuha na nga ito ang taon nga senador nga si Jingo Estrada. Karon na muraog og dili masuspensyon, dili ba, mga tulogod ka senador, no? So, bugat-bugat po mga kaigsoonan. Kanya ka ron, ang panahon na sa impeachment niya sa iniinday Sara, ng majority, maraog nabungkag, nahimo ni noon nga ang minor, nga minority sa maong senado, mamahoy na yung mga power na niya. Ayok nga kananaang nga ilaga ng isitol mga kaigsoonan, base na lang nga mapurma pag itandagan sa Senado tungod kay matod sa itong kaingon nga muragira pa, na gubat pa ang maong Senado. Sa pikas nga bahin, isigutan sa nato ang health, ang panglawas o ang public safety mga kaigsoonan, ang panglawas o ang kaluwasan. Kaya ang balita, manggod, misaka na karon sa dosi ang patay. Sana itabo karon pagkahugno sa Osaka building, gitukod gyud sa Angeles City. Pangpangga, humaligi nga na-recover ang laing pangluwas o lawas. Gingon na itong kaganinang kadlawon. Gigipang hingusgan gyud karon sa publiko ang mas istrikto pang pagpatuman sa gingon na itong structural nga safety standards. Ano lagi nga mapanalipdan ang kinabuhi sa mga trabahante o katawhan. Ang ato lang man ina nga pagpanubay yung ato akaroon nga mga panglantaw sa public opinion, kinsa ang angay na tong kinsa bang angay manubag sa mga trabahante sa construction, ang mga kontraktor ba o ang mga inspektor ba sa gobyerno na nagpagaba o nagpabaya nining panahuna sa pagpatuman sa giingon na itong safety procedures. Oligin ang bugat kayo mag-exonan ang pangapanghitabo. At least nga ato gihapon ang napasibaw sa kanginan o para po makahibalo po ang katauhan ini. Og din ita mga kaigsonan sa tuang party sa hinahinay nga pagpalaom, pagpatuki nga kanang gitawag na tong modulot gamay sa galamhan sa katawhan. Kini ang mas laom nga pag-analisar kung deep dive sa mataga isyong modulot gyud ngadto sa kasing-kasing sa atong mga namunuan kung government og sa mga ordinaryong lungsurano na gitawag itong katawhang Pilipino. Ito ba lang kana sa mga haom nga bersikulo nga kanabang magsilbing moral nga sumbanan alang kana sa programa o inyong programa ang public opinion o ang point of view. Olige na mga kahigalaan, mga kasuking tigpaminaw, mga kaigsonan, ato kaning birahan ang mismo nga state visit o defense pack sa Vietnam nga modulot gyud si gobyerno. Kaya ang gingon na itong pagkabalan sa gahum o ang kanang gitawag nga na ba makatandog bas galamhan? Inahanglan magina mga kaigsonan. Inahanglan yun masabdan sa gobyerno nga ang pagpirma sa mga kasabutan dili lang kay papel o perma. Mga kaigsonan, ang inahanglan kini o galigon yun nga baruganan nga dili yun kita magpadala sa geopolitical pressure gikan gina sa dagkong nasod sama sa China o US. Kaya ang alyansa manggod kinahanglan base kini sa patas nga respeto o dili sa pagka itoy lang. O na mga kaigsonan, ang mga leader karon sa nasod nakikubildo o nakiganegotiate ngadto sa laing nasod apan wala luyo na ang laom nga pagtanaw base unya makontrolar ang Pilipinas. Labi na ron nga dunay mga expert gyud sa analysis nga kung doon ay bagong mulingkon na sigamhanan, diyan na makita ang dumatumang crisis. Tungod kay gisugdan na kasamtangan ng presidente. Gisugdan ang lihok para sa maabot nga mulingkod daw kini. Bugat kini sa kinabuhi. Mauna mag-aigsonan ang laom-laom gamay. O sa magingon sa balang kasulatan, kung mahisgot na og supporting verses sa itong dinuon maginang doon naging mga bisiti, mga visiting ang laing-laing nasod. Kanang ilang pagbisita o niya doon ay nadala ni Pangulong Bongbong Marcos ito sa Japan, dili man akwarta, investment na siya. Nga para itugkod din sa Pilipinas, lamang na particular na dito sa Luzon, aron nga ang mga Pilipino makatrabaho og pila ka libo milyon. Pero ang isgotan, Luzon lang. Wala mag-isgot ni Bisaya, sug Mindanao. O niya, nigisisyo nga to sa laing nasod, tinuod og final. Karon sa may benepisyo sa Bisaya, sug Mindanao. Anang yato bang karon sa laing nasod, ngang himong investment, nga dito na may giyaw na. Walay budget kay pahitabo sa Bisaya, sug Mindanao. O niya, kung doon ay magpatrabaho, kayo ang imbis ni trabaho man ang isigutan. At to, pag Manila kay marabaho, o niya karon, nung sa Manliho karon si gobyerno, kita ka po'y mabayad ni Agbuhes. So, ang kaluoy o ang kamatuoran, nagabantay sa hari. O ang iyang trono, ginapalig-on, pinagi ka na sa kaluoy. Asa ba sa mga eksona na niya sa Proverbio 20:28. Wala yung inindot kayo mga eksonan, ang tiunay yun nga pagdumala sa nagkinahanglan o gakamatuuran, kinahanglan patas, dili lang sa usa ka mga lugar. Mabitaw gani nga ni protekta, ni protista ang ubang mga Pilipino sa Mindanao. Tungod kay ang gipaboran, ang dito lang sa kaulungan, dito lang sa Luzon, ang mga benepisyo nga gikan sa laing nasod. Unya, challenge ni gobyerno diri sa toa sa Mindanao. Challenge gina nila ang nagdumala og mga leader kay giunsa nila karon, basi nagpakahilom lamang kini. Mabitaw ingon ang publiko sa atong public opinion kung sa mga point of view. Ningon na yun ang mga katawan, leader. Sugdi na! Nga, nasugdan. Nasugod ka. Ano na siya mag-exonan ang padulot sa katawang Pilipino? Ang panginabuyan sa mga managat. Nakuha ba dito? Apil ba dito? Ka-imprestruktura, ang hisgutan dito ang investment, ang pagtuko sa investment, apil ba niya ang mga mananagat, mangingisda, mga eksonan? Alang kini sa ordinaryong Pilipino, ilabi na sa mga mananagat sa West Philippine Sea. Kaya nga panguta na mao, makabalik na ba sila sa gawas nun ng luwas nga panagat nga dili mahadlok sa mga langyaong barko? No, so ang kalampusan mga kaigsona sa diplomasya makasukod ginaugmad aduna bay mga direktang epekto sa mga kabos. Ang samay gisulti dito sa tuang supporting braces mahitungod ana. Ningon ra ba dito nga labani ang tulo kakatungod sa kabos. Sige lang mga tag-auhag, sige lang mga tag-labani, ang mga kabos, hihisigot ang mga kabos, pero misto mga dato, wag yun, maghunahon ng kabos. O, lagay na yung mga bugat kayong palauman para makaigsonan. Ang katawahan mangon nang inahanglan kini og katarungan, proteksyon sa ilang panginabuyan. Mga nagigadang lagyod, kaya nga naman, uhaw na kita karon sa kalipay. Kaya kusmod ang panahon, kusmod po ng panginabuhi. Ah, diba? O na, unsa may anga himuon, unsa man na to ang magkaroon ng public opinion, unsa man na karoon pang lantaw kung point of view mga kaigsonan. 40 minutos na nakalabay, mubalik ang public opinion o ang point of view, human laman ang pipila ka mga pahinomdom.
11: Sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez Mondays sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat? At doon na ang Managers Lending Corporation.
12: Terramax Capsule.
13: Ako si G.R. Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
14: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Terramax Capsule, unsa may gibati nimo?
13: Kay kaniling negosyante ta, niya labi nang nakay ginabol-habol niya. Pati ang imong lawas, maluya. Pati ang akong asawa, nakatanaw sa kon kung anong wala na daw ko'y gana. Ditso, tulog na tayo ditso. So, ay, mangload na lang akong asawa. Pagkabuntag, dayo na tuglak ka.
14: Di nakatagdon?
13: Di natagdi. Nakita ka kaon gani, kay di naman putalutuan.
14: Yes, sir, asa maka nakadungog kaning sa Terramax Capsule?
13: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod yun ko nga, ang Terramax Capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo, kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo yun ang Terramax Capsule.
15: Karong panahona delikado nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagapagubag-o ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao kanang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Jesse Vitamins. Jesse Vitamins. Ang Jesse Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing gikinahanglan nato aron kining atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian. Ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubag ug inflammation, makatabang usab kini sa pagpakusog sa immune system. Ang Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Dili makapaaslong sa imong tiyan. Busa, kung gusto ni mong himsog na panglawas o luwas nga lawas sa balatian, pagtumar na kadaadlaw sa vitamina C o zinc nga naakaroon sa Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Makapaligon sa kalawasan, makatabang pa batok sa balatian.

0: murag hapot sa gitawag nito nga yellow alert. Nagpakita lamang nga wala ko ni saktong koordinasyon tali sa Department of Labor and Employment o ga Department of Energy. Diin mapugos namang ang pag-uswag sa ekonomiya kung ang mga pundasyon sa kuryente bungkag. Naghandom gyapon ang mga taong kaigsunan. O na ganang hagit na to sa government. Ang hagit lang sa gobyerno. Wala may ngon na ni sukult na gobyerno. Hagit lang ni challenge sa gobyerno. Meron po ang taong makasubay, makapanglantaw, na ay mga opinion, makasugyot po aning para po siya, ha? Ang samabay gibutang niya sa panultihon, 29-18, Proverbs, Kapitulo, Chapter 29, 18. O siya, nagingon dito, kundiin wala kunoy pananaon ang katauhan, nagasalikway sa pagpugong. Kung wala'y klaro kunong panglanta o plano ang gobyerno sa enerhiya, ang katauhan kuno ekonomiya ang mag-antos. O niya, sugot na sa sitag-antos, ani? O gani, ang ato galing kasamtangan, nga presidente karon maraog takilid yan pong gamay. Abot, unsay mga plano ka alang sa kayuhan, sa katauhan. Karon nga mga tuig nga 20-26 pa, hapit naman po ang 20-city na po. Mone ang gako aton tanawon pag-ayon ni labi na ang dubli nga kalbaryo karon kapoy ug gastos. Modulot kini sa mga trabahante nga musang gitawon nato nga masagubang na karon ang ingon nato nga unsa bagaling labi na ang mga kadalanan karon taas nga pamilya sa plitihan labi na katong musakay ka. So init pa kayong panahon. Ya, unsay ang himuon na niya human na matod pas uban mga lugar baka sinati gapon sa rotational nga burnout. Ini usa kini ka siklo sa kakapoy nga magantos gapon ang kalidad sa kinabuhi sa mga pamilyang Pilipino. Inon nalihon sa dili inon sa tuwa nga lugar, diri sa tuwa sa Mindanao, labi na sa tuwa particular na diri sa tuwa gyon na kahimtang sa lugar sa probinsya. Apan dito sa lain nga probinsya, kaya nga ito ang manggong tulumanon programa nationwide, mandili ang mga sa ito ang pamilya, sa ito ang lugar lang. Muna nga, kung asa manggaling maabot ang tingog sa ito ang sibiyahanan, dapat mahimuuntan ng ihimplos nga ito sa mga lugar nga diin na ipiktuhan sa maong kalamidad ng uban pa. Labi na karon ang environmental, ang habagat karon mga kaigsunan. Fighter man karon maraog modelo magyapon ang mismo nga Mindanao. Kay matod pa dili mangindali dali day musulod diri ang mga bagyo, ang baha hinoon. Baha ang malita matod pa. Ang habagat og si Bagyon Duming. Dapat siguro di sa tuwang lugar nagapadayon gyapon abtikon gyapon ang atong probinsya. Aron pagwagtang nining reactive nga mga sistema sa ingon anak lagi nga unsa pa. Hoda nga matag tuig na lang adunay bagyo apan matag tuig na lang gihapon nga magbaha o ga magguba pagani ang infrastruktura ang mga mao'y modulot sa gobyerno nga pati gobyerno gani maglisog na pod magantos pod nya ang katawhan pod sige pugmulo nya ang gobyerno nagantos unsa ang pagsulbad. Labi na karon ang flood control pans sa saktong nga paagi. Dili kay ko na kanusa magbaha, diha pa mag-apod-apod mga relief goods. Ang tiunay nga mga pagtangga sa gobyerno ngadto kunuhay sa katawhan. Mugawas ang mga ayuda, mga saktong mga pagkaon, mga poods, mga pans sa pantawang diha. Panahon na nga dunay kalamidad. Apan wala gani kanang hapsay kayo wa gyud bisa mga bisa pag mangayo kag kwan di katagaan. Oh kana lang kuno naon bahala na mo. Oh lagi na ang modulot karon sa katawhang Pilipino ang kultura karon disiplina gyud og pagka kinahanglan mag ginang pagpakabana gyud unta. Hili lang gobyerno ang naay kulang, mga kaigsoonan. Mudulot usab kini sa katawhan. Anang patuo-patuo sa mga paglabay sa mga basura, sa mga kanal, ng nana. Kung sa manggaling diya nga kwan, epiktong diya po na skalamidad. Nga karon ang gobyerno to, sigamintin. Ang mga tao po lagi, di man yun ng laban, butano, kundi li, ahimto. Kalimpyo po ba nga, tanawon nga doon na yung mga bara, apil ang surukuha siguro. Okay, mama, naipapil po na to. Balik na ang gobyerno atong ginayawyawan, kita po dapat na mo participate buta sa ingon aning sistema aron po nga dili po ma kanang giingon mo ito na ito nga transparency ba nga wala po yung na ito nga gobyerno tanan. Oto mga kagsunan, ini ato karon nga tulumanon o programa nga public opinion o ang point of view nga angay nato ning ato gining kanunay nga madungog sa matagal Lunes hantos adlaw Biyernes. Dini nato ang masaysayan ng uban pang angay nato nga mapasibaw sa kanginan nga angay po nato ning ipaambit nga tus uban. Oni welcome kayo sa kadaghanan. Ano na kita ni nga kuan so atong programa manggo dili tanang panahon nga medyo muraog mo emotional ta. Di po di panahon mag-inisog pud ta. Apay panahon nga time nga ganahan pud ta nga kanana ang mapasibaw ngadto sa insakto nga pamaagi. Kay sa himang God matud pa sa akong evaluation manggo sa akong sarili o sa himang God magkaroon ng mga wrong ba sa sakto o masipiyat na ba bisag ganing panultihon o mansultim galinta sipiyat na. Tungod kay mura gigukod bas panahon. Muna nga kung inang i-accept mga kaigsonan. Muna nga ang panapos nga puwersa alang kini sa programang public opinion o ang point of view mga kaigsonan. Kini nga mga detalye mga wala gihimo ni aron lang maghatag o kanag impormasyon. Kundili aron kini samaran ang garbo sa mga sad-an. O kanang pukaon po ang nagkatulog ng gahom sa katawhan. Mga kaigsoonan, mahimo na ito ning tapuson pinaginiini mga pangutana. Karong adlaw, no, Hunyo 1, 2026. Pangutana na ito, kinsa man kita. Kinsa ba ang mga Pilipino nga nagtanaw lang samtang ginaguba ang nasod? Kita ba ang mga Pilipino nga mubarug alang kinis kamatuoran? Justisya mga kaigsoonan? O sa kahanlok sa labaw magagagahom? Mauna mga kaigsoonan nga challenge na to, kundi og challenge na to sa katawhan og ang gobyerno. Mauna ang sponsor. Ang programa mga kaigsoonan, public opinion ug ang point of view. Idala kaninyo sa pagig-alayon sa atong mga mahinungdanong sponsors. Ayaw kalimot Kagapi Glass and Aluminum Services nga gipanguluhan ni Sir Roderick Kagapi. Kung gusto mo magpataod mga salamin, ayaw lang kalimti. Kagapi Glass and Aluminum Services nga matawagan sa numero 0921-478-0047. Kagapi Glass and Aluminum Services. Alang usab sa mga pormang biste o uniforme, ayaw pong kalimot Octaviano Teleroy Teloring. Nindot ang disenyo, bisitahi lang. And sa ang katong krusunada, katong mga business owner, krusunada manggaling mo magpapasiba sa kahanginan ng inyong negosyo, bisitahi lang ang istasyon. 96.1 Infinite Radio Panabo City ug sa 90.9 Light FM Sikan Floor. Doon lang sa Panabo City in mga kaigsoonan kung gusto mo. Balik na, may untang usa ka oras na nga puno pa sa pagtulon-an. O nagkalain mga opinion ug laom gini siya nga pagsusi mga kaigsoonan. Sa ato ang nasudnon nga sitwasyon apan sa dili pa nato ni takupan. Ang mismong linya sa komunikasyon karong hapuna. Magpabiling kita nga usa ka dakong hagit alang sa atong gobyerno o sa matag Pilipino. oh, diha, natapos ang usa ka oras na itong pagpanag-uban sa public opinion o ang point of view. Sa ngalan, sigurita po kang puwersa sa 96.1 Infinite Radio Panabo City o sa 90.9 Light FM. Ngagi pangunahan sa itong makugihong attorney, Attorney Ulysses Salabao, Ma'am Rosemary Amet Bulpa o Engineer Wolf P. Orio. Labi na kang Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O kini ang inyong anchorman, George Leones Cahigas Jr. Muingon. Diha sa kamatuoran ang impormasyon gahom. Apan ang saktong opinyon o ang panglantaw maoy magdala ka na to sa hustong dalan. Mga kaigsonan, mayong hapon and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Sige ng ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawa sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo ng regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
5: Ako si Ining de la Vega, 66 years old. Sa una nag sudjud ko og kanang bawas og sa pagtulog pod na ay nag-introduce ako og Mega Pure Capsule. Kadto pagsulay nako og inom sa Mega Pure, maayo na akong pagbawas, labi na gyud sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko kamo nga i-try ninyo kay para makita niyo ang epekto nga maayo gyud ay sa akong bawas.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: I Care Gold Capsule.
7: Ako si Arman, 40 anyos na kong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw.
8: Taot-taot gyud na akong singgamit sa akong antsuhos.
7: Unya, nakadungog ko aning I Care Gold.
8: Lutein lagi daw.
7: Unya, aduna pay bilberry extract.
8: Og nindot daw kini sa mata.
7: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinuod, maayo gayud.
8: Kaayo.
7: Sunod sa usa ka semana, hinay-hinay dayong tinaw akong panglantaw.
8: Karon, bisag dili na ko mogamit sa akong antipara,
7: makabasa na gayud ko.
8: Salamat kayo sa I Care Gold.
9: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

0: Okay, itong oras mga kaibigan, alas 5:11 na. Okay, sa mga rin ako rin mga pag. So once again, no, mayong hapon. O welcome na po sa itong programang Infinite Rock. Okay, so dali lang yung hapon sa tuwang nagilusarang FM na dali sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, punago po dali sa 90.9 Light FM. And also, no, sa mga namina po din, mga pangano dali sa 94.3 Light FM, kibaw, yun, salamat dali sa itong mga naminaw karon, no? So thank you so much sa talantanan. And also sa itong mga naglagubo ang mga speaker karong hapuna, no? So musta man ninyo ang kahapunon? O musta man ninyo ang pagsikay-sikay para panihapon? Okay, so adlaw karon nga Lunes mga kaibigan. Okay, pizza uno, no, sa bulan ng June, no? Okay, kundi na okay, dali gyud ang panahon, no? Okay, murag bag-ura man ang Mayo, no? Dili na nga karon, no, June na. Okay, sa mga naminaw karon, sa mga nagbisi-bisihan o sa mga nakaroon din nagnaminaw karon, balo ko basta magtaghapon. Okay, ang inyong background diha karon, no, nagapaminaw gyud mo sa tuwang sa tong programa, no, matag-hapon, no, sa programang Infinite Rock. Okay, so sa mga naminaw karon mga kaibigan, once again, it's me, Digitech lang. Okay, anyong ginapilahan, no, matag-hapon, eh, ang inyong lami on. Okay, manangingon mga pagano, ako rin nagingon nga lami ko. Pera na po sa mga naminaw di, ay, no, pagkila kasi siyempre ako ama ng microphone, di ba? Okay, so sa nga lang sa itong buutan atong Big Boss, once again, no, may hapon din ako, Attorney Ulises Alabaw. And also sa tuwang station manager, no, sa Pekastawak, ni Ma'am Rosemary Amit Bolpa. Of course, to sa tuwang technical, okay, ni Sir Kevin, o sa talala itong mga kaubanganay, no? And of course, to sa itong mga diehard at itong mga tigpaminaw na always to nagasubaybay, no? Especially, no, diya sa 94.3. Okay, Light FM, no? Kibawi, Bukid Noon. Okay, musta ang mga taga-Kibawi o musta ang taga 94.3 karon di, ha? I'm sure nga ang uban karon di ang mga pangkaroon, labi na sa itong mga pick-up drivers. Okay, na always yun na no, nagapaminaw. Thank you so much, tarantarano, taga 94.3. Okay, ato ang pasalamatan, no, ang ato ang gwapo na itong technical di, ano, ni si, na si Sir, ano, no, si Sir Kelvin. Of course, ito ka na naminapod karon di, si Tatay Paing, ha? Okay, sa tanan-tanan at mga naminaw ko mga kaibigan, so once again sa inyong tanan. Okay, ubalin niyo ko mga pagano sa dalawang oras. Okay, so sa tanan-tanan na katong pa nag-tune in, uy, paki-tune in sa inyong mga radyo mga pangga. Okay, so live na karon mga kaibigan sa mga kaiga natin. Okay, sa mga wala pa nakapalo sa toong page to, pakipalo lang po. Again, ang ato ang page to 96.1 Infinite Radio Panabo City. Again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. Paki-share lang po. Then, paki-follow lang po sa ating page, no, mga pangga. Okay, para makita po kung ninyo through sa itong page, no, sa itong mga kaigan, katong mga, nag-ano ba, kung gusto makakita kang tekla, no? So, live po tayo karon, no, sa mga naminaw karon. And also, no, sa itong mga naminaw karon, no, lalo-lalo na sa itong mga tigpaminaw sa Davao de Oro. Okay, especially sa itong mga naminaw diyan sa Mungkayo, Nabunturan, Mawab. And of course, to sa itong mga naminaw karon diyan sa Tagum, Santo Tomas, Carmen. And lalo-lalo na daw diri sa particular na staran mga kabaranggayan sakop sa Panabo, no? Okay, atong ipatimbayan, no, talang itong mga officials, no, diri sa lungsod ng Panabo. Salamat dahil sa talantanan. And also sa itong mga kapitanis, no? Sa mga nagkadayang kabaranggayan, no? Kabalo kong ang uban. Okay, siyempre, no, abot lang po, madayon ba itong election, no? Sa talang mga kapitan. Okay, naraman na, no, sa talantanan nga excited ng uban, no? Pero ang uban po, nag-uulpod, no, kung diling ba na itong election. Muna nga, mangandam lang, no, maisip isa ka leader, no? Kaya ang uban, makulbaan sila nga, makulbaan man, no? Isip isa ka la leader, kung nagliho ka, dapat dili magiging ka makulbaan. Eh? Okay, so handa ka sa mga bagay, no? Handa ka sa tanan, no? Kung unsay orasa, kung usang adlaw, o usang bulana. Eh? Ay, naman dyan na mga pangga, no? So sa mga naminaw ko rin, mga kaibigan, once again, uy, sa tanan-tanan, no, na-adekaroon, no, katong mga gusto magpamit sa mga mensahe na may mga request. Again, ang atong tiksan, number 09-12-175-1291. against Ryan 12175-1291. Okay, so more of disco po tayo. Bawal sa mga love song, ha? Okay, katong mga mag-request o mga love song. Ay, sa so pag-request.
1: Oh, yeah.
0: Okay, kang DJ Ayan yan sa Night Express. No, sa ako, mga disco, more of TikTok, Zumba. So, muna itong katong mga gusto mo request. No, ay, sa ng mga love song. Okay, bawal muna yung mga imot-imot sa ngayon. Eh. Okay, kailangan ang mag-imot karon si Tekla lang. No? Uy, salamat dahil sa itong mga Minaw Corona. Once again, sa itong mga Tigba Minaw. Okay, diha sa itong mga Tigba Minaw sa barangay San Vicente, Panabo. And also sa itong mga Naminaw sa barangay New Visayas o sa Tigrido. And also po sa itong mga Naminaw sa Albacion. O sa tatanan lang na itong mga kabarangay, you know, sakop sa Panabo. So salamat dahil sa talantanan. I'm sure nga, ang uban karon nun naglagubot na karon diha.
1: Ay!
0: Okay, so sa mga Naminaw karon mga kaibigan, itong oras alas 5:17 na. Og kini nga programa mga kaibigan, natud ka nato sa tuwang kutis mistisa nga sabon nga ginakubdan ka no kung problema ninyo nga gusto ninyo nga muputi og mohamis yung mga kutis, no, so gamit mo sa tuwang kutis mistisa nga sabon. Okay, the next song mga kaibigan. Okay, sa mga Naminaw karon mga pangalo lalo na no, sa 94.3 Light FM, no, Kibawi, Bukidnon. O isang tala no, mga yung hapon diha, eh. Okay, the next song para sa tanan sa mga Naminaw. Okay, para sa inyo itong mga panggalo.

Okay, so we are back mga kaibigan. Taras mga pagano, alas 5.24 na. Okay, so again, ako tingin sa numbers, Ryan 12-175-1291. Again, so Ryan 12-175-1291. Okay, sa mga kaibigan natin, sa mga gusto magpapit sa mga mensahe na may mga request, okay, so pwede mo mo tawag o pwede mo mo text mga pangga. Okay, sa mga naminaw, okay, itong oras mga kaibigan, alas 5.24 na. Oga kining oras no hatod kana to sa tuang okay to ang ginakuptan karon mga pago kung problema ninyo mga seedlings. Okay, so adto lang muno diha mga kaibigan no diha sa Meadowbrook Farm Plant no. So nimutang diha sa boundary ng Carmen o boundary ng Panabo no. So sa mga gusto mo palit no like avocado, durian, lansones o rambutan no o nagano po sila mga panggano og mga organic plant fertilizer no aside po dai na okay nagabaligya po sila pure nga tablia so i-contact lang niyo si Ma'am Lucia Limostero okay sa number na 09097483712 again 09097483712 so kung seedlings ang hisgutan okay mag Meadowbrook Farm Plant na ta mga pangga. Okay, so mayong hapon dahil no, mayong paglanog-lanog dahil sa itong mga kaigsunan at itong mga kaigan. Okay nga, naminaw karon diya mga panggano diya sa barangay Grido Panabo. And also, sa itong mga naminaw karon no, diya mga panggano diya sa San Miguel Tagum. No, salamat tayo taga San Miguel Tagum. And sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, lalo na diya sa Bunawan, Panakan, and Samal. Salamat tayo sa itong mga kaigan nato yung naminaw karon diya. Thank you sa inyong tenan. Okay, so musta man inyong kahaponon. Kabalo ko ang uban karon kay syempre no unang adlaw no sa June kundi in karong adlaw okay nationwide no labi sa to mga public school okay nagpahitabo gyud mga pangga sa to ang gitawag nga mga brigada eskwela so gani okay diha sa barangay Tuganay no kaganina okay so sayo pagita kay diha mga pangga kay isip usa ka committee on education okay normal gyud na mga pangga no atong mga buluhaton okay sayo pa kayo ang mga teachers din atong mga parents ug sa mga nagkaday ang mga volunteers nung ni join sa maong brigada no sa tanan nga mga voluntary nung lain mga association like mga purpose o sa mga nagadayang kapurukan, no? So, unang adlaw sa tong brigada. Uy, salamat dahil, no, diya sa Purok Ford, Barangay Tuganay, no? With sa tanan na mga purpose po, no? Nagpahitabo o brigada, no? Diha, no? Sa mga nagadayang, ha? Mga nagkadayang kabarangayan or sa mga nagkadayang school po, no? Okay, so nationwide na, no? Okay, so, sa tanan-tanay, no? Cooperate lang ta. Oh, munang unang adlaw no so 5 days yan. Okay, sumatag ano na siya mga voluntary ng mga association no ug sa mga kapurukan no sa inyong barangay. Okay, so normal jud na isip sa kabarangay na atong mga kabaranggayan. Okay, with the mo assist jud ta sa maong brigada no sa inyong ano no sa inyong school no kung asa nga barangay nga school mga pangga. So once again sa tanan-tanan mga parents po, thank you so much. Okay sa inyong kooperasyon kaya normal no bisan pa nga wala ka estudyante diya sa school no kailangan jud ang imong participation. Okay, isip usa ka miyembro no diya sa inyong kapurukan o sa inyong kabaranggayan. Okay, dili man pud nga maingon kang ay wa ko estudyante, dili ko pwede nga magbrigada. Okay, so ni ano gyud na siya mga pangga no mo na atong mga balaod no nga kailangan matag individual labi na sa mga public school no nga kailangan naagi tay brigada eskwela. Okay, ito kailangan manghinlo lang gyud ta no da kuno na siyang tabang or impact no ngadto sa atong mga tagsa-tagsa nga mga school no so atong pasalamatan atong matag individual. Okay, once again, no, mayong hapon dahil no, mayong paglanog-lanog sa itong mga naminaw karon diyo. Once again, no, diyan sa itong mga tigpaminaw diyan sa Carmen. Okay, kundi yan, nagbisibisihan po sila kaganina. Salamat diyo, diyan po sa Tagum, Mawab, no, and diyan po no, sa Nabunturain and Montevista. Huh?
Oy, salamat din sa tanan tara. Diya po no, sa Kibawi. Okay, sa 94.3 no, sa tanan mga school nato diya sa Bukidnon. Okay, so once again, thank you so much tanan tara no, sa mga nag-participate sa tuwang Brigada Eskwela. Okay, sa tanan mga teachers. Okay, ang atong mga principal no, so dakong pasalamat no sa tanan mga sa mga nagboluntary no sa pag ano no sa tuwang Brigada Eskwela no karong adlaw no. Thank you sa tanan. Okay, so again, atong tigsan number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, karon mga kaibigan, nadiri na ta sa tuwang second part, sa tuwang segment, no, sa tuwang programa. Okay, ang atuwang topic, so mamaya yan mga pangga, no? So, diri lang gahapon sa tuwang numero ng FM, no, diri sa lungsod ng Panabo, ang 96.1. Infinite Radio, of course, panagugpunta din sa 90.9 Light FM. And also, no, diya sa 94.3 Light FM, no, Kibawi. Salamat, guys, tarantanan, no, mga namino diya sa 94.20. Thank you so much sa tanan. Okay, so, bumalik lang ko, mga kaibigan, sa pagbabalik ni Tekla mamaya. Okay, so, bangan ninyo, no, atong mataghapon, atong topic. So, mamaya, yan, ha? So, wag nyong ilipat yung mga radyo ninyo, mga pangga, no? So, tune in lang mo. Okay, sa tuwang frequency, labi na sa tuwang matag-adlaw na programa, no, ang programang Infinite Rock. O, kinig hapon, siligitig lang mga kaibigan sa mga naminaw. Okay, itong oras, alas 5 at imidya na mga panggang.

0: ako ay isang patunay na nagsasabi na effective ang CMD sa kalusugan. Dati kasi, masakit ang tuhod ko, masakit ang balakang ko, ang hirap kong umakyat sa hagdan, matagal akong maglakad, pagkatapos paghapon, nanlalata na ako, maski konti ang trabaho ko doon sa store. Pero nung magbula, nung gumamit ako ng CMD, parang bula, nawala yung mga nararamdaman kong yon. Tapos, bumilis akong lumakad, nawala yung sakit ng tuhod, saka balakang, nakakakyat ako ng hagdan na hindi nahirapan, yung stamina ko, parang hindi ako napagod. Sarap pa ang tulog ko sa gabi. Kaya kinabukasan, masigla akong pumapasok.
1: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
2: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling nga ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Sa panahon karon ti man, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cuties Mestiza lang yan.
1: Cuties Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cuties Mestiza Carrot Papaya Soap at Cuties Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cuties Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cuties Mestiza for a fairer and youthful glow. Cuties Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
6: Ako si Mar Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog ka adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog ninyo sukad ako nag-take of Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinati ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Sa Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Ano niya, makatulog na ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagal di ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee. Na lami na akong tulog. Matay magkukog advertising diri sa radyo nga. O, lagi na. Sustingan daw ng buwan. Ito yung palit ko. Inoon ko. Naka, ka, ano na, naka bawas na ko.
5: Mapalit sa inyo.

0: Okay, so itong oras mga kaibigan, alas 5:45 na. Okay, so paro-paro, G. Okay, sa mga minakaroon mga kaibigan, once again, may hapon. O mayong paglarog-larog no, sa itong mga kaigan na ito, no? Diha sa itong mga tigpa minakaroon diha sa barangay Kaganguhan, Panabo, no? O speaking barangay Kaganguhan, uy, dagantag mga listener nato diha, ano, salamat dahil sa itong mga lamion karuan.
1: Oh, yeah!
0: Okay. Also, no, mayong paglanog-lanog po doon, no, kay Lolo Jo Altres and Lola Joy. Okay, diha sa Christopher Home, no? Kundi yan na nagipapinaw karon si Lolo. Salamat, no, sa mga Altres family. And, diha po, no, kang Lola Joy. And, also, sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, no, diha sa itong mga tigpaminaw. Diha, no, sa Santo Tomas, Tibalog, no? Speaking, Santo Tomas, uy, dagantag mga diehard na itong mga tigpaminaw. Sa mga Perez family, and depuno kang Jenami and Generos, and depuno kang Gmar, no? Sa tanan nga mga naminaw karon diha, salamat dahil sa inyong tanan. Okay, sa inyong pagpaminaw diha. And also, okay, depuno sa barangay San Vicente, Panabo, Purok 5, no? Sa mga Manayaga family. Okay, salamat dahil sa mga Buligan family, no, salamat sa inyong tanan, no, diha sa itong mga tigpaminaw sa Purok 5 San Vicente. Thank you sa inyong tanan. And also sa itong mga naminapod karon mga kaibigan, no, mayong paglanog-lanog do diha sa Pakibato area. Okay, diyan, no, kang Cristobal. And also diyan sa itong mga naminapod karon sa San Miguel Tagum. And La Pilipina Tagum. O diyan po, no, sa Busaon, Ali Bogano, no, salamat din sa Tagum City, no, salamat din sa itong mga diehard at itong mga tigpaminaw, no, salamat sa inyong tanan. O, ganoon din ito maglangan, mga kaibigan, no, din ito sa itong second part, no, sa itong segment, sa itong programa, no, itong topic matag-hapon. Okay, sa itong mga kaigan, mga pangkatong mga gusto mo, muhatag o mga komentaryo, pwede mo mo text or pwede mo mo tawag, no, sa itong text and number. Again, 0910-1555-8 44 again, 0912-175-1291. Okay, no, salamat dahil sa mga naminaw karon diha. Okay, so thank you sa inyo ang paglanog-lanog diha mga kaibigan. Kabalo ko nga ang uban. Okay, nagbisi-bisihan o ang uban po karon nag-prepare kay siyempre. Kay murag dag-um karon ng mga pangasagawas, no? Okay, siguro mo ulan na po. Ang uban karon magsalod sa tubig ulan. Kaya siyempre, muna po ng time nga manglaba ang uban. Okay, so good luck sa tanay, no, sa mga naminaw karon mga pangga. Okay, so itong topic karon mga pangga, no, sa tiba ilhan, no, sa usa ka tao pag once nga in love. Eh? Okay, para sa inyo mga pangga, no, sa may tiba ilhan sa tao pag in love, no, kung kamo. Eh? Okay, kung ano ba ninyo, masayko ba ninyo sa ka tao pag once nga in love siya? Eh? Or ibuta po na to nga ikaw, no, unsa may timeline kung ikaw in love. Okay, kay wala ko nga ba, no, klase-klase matag individual. Ano po na sila, no, mga pagmakita, no, nasa mga iba't ibang mga ano, no, nga sa kilos pa lang, no, daghan kay mga ano, mga pagang may buwan na to kung in love ang usa ka tao. Okay, kung ikaw fit lang. Okay, unsa may imong timeline kung ikaw be in love ka. Okay, dali ra, di ba?

Okay, mapakyut-kyut ko, mapatik-atik ko. Okay, mapatik-atik ko kay ng ano dayon nga, hello, di ba? Ano-ano, ra, di ba? Mukagat daw, what the problema, di ha? Okay, ano ba na, no? Sa kuapod na, pero ang pangutan na kung ako sinyo, ha, matang individual. Okay, unsa may timailan ninyo, no? Nibawa na yung nakagusto sinyo, ha? Okay, unsa may timailan ninyo nga, masay ko ni mula murag ba in love ni sa kuapod, in love ba ni siya? Okay, sa ako po, makita po sa kanang, ano, in action, eh? Okay, sa kanang, ano pa lang, no, sa kanang sa mata pa lang, o di kaya sa kanang sige chat-chat si mo, ha? Kanang mga, pati atik-atik ba, di ba, no? Magingon na yung nga, magaya, pwede ito mag-meet up, ay nako, ha? Okay, karaang damang na siya mga iay na. Okay, yan ang mag-meet up man, ha? Kapoy na mga iay na, kapoy na mag-meet up bago sa katao, di ba? Kung sinsirado ka sa katao, dapat ano ka, buhato ni mong tanan no, kung in love gone ka or gusto mo ni mong sa katao. So, pamangita ka gawing, kanang ano ba nga, kanang buhato ka sila, ha? Magparamdam ka, di ba? Kung kayo paramdam ni mo nga to sa iyang love ni mo siya. Ay, naraman na no, at least po ba nga ka nang makabalo po ang uba. Ang katoy mo ang nagustuhan. Pwede rin sa tong text line galing sa texter 243. Okay, ay na pa siya, good PM. Did you conscript na ako ang mga, ano ba rin, Takugi family? Labi na kang si Dado nga nagtagay, no? Tuba, samtang nga nagpaminaw. Og sounds ni mo, request ay kog sounds B. Hands up, salamat DigiCons kay Ramil Deni Lumanta of New Corellia. Uy, salamat to taga New Corellia. Okay, musta naman mo diha, no? Hopefully, okay, nakapagsikay-sikay na mo diha. And according to Top 43, ano pa siya, good PM po, Riyadol Gonsby, greet ako ang Cordero family, Babino family, and Lopez family. Okay, request ko, sounds B, DigiCons, hawak ko ang beat. Tugarang yung kagaling mga hawak na, hawak mo ang beat. Okay, so, abi mo na po, ni pagtuon ako ni dati, bilang sa primero plan, ni pagawasan ng music, no, hawak mo ang brief. Muna, hindi man na brief day, no, beat man di ay, ay. ikaw, gintik na ng murag, maglahi, gilip mo ang pag, sa imuhang pagdungog. Okay, according to 501, okay, ano pa si 501? Okay, evening tekla, request ko song B, dayang-dayang, shout out ko sa mga tanang naminaw karon. Dari sa Poroxay, Salvation. Salamat tekla, Perla, Dainu, salamat ka nimo, Perla. And hello, Digitekla, good PM po, greet ang akong mga borders dati sa, okay ha, dati sila ni Dayday Bunol. Alma Habok nga nagtagay-tagay og kulapo. Og si Basti request ko song B, dayang-dayang ang nag-greet si Perla sa Poroxay Salvation. Okay, lamia ba sa inyo ang giinom? Uy, kulapo, Mr. Kulapo. Uy, grabe na makahubog ng Mr. Kulapo. Kanang kulapo nga ilim nun, grabe na makahubog. Okay, muna siyang mga karaan nga mga ilim nun ba, no? Okay, kauban na sa shock. Okay, alam naman po na siya, no? At least po mga kanang nangita po sila kanang paagi makasave sila kaysa uban mga ilim nun karon manggod. Imahal na kay mga ilim nun, no? Manang, ang uban po, galasan, mainom na lang yung tuba, no? Para save sila sa tuba. Kaya ang tuba, manggod pila, barato rin tuba, no? Daghan pa, isa kagalon, di ba? Okay, ang imo ang 100 pesos, I think 100 pesos na ang isa kagalon ni Ana, mga pangga, no? Kung mupalit ka, Ana, so dahil makahubog yapon, then makasave ka kay isa kagalon man yun ang 100 pesos ni mo, di ba? Then ang uban po, ganahan po daan ka ng tuba, kay kung kanyang mga babae po may inom, ginakotil nila, no? Butangan nila mga gatas, or ng mga, usapan, no? Kanang mga kapinali sila yan ng mindo nga or lami nga pamaagi ba nga ginasagol sa maong tuba, no? Okay, lami kay siya imnon pero tami siya pero makahubog niya po. Muna nga sa inyong tanan di ano mga naminaw, salamat dahil sa inyong tanan na sa inyong paglanog-lanog. Okay, hopefully nakapagsikay-sikay na muna before mo naka sa mga magbisi-bisihan di karon ay kalimutin niyo pagluto, di ba? Para mamaya sudan na inyuhang lutoon, di ba? Okay, so para pag-abot ni tatay ug nanay,
okay, ano na, no? Kanang naka-prepare na. Nakadili nga, gikan pa sa bukid si nanay tatay, no? Sila pa magluto. So, kailangan ka mong mga anak. Kabalo man kung ang inyong gigabisyan ka ng cellphone lang always, no? Pag kabalo ko nga ang uban, wala pa'y klase karong panahon na, di ba? So, ito lang po rin naman sa kinaganan. Okay, kailangan, mintras nga wala pa'y back to school, kanang wala pa nag balik sa eskwilahan, kailangan po siguro mga pangganong nga kanang inyong pong tabangan ninyong ginikanan, no? Okay, balag ka na lang yung matabang ninyo, kanang, siyempre, wala ko siyempre karoon, wala yung plastic karoon, no? So, kailangan yun mga panggano nga, kamo lang yun mo maghuna-una, no? Nga, kailangan tabangan ninyo ang inyong parents, no? Para ano po ba nga, kanang makaingon po nung, no? Oh, grabe akong anak, robot, ano po na akong anak, di ba? Ang uban, wala na yun, no? Makita na to, no? Say, maobserbahan po na ako, no? Puro na busy lang sa cellphone, bisan ang ginikanan, no? Okay, busy-busyhan na. Pero ang anak na wa na nag-sigiragat ano sa cellphone. Okay, so ano po na to, tabangan na to mga pangano para mapakita na to nga to sa tuwang ginikanan bang natay ano bang nga kanang mutabang yun ta. Para ganahan po magbasig lang atong sa inyo ang inyong mga parents mga panga, di ba? Okay, so again, so Ryan 12-175-1291. Against Ryan 12-175-1291 dun sa mga naminaw karon mga pangga. Uy, maayong hapon dahil no, sa Trantanan, no, mga naminaw karon diha sa Seawall, no, ng tag ng Panabo, no. Salamat tayo sa kagangguhan. And di po sa Pantalan, no, thank you sa inyo ang tanan. And of course, to sa itong mga pick-up drivers, no, diha po sa 94.3 Light FM Kibawi. Sa itong mga pilikam diha, ano, kabalo ko nga ba nag-tune in karon. And also, sarantanan po na itong mga lamion, no, diha sa Kibawi, bukid nun. Kabalo ko nga naminaw sila na sa tanang mga establishment diha. Salamat sa inyo ang tanan sa inyo ang paglanog-lanog diha, mga pangka. Okay, so sa mga naminaw, no, sa itong nag-request, kanimo texter. Okay, so request siya dayang-dayang, no, kay baka, para daw mga makagiling yun daw sila diha, eh. Okay, so sa mga naminaw, ating oras, alas 5:58 na mga panggap.

0: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle, like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. Andyan din po yung mental stress. Kulang din ang ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So paano nga ba makakatulong ang ating CMD sa hyperacidity? So, ang ating CMB is an alkaline mineral supplement. So, ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH o yung tinatawag nating power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium. These are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
2: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
3: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Katong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. So niya, makatulog na po ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man ko kong advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na, sustingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko din. Naka, bawas na ko.
4: Mapalit sa inyong masuking butika.

Okay, so we're back mga kaibigan. Itong oras mga pangga, alas 6:14 na. Okay, once again, salamat tayo sa itong mga naminokro mga kaibigan, no? Of course, sa itong mga tigpuminokarondihan. Okay, sa mga nagbisibisihan, kabalo ko nga uban. Okay, nagbisibisan silang mga matag buluhatoin. And of course, no, sa itong mga naminapod garon mga kaibigan. Yes. Okay, sa itong mga tigpaminaw karon, no, diha sa itong mga tigpaminaw da sa barangay Grido. Salamat sa tarantana na itong mga tigpaminaw mga pangga. And also sa itong mga naminapod garon mga kaibigan no, da sa Bunawan. Oy, sa tanan mga naminaw karon, salamat sa inyong tanan. Okay, sa inyong pagdanog-lanog. No, kabalo ko ang uban. Okay, nanihapon na ang uban, no, okay, nagsikay-sikay na, no, para panihapon, no. Salamat dahil sa tanan. Okay, sa mga nanihapon karong orasa. And of course po, sa itong mga naminaw karon mga pangga, no, happy siling sa itong mga tigpaminaw karon diya sa Salvacion, Panabo. Okay, salamat dahil sa taga Panabo, no. Okay, taga Salvacion. Okay, dagantag mga diehard na itong mga tigpaminaw karon diha. Okay, Texter 243, good PM po, congrats na ako mga, okay, sa mga pamilyang Takogi, and, okay, labi na daw kang Dado, okay, naminaw, and also, diya po, sa mga naminaw karon diya sa, ano no, sa mga tigpaminaw diha, no, taga New Corelia, salamat sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw. Okay, uy, once again, no, salamat kay Consihal Johnny Taknitanong. Okay, one of sponsor, no? Okay, sa tuwang programa. Okay, sa tuwang, ano no, sa tuwang papremyo, no? Dari sa tuwang load mo o hula mo. Okay, so once again, thank you so much. So once again, Honorable Johnny Taknitanong, no? Ato ang very active na tuwang konsihal, no? Dari sa tuwang lungsod ng Panabo. Salamat, no, sa imuhang sponsor, no? Honorable Johnny Taknitanong, no? Sa tanan mga officials natin, okay, especially to Honorable Johnny Taknitanong, salamat, no, sa imuhang sponsor karong sa imuhang pa-premium, no? Salamat day once again, no, sa Tanong Family, especially the Kangkons. Okay, so para sa inyo mga pangaw sa Itima Ilan, okay, sa Itima Ilan mga kaibigan, no, pag once nga kanang nahigugma ang tao sa inyo, ha? Okay, so matag individual mga pangga, no, nadyo yung mga ingana, no? Okay, na sa ano pa lang, no, sa kilos pa lang, makita na to, di ba? Okay, so kanya-kanya dyan na siya mga pangga, no, nga mga ano diha, no, mga kanang ano, no, mga diskarte or mga ano, mga pangga, no, sa tanan-tanan, no, nga mga naminaw karon. Okay, so dito sa to mga viewers. Okay, si XR Reed Lumanta. Okay, greet na ako si Charmlins og si Reza, si Grace og si Precious og si Heaven, si Nico sa Althea Tia ng ano ba to, ng Banais family og Guminang family og si Tuhan Yao Channel. Shout out Detect lang. Okay, so salamat kini mo Tuhan Yao. And ano pa si Tuhan Yao Channel, pa-chat out Detekla, Laboska here. Okay, ha? Okay, sa mga Laboska, no? Mga family, salamat po. And also, di po, no, kang Tuhan Yao Channel. Thank you sa inyong tanan. Okay, so sa mga namin na pa rin, mga kaibigan, itong oras, mga pangga na wala sa 18 na. Okay, sa tanan-tanan ng mga nanihapon na diya karon, no, nanihapon ng uban. Ang uban po karon, no, nagbisi-bisi yan, nag-inuman with silang mga friend, no, nga nade karon. Okay, salamat dahil sa inyong tanan, no, sa inyong paglanog-lanog diha, no, labi na ganda sa diya, no, sa likod sa DNR ng Panabo, diya sa Salvacion. Okay, salamat, no, sa inyong pagpaminaw diya mga pangga. Okay, so again, ang atong text number is 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Again, 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Okay, yun sa may timailan mga pag-apag-once ang tao nga nakagusto sa inyo, ha? Okay, need tag caller sa mga caller, no? Sa mga gusto mo tawag, ala sige tawag. Okay, sa ito ang text number, again, 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. It would never be
Okay, so sa mga naminaw ko rin mga pangga, no, again, 0912-175-1291. Okay, sa mga kaigan natin, no, sa mga nadekaroon nagpahipi sa Dapilaw. Also po na, no, mayang hapon, mayang pagnaglanog de po, no, kang Consihal Danilo Camacho, akong kaoban niya kagawad, no, naminaw. Okay, salamat na ikan mo, Cons, no. Thank you sa iyong paglanog-lanog di, ha. Hopefully, nakapagsikay-sikay, nakaparapan yung hapon. And also sa kumang kaubanan, okay, diya sa konsiho, sa barangay Tuganay. Okay, may sikot matagtaganay, mga pagano, one of the diehard na ito yung mga tigpaminaw, no, na always nagasubaybay. Okay, so salamat tayo, no, mga panggano, sa tarantanan nga naminaw karoon na kato, mga gustong nga mupalit o pure nga tabliya. Okay, so bisita lang mo din sa itong pilan, mga panggano, katong mga mahilig, no, mo, uy, abin mo mga pure tabliya, no, alami kini siya, parang itawag katong sikwati, bang, butangod sa kanang, ano, isagol sa kanon, magbuntang. Kita mo, bako, Okay, lami kayo na siya isagol, no, kanang tabliya nga pure, ha? Okay, so nagkang tagmabuhat ni Ana, no? Okay, no, salamat dahil sa tarantanan itong mga nipalit, no, sa toang pure nga tabliya, mga pangga, ha? And also sa mga wapa na ano, sa toang atong Facebook page, no, paki-follow lang po, paki-share lang po sa toang page, no, again. 96.1 Infinite Radio Panabo City. Again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. Muna ito ang page, no, para makakita po mo katengkirteng lang. Sa imo kaulaw, eh. So, ano dyan ang mga panggan, no, sa mga nadekaroon, no, sa mga naminaw. And also, mayong paglanuglan po, mga kaibigan, no, sa itong mga naminaw karoon, no, once again, sa itong mga tigpaminaw karoon, di ang mga panggan, no, diya sa Barangay New Camiling, no, Carmen. Okay, salamat ni taga Carmen, og dapod sa Barangay Alihal. Okay, salamat, no, dia sa Barangay Alihal, no. Thank you sa inyong paglanog-danog dapod sa Barangay Asuncion and Barangay Tubod. Salamat. Uy, kaysa mga taga Tubod, no, dekang Lisa Bernados. Okay, salamat din sa tarantanan, no, kanina, kang Nanay Nina, and kang Kuya Nuli. Salamat to sa Bernardo's Compound. And also, dapat ka Jumar Gordon, no, inamino ko rin si Jumar Gordon, dahil sa Barangay La Paz, no. Salamat na mga namino ko rin sa Barangay La Paz, Carmen. Okay, so para sa inyo mga kaibigan, no, sa may timailan, no, pag once ang tao nga naigusto sa inyo, ha. Okay, so klase-klase, no, nga mga paramdam, no, aron lang ano ni mo ba nga kanang nakagusto gud si Muha? Or naagi siya pagbati nga do ni mo. Kaya usahay, ang uban, no, mga klase-klase na, sa basa kong gingong kagarin na, klase-klase ng mga kilos, no, aron na, kanang ano ba nga, mapakita niya, no, or makabalo ang iyang igustuhan nga, gusto good siya, di ba? Ano man na? Kailan mo siguro mga panggano nga ikaw mismo nakagusto ko sa katao nga doon, wala ka nagparamdam, di ba? Okay, pag once nga maparamdam na nimo unang or mapakita nimo nga to in sa kilos pa lang, okay, kung manguyab na ka sa iyang, ha, so that, makawalo na siya, di ba? Andam na siya, okay, murag paingon na gini, manguyab na yun ni, di ba? Ano man na, di ba? So, siyempre, normal, if makanaw na ang usa ka girl, no, makabalo naman na siya, siyempre normal, no? Ano na gina siya, andam na lang siya, no? Okay, makuno na siya sa baniwa, so doon ba na if ever manguyab niya, eh? So, ano naman na, diba? So, at least bang mapadayag ni mo, no, nga to sa imo ang nagustuhan, no, ang imo ang pagbati. Pero kung ako, lahi man, okay, pero magparamdam ko, pero bala na siya kung nagustuhan ko niya o wala. Ay! Okay, hindi naman po ko mamugos pag once nga ka nang what's na kagusto na ako. Okay, so muna ganun karamdamang na sa mga iana. Hindi na ako matuto. Labi po ng uban ka na magparamdam ba nga mo. Okay, so unsa ko sa natulog, nakatek na, nagkaon ako. Ay! Okay, so ayaw na. Ayaw na, baby na. Di abad na, baby na, ha? Okay, so din sa tayo mga iana kay nga, no. Listen sa, mag-aaral sa taka na nga, focus sa trabaho, bawal sa mga iana. Bigaw, ano mo na siya, hindi pa ko gusto mga sakitan. Kaya listen kayo masakitan, mga pangga, no, pag once ka na nga, nakatry na ba or naka-experience na kaga ka nang ipasakitan ka, no, usap pa pa ka. Pero ayaw, no, sama sa kong giingon, pag once nasakitan,
Okay, ayaw po nga ingon nga ingon nga kanang ano na kanang murag dili na ko. Okay, dili na ko gusto may gugma pa. Okay, ayaw ana bibi ha. Okay, ayaw ana bibi na kay ngano na kailangan na dili tanan mga lalaki or tanan babae nga kanang magpasakit, di ba? Or basta nga sa ano lang no sa primero pa lang no. Nga gisuwayan ka sa iyan lang nga bagay. Basta libo at the end mga pangano sama silang giingon pag once nga nadapa daw ka. Bangon daw ka, kailangan di daw ka mag-ano gid nga susuko ba nga ano. Taas no gihapon ka no. Kailangan ampo lang gihapon na naitawong nga kanang moabot or kanang makaseryoso na gid nga may gugma nga dili ka pasakitan ni ari ka pasakitan. So kailangan ampo lang og igiyahan ka nga matagamtaman nimo nga tinuray ng nga lalaki or babae nga makagusto gid si imo ha. Dili nga kanang nga moadto ka dito sa kanang kasakit lang maghilak lang man ka. Ayaw baby na ha. Okay, so sa mga namin na karoon na oras, mga kaibigan, alas size 25 na mga kaibigan o kining oras, hatod ka na to sa itong KES program sa mga pagkakinino, makahatag, o dagdag no nga kanang, pagwas ka mo perfume mo ani, mo gamit mo ani nga perfume. Okay, sumindot kayo ni mga panggay, no, dagdag rin siya, ma-inlove sa mo't imong partner. Eh, syempre, isang spray, spray pa lang. Okay, so maano na rin mo no, ang pagkahumot, ha? Mayigaw nga, uy, kalamin ni baby na, uy. Uy, kahumot na baby na. Ang gano'n ka na baby na kayo. Siyempre, humot ka kayo. Okay, so available ka na mga pangkano dito sa taong pila sa mga gusto mo palit niya na. Okay, so, o di ka PM lang ko ninyo, no? O di ka bisita lang mo dito sa taong pila mga pangkano. So, barato na kaya nga to ang maong perfume. Oy, once again, no, salamat dahil no, mayang paglanog-lanog dahil sa itong mga naminaw karon, no, diya sa itong tigpaminaw, diya sa itong mga naminaw karon, diya sa Busaon, Tagum, no? Okay, speaking mga taga Busaon, oy, salamat dahil no, sa paglanog-lanog ninyo, diya po sa itong mga guwapag, mga guwapong, mga staff na ito, diya sa Barangay Tuganay. Oy, salamat dahil sa mga naminaw karon diha, no, labi na gyud sa itong mga staff diyan na si Melba, Ami, Yuyong, o kang Chinchin. Ano, so, di po na kay Ma'am Karin, o da po na kang Marlo, kang ano no, kang GP. Okay, sa tanan itong mga LGBT no, sa Barangay Tugani, salamat sa lahat-lahat sa mga naminaw karon. Thank you so much sa inyong tanan. Okay, texter 397, ano pa si 397? Okay, so para sa kuha, Digitech lang. Okay, ang para sa kuha, ano, mailan ako sa kilos pa lang. Okay, sa smile pa lang ni magpahiyom. Okay, Danny Daini ng Barangay Busaon na Tagum. Uy, salamat no sa mga taga-Tagum, no, Busaon. Okay, depo no, speaking sa mga taga-Busaon, no, salamat din, no, di kang ma'am or kang cons. Annalyn Directo, no, atong konsil na namin ako sa Libugano, no, Barangay Libugano. Salamat sa lahat-lahat na mga nakikinig dyan. And also, okay, mayong hapo or may gabi din, no, sa itong mga naminaw karon, no, mayong paglanog-lanog di ay sa mga nag-inuman karon di ha. Sa mga lami, oy, ne. Okay, lami kaya na si baby na, oy, eh. Okay, so, again, sa mga gusto mo tawag, runitag color, please, sa mga color po natin. Okay, seryoso kayo mo ba, eh? And so, pwede mo mo tawag or pwede mo mo text? Okay, again, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Okay, so, dirita na sa tuwang nag-request, no? Request daw siya tainana. Okay, sa maling tainana. Anong ganahan makagtainana para daw makagiling sila, no? Once again, maayong gabi sa tanan. Okay, special niya sa Barangay Ising Carmel. Okay, kanimo, texter 377. Okay, naimong request.

0: Balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
1: Cutis Mestiza lang yan.
0: Cutis Mestiza?
1: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya ang problema na ako, insomnia. Liyo ko katulog. Manghubag na na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya makainom gani ko before maghigda. Mubatik na dahil kung katulgun ako. Unya, pag mata na ko, ano, o mga alas 12 para mangihi, o higda-higda lang kung balik, wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle. Like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. And dyan din po yung mental stress. Kulang din ang ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So paano nga ba makakatulong ang ating CMB sa hyperacidity? So, ang ating CMB is an alkaline mineral supplement. So, ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH o yung tinatawag nating power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium, these are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
5: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

Okay, so hawak mo ang bitong oras, mga kaibigan. Alas 6:40 na. So, remaining time is 20 minutes more. Okay, para magpaalam ta. Pero before that, okay, so paminaw na itong mga pangano. So, mamaya konti ang atuang ginaabangan nung atong matag-hapon, no? Nga pa-premyo. Okay, so, diri lang gihapon sa tuwang numero ng FM. Okay, diri sa lungsod ng Panabo ang 96.1. And Infinite Radio, of course, marungo po diri sa 90.9 Light FM. And also din sa 94.3 Light FM Kibawi, no? Okay, salamat tayo sa itong mga taga 94.3. Okay, sa kanunayong paglanog-lanog diha. And also sa itong mga naminaw ko rin dyan sa tugan ng elementary school. Okay, ang atuwang tanan na itong mga teachers dyan. Okay, salamat tayo sa tanan na itong mga teachers. Okay, headed by sa itong guwapa na itong principal, no? No other than. Okay, si Ma'am C. Saldo. Salamat to ka, Ma'am C. Saldo. And also, sa tanan-tanan na itong mga naminaw ko rin, no? So once again, sa tanan mga PT officials. Okay, naminaw ko rin dyan si si Sir Joseph Truyo, no? O sa itong vice sa itong PTE, no? Naminaw ko rin si Tata Laurito. Salamat to sa mga officials natin sa PTE. Okay, sa inyo ang pagtinabangay. Okay, so mo nang giingon dyan, no? Always dyan, no? Basta tugana is magtinabangay dyan ng mga pangga, no? Okay, especially, no? Diya sa tugana elementary school. Okay, sa itong mga guwapa na itong mga teachers dyan. Uy, salamat sa lahat-lahat, ha? Okay, naminaw sila karon. Salamat sa tanan. Okay, labi rin sa iyang sa unang adlaw, no, sa ilang gipahitabo nung abrigada iskwila, no. Pasalamaton ang tanan natong mga teachers sa mga voluntaryong okay, sa pag ano, no, sa pagtinabangay, sa pag cooperate ninyo, no, sa unang adlaw, no, sa brigada kaganina. Thank you sa tanan, mga kaibigan. Okay, nung oras, mga pangkanula, size 42 na. Okay, may panunod na ni Ma'am Teresa Gamaw. And also, no, sa mga nadekero, no, sa Gamaw family. And di po no, kang Bernadita Makalino, sa mga Makalino family, thank you sa iyong tanan. Diyas sa Purok Tres Anahaw. And also, okay, sa tanan-tanan po yung mga namino ko, no, sa Concha family. O gastanan naman itong mga membro sa, di na lang ako isa-isa hon, kay kabalo kong, kay usay kabalogin ko, no, maingong yun sila nga, namino ba yung tekla doon? So, isa po na ako, makalimot po ko sa pangalan, di ba, no? So, ako lang, i-direct na lang, no, sa tanan itong mga membro na sa barangay Tugari. Salamat, no, sa inyong tanan-tanan. Sa mga nagkadaiyang, sa mga nagkadaiyang kapurukan, no, sakop sa barangay Tugari. Salamat sa inyong tanan, no? Sa inyong paglanog-lanog, mga kaibigan. Okay, so again, sa mga naminaw ko ron, mga kaibigan, no, sa mga naada ka ron, no, para sa inyo mga pagano sa may timailan, pag once nga ka ng ang usa ka tao, mga pagano, na ka ng, ano ba, ka ng gusto sa inyo, ha, no? Kaya on sa may mga timailan, so text down or tawag, no, sa tuwang text number again, 0912-175-1291. Against Ryan, 1-2-1-7-5-1-2-9-1. Uy, mayong paglanog-lanog diha, no? Mayong pagpaminaw diha, no? Diha sa itong mga tigpaminaw diha sa Carmen, Ising Carmen. Okay, lalo-lalo na sa itong mga naminaw diha sa Purok 12 and Purok 9. Okay, and especially po sa itong mga naminaw ko ng mga kaibigan na sa Balutan na Carmen. Uy, mayong paglanog-lanog doon kang Juliet Makatatsyag, no? Ang atong amigang nagwapa. Okay, kundi yan na-stress.

no sa gipahitabo nga ano sa ilahang culmination no sa ano no sa Flores de Mayo. Salamat dai sa tanan-tanan taga Barangay Tugarnay. Okay, sa tanan mga distrito no sa mga nagadayang mga GKK no sa thank you so much sa mga officials natin. And of course no sa tanan-tanan po datong mga bata kagapon enjoy silang tanan no. Okay, labi na sa mga parents to grabe ang suporta no bisan pang init ang panahon. Okay, lingaw po natin matanaw no, ang mga parents nung suportado silang mga Junakis no kagahapon, di ba? Okay, once again, salamat to sa mga Makatsyag family. Thank you so much. Okay, also din no, kang Juliet Makatsyag, no, na akong amegang, ano ni siya kanang, dili mo mailhani nga kanang na problema ni si Juliet kay always bili sa smile permitive bisan da kong problema. Okay, thank you sa tanan-tanan sa mga Makatsyag, no, Makatsyag compound, no. Okay, kisa man ng isa man ng otoko niya, Julian. Okay, so regards lang ko sa tarantanan no, sa mga compound Makatsyag, no, especially na sa tarantanan mga balutan. Okay, diya sa Carmen, no, nangigingon na itong mga pang, ano, pag once, no, ang Carmen, okay, dagagaling, isa man ng Carmen, okay, abundant sa mga balot, no, okay, gusto mo mukhang lami nga balot, no, ato lang mo diya sa Carmen, no, grabe ang lamian na balot, no, balot. Okay, so once again, thank you so much, Juliet. No, itong oras, mga kaibigan na dali sa 94.3. Okay, Light FM, Kibaw. Salamat to. Diyan po dali sa 90.9 Light FM. And also dali sa 96.1 and Fenetrigy. Salamat din sa itong mga diehard at mga tig paminaw. Huwag ka na din na tamagdangan. Okay, dali na to sa itong second part, sa itong segment, sa itong programa, no, ka itong ginaabangan sa tanan, ha? Okay, ang atoang bulok ang uban karon no is ano gyud sila mga panggano no, nagpaminaw gyud sila naghulat gyud ni sila sa tuang pa-premyo. Okay, so ang gagawin lang mga kaibigan, hulaan na ninyo ang title sa kanta o kinsa ang naganta. Okay, kung makakuha mo or makatumpak mo sa tuang pa-premyo, okay, so makadawat mo worth of 50 pesos nga load. Okay, sponsored by, so duha tong sponsor karon eh. So duha gyud ang atong patagna karon no, sponsored by Konsihal Camacho and also the kay Konsihal Johnny Taknit tanong na dali sa lungsod ng Panabo. Si Konsihal, okay, so 1 week yun ang iyang hatag na pa-premium. So, salamat din sa mga officialist na to. Okay, so pinagi lang sa mga iani. Okay, di ba promotion, di ba? No, ano po, no, basta pa isang text lang ni Tekla, no, ano na, may problema na. Kahit kung dili mo reply, no, wala ka po, di ba? Eh, syempre, no, ongoing na ba yung mga election? Kung alam ka, dyan, magpaano dyan mo ka nang magpa... Kalang tawag, mag, ano dyan mo para mapromote na inyong mga kaugalingon, di ba? Okay, kung ako itong mga establishment mo nga kabulo, kung nga uban, no, gila mga ako nga ang mga establishment, o gusto ba ninyo nga mo show up na inyong mga negosyo, okay, papromote lang mo, no, so bisita lang mo dali sa itong, barato lang ka itong mga pangano, affordable lang itong mga presyo, sa ito ang... pag-advertise mga panggana. So, ilang mug kaulaw. Okay, so sa mga naminaw itong oras, alas 6:48 na. So, remaining time is 12 minutes more. So, dali na tayo mga panggana sa itong ginakubda, no, matag-hapon. Okay, sa matag-adaw na itong programa, no, atong pa-premium, no, ato ang load mo o hula mo. Okay, so sa mga caller po natin, ang gagawin lang mga panggana, hulaan na ninyo ang title sa kanta o kinsa ang naganta. Okay, so need the chorus mga caller po natin. Oy, mayong gabi rin, no, mayong paglanog-lanog sa tanan, no, sa itong mga naminaw karon diya sa atong mga tigpaminaw karon diya sa barangay New Sibunga, no, diya sa Mawab. Kawalo kong mayong taga-Mawab. Okay, dayan, dagantag diya ang mga bingka, no, mga bingka sa Mawab. Daganta diya. Okay, salamat sa inyong tanan taga-Mawab. Okay, so title sa kanta o kinsa ang naganta. Okay, nara mga pangka ha, sa mga naminaw, title ang kung kailangan. Okay, so kinsa ang nagganta ni ini. Sabay pangandang ni Monoy? Ulos ni Utanon, ulos gabi, ulos gabi.

Okay, so title sa kanta o kinsa ang naganda? Okay, net dog call sa mga caller po natin. Okay, sa mga gusto mo join sa itong pa-premium.

0: Okay, so title lang sa kanta o kinsa ang naganda.
1: It would be the last time.
0: Okay, dito sa text sa wall nga. Gabalo ko nag-isip-isip pa kayo, di ba? Okay, text 740. Evening po, Ritekla. Igrit na ako akong asawa nga nagluto o gulay. Okay, samtang naminaw sa imuang programa nga si Christine Sebastian. Okay, Christine Sebastian. Salamat ka rin mo, Christine. Greetings coming from Loverboy ng Davao City. Uy, salamat ka rin mo, Loverboy. Okay, kinsa man si Loverboy. Ganun ka rin mga Loverboy. Ayan. Okay, salamat daw sa tanan ng mga naminaw sa mga lover boy karon diha. Okay, hopefully no sa magsana ulo lang tayo sa mga lover boy. Okay, pira rapot to sa mga dili lover boy no nga mga lalaki nga ubay. Okay, so title sa kanta og kinsa ang nagganta? Okay, murag naglisod sila mga pangga so derita. Okay, ha? Okay, another song. Okay, sa tawang, mga pangkana. So, title sa kanta o kinsang na gantahan.

Okay, once again, no, mayong pagnanaglog ni Ma'am Juarn. Okay, atong guwapa nga teacher na rin sa Tugan Elementary School. Thank you so much kay mo, Ma'am. Okay, especially sa mga kabanan yung mga teachers sa Tugan Elementary School. Salamat po. Eh. Okay, so, naminarugan si Ma'am Juarn. And also, no, sa itong guwapa na itong principal, no other than si Ma'am, si Salo, salamat po. Wala ko nga, ubanin ko ng mga teachers ko nung gipang kapoy, kasi syempre, no, unang adlaw sa itong brigada kaganina. Okay, wala ko nga, smell lang gihapon na sila basta mga teachers. Okay, wala ba yung mga teachers ko kanang mag-uol, no, kanang mga mag-ulanon nga mga teacher, kailangan yun happy na always sila, no, para, for always pretty, di ba? Ano lang ko na? Bisan pa nga ako sa kabadlungon sa mga estudyante, no, smile ragi hapon na sila. Okay, especially no, sa mga guwapa na itong mga teachers sa Tugana Elementary. Salamat po sa lahat-lahat. Okay, title sa kanta, o Ginsa ang Naganta. Okay, after sa programa, abangan yung programa ni DJ Aryan. Okay, so wala si Aryan pala ngayon. Eh? Okay, so ano ba nangyari kan DJ Aryan? Walang gigon, DJ Aryan. Normal run at DJ Aryan, no? Kailangan happy always. Ayaw, bisan pa nga, sakit sa loob. Walang nga, sakit sa loob. Kailangan ispell na natin ang mga problema. Kung problema sa dughan. Okay, masulbad na ninyo. Kaya ragya hapon na. Okay, so sa mga naminaw ko nun, mga kaibigan, itong oras, alas 6:53 na. So, remaining time is 7 minutes. Ano na mo, tawag na mo, kasayang atong load. Okay, ugma, magadako ng atong load, no? Salamat ito sa mga sponsor. Again, doon kay Honorable Janita Kitanong, and po no kay Consul Danilo Camacho sa Barangay Tugane. Salamat sa mga sponsor natin. Alam niyo po sa mga ato lang pero man sila katong mga nakadungog karon katong na yung mga politiko karon mga naminaw no maging part no sa toang programa no ay mo kaulaw no ano lang mo bisita mo o di kaya IPM lang ko ninyo no basta pwede mo nagarawat mo tag mga grocery mga bugas okay para ihatag po nato na dito sa mga nangailangan di ba okay at least mo nga pinagi sa tong programa okay pinagi ani nga radyo okay dako po tag mga natabangan labi na gyud sa tong mga tao nga nangailangan okay so yun lami ba yun ang natay natabangan mga pangano di ba so PM lang mo ha okay uy salamat dai sa tanan-tanan okay di ano sa Carmen okay tanan mga ano na to na mga kabaranggayan sakop sa Carmen. Thank you so much sa tanan. Okay, itong oras, alas 5:54 na. Okay, salamat dahil sa itong mga naminaw karon. Okay, ana pala si Michelle Montejo Jamelo. Okay, pa-shoutout cons to Gana Elementary School teachers. And ana pa siya all. Okay, Tuhan Yao, thank you so much, ha? And Juan, pa-WhatsApp daw, cons, no? Out, chat out, the ay. Ano pa siya, no? Salamat kayo, Ma'am Juan. Okay, so, wala kita yung oras, mga pangka. Uy, sayang yung load natin, ha? Okay, so, sakantanan nga mga naminaw karon, dagang salamat na sa inyong pag-atabay. Okay, sa dalawang oras, no? Sa programang Infinite Rock. Okay, especially no diya sa itong mga naminaw karon diya sa 94.3 Light FM Kibawi, no? Labi sa itong technical karon naminaw karon na si Sir Kelvin. Also, di po no, kang Tatay Paing, no? Gusto rin mga diehard na itong mga tigpaminaw diya sa 94.3. Salamat po sa lahat-lahat sa mga nakikinig dyan ngayon. And also, sa mga naminaw po karon mga kapangga, no? Diya sa itong mga tigpaminaw diya sa 90.9 Light FM. Okay, kung asa man mo abot ang atong signal no sa mga naminaw sa Light FM no 90.9, uy daghang salamat. And also sa 96.1 Infinite Radio. Okay, sa mga naglagubo silang mga speaker karon nang thank you sa inyong tanan. So when I get the oras, okay, so magbabay na ko ha. Okay, salamat din sa itong mga viewers to sa mga nag-join sa itong live. And of course to sa mga nag-request po ninyo natin ma-play lahat-lahat yung mga request niyo. Uy, pasensya na po sa lahat-lahat, no?
Okay, ugma na lang po hon. Manunugin po tayo para daw ito atong oras, mga panggalan. So, paminaw lang mo. Okay, dili lang sa itong numero ng FM na dili sa lungsod ng Panabo ang 96.1. And Fenet Radio, of course, manunugin po tayo sa 90.9 Light FM. And also dili sa 90.9 or dili sa 96.1 and Fenet Radio, mga panggalan. Sa ngalan sa itong buotan atong Big Boss. Oy, once again, salamat din Attorney Ulysses Salabaw. And also sa tuwang station manager, okay, Madam Rosemary Amit Bolpa. And also sa tuwang technical gubernator sa Pigas Lawak ni Sir Kevin. O sa tanan mga pwersa itong mga kubanan, diri sa 90.9 sa tanan mga kubanan na ito. Salamat, no? And sa itong mga kaigar no, na always nagapamina. Okay, once again, it's me, Digitecla. Okay, signing off, no? Thank you, God bless, o mabuhay po kayo. Bye-bye!

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Welcome na usab sa Osaka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, maokini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals ug gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops para sa mata nga nagdinahanglan ug pahulay. Eye Care Drops. Ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops. Epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops. Ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaagyod ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredient sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold o Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom o Eye Care Gold o ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
5: Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Light FM. Fall in love with the most sought after romance hits.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Growmate multivitamin syrup is the best multivitamins in the market today. Itang mga minikanan, busy na kay tas sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients ug vitamina nga gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong gina-serve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag kanila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. Growmate multivitamin syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grow it na!
3: Uy Mare, asa mang kapaingon?
4: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high
6: and we were strong. Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Indang de Pedro, nagaloy sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Naa siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin ana mga upat na kabak ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
3: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
4: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
6: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
7: Okay, ikasakit. Ay, ay, okay. Ah, kasakit.
4: Nausa mang katay, nga nagkita naman ka sa saog.
7: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paitan ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbation sa itong kalawasan.
8: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
4: Unsa man na?
8: Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil?
8: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
10: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula nga adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine nga adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
11: You're tuned in to the best, the frequency
12: 90.9,
11: the station
13: Radyo Kalusugan,
11: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
3: Ako si Martha sa Iglier, 49 ABI News, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sulod ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa so, wala makasulay ni ini, testingin ninyo. Kamus ma'am, sinati ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Uy, Mare, asa man ka paingon?
5: Nangita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita, ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
2: were high and we were so Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka ko narkadulasan. Naka-try magukuha ni Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, di ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya nakatay ko ani, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami yung sa panglawas. Tanani mong binabati. Murao, kung unsa ito'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog, pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
10: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
9: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
11: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
12: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: nga ba ang CMD? CMD is an all-natural, ionic, and concentrated mineral supplement from the Great Salt Lake of Utah, USA. Tatanungin ninyo, saan nakuha yung pangalan na CMD? The first word there is the cell. The cell is the basic unit of life. So, ibig sabihin, bawat parte ng ating katawan are made up of different types of cells. And in order to make these cells very healthy, kailangan natin ng minerals. Ano nga bang minerals? These are elements that are needed for the body, for the cells to function. And these are needed for all the metabolic processes within our body. So, there's a great scientist by the name of Dr. Linus Pauling, a two-time Nobel Prize winner na nagsabing, all sicknesses, all diseases are brought about by mineral deficiency. So it's very easy to treat diseases. Ibalik lang ang kukulangan na minerals and this would make our cells healthy. So if we have healthy cells, then we have healthy body.
1: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8902.
2: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya o kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Maunga na himugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi og karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton og himsog nga panglawas og karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan? Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Halcode International. Adlaw-adlaw, aron kita makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

0: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner.
1: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o bekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil nga di kapugnan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
2: Maayong panglawas ka na itong tanaan, laing testimonyo na sab karon ang ato ang madunggan sa usa kay user sa Emelite Capsule. Kani ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mutaas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mohinungdan nga dili na siya katulog ug tarong. Apan human siya nakagamit sa Emelite Capsule, duna na kaalibyuhan nga nabatyagan niya sa iyang panglawas. Kaya na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa Emelite Capsule. Kaya kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaayo makatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kaya lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o makarepair sa mga cells o makaregulate o normalize sa blood pressure o makanormal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usag ka mga nakagamit o naalibyuhan sa Emelite Capsule.
3: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok sa Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA Capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas, ang balatian yun is nagataas pa ba akong dugo. High blood ani mik pagkahuman naga-insomnia ko ini gabi maglisod kog tulog pero paghuman ako take aning MLA capsule lami na kong tulog o gani lami pa pud akong kaon kay makagana siya kaon pero kamo dala poy magkontrol ha normal na kang paminaw sa ko ang kaugalingon gaan na akong paminaw nya na normal na pud ako ang BP. Naka gamit ko aning MLA capsule kay nakadungog ko ani sa radyo nga gi-advertise nila og nainganyo ko nga mogamit kay mosulay lagi ta para sa atong lawas. Pag take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo na nagapaminaw ani. Sulay na pud mo kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Epektibo gid kaayo.
2: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung duna kay sekretong balatian. Palit na og inom na sa MLA capsule.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. O sa doon ang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 0912-605-3904 o sa itong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
6: Introducing K's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
8: Oy Mare, asa man ka paingon?
9: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
9: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
10: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard ato aninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
12: We were high, we were so. Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuha. Kay, sa tinod lang, bago rin ko nakarecover ng lading, hindi ka nabughat, naka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga muragula, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
13: Karon okay na yung paminaw ma.
12: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay na siya goiter. Maul po na iyang gimintin ron. Hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
14: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
15: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
4: Ako si Mar Teresa Aguirre, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na ako makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sulod ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo nga akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: Na sadakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itum-itum sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
7: Tubag bisan unsang matang sa balatian, Emolite Herbal Capsule.
8: Emolite Herbal Capsule,
7: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule.
8: Emolite Herbal Capsule,
7: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
9: You're tuned in to the best, the frequency
10: 90.9,
9: the station
11: Radyo Kalusugan,
9: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Care Gold ug uban sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
1: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na ko nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, bunya dili na ko kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gisuggest nila kay Eye Care nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo, sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
0: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Indang de Pedro, agalo e sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang ipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
7: Pinaka-epektibo, pinakasigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
8: Oy Mare, asa man ka paingon?
9: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.

0: Caesar Ono Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Caesar Ono Store.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si Tintaydo. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud nga akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: TerraMax Capsule.
5: Mga minamahal na kaibigan, ngayon ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang revolusyonaryong balita.
6: Ang totoo sa TerraMax Capsule.
4: TerraMax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Siguradong Terra to the Max.
5: Kahanga-hangang inobatibong gamot na gawa mula sa natatanging mga halaman. Hindi na kailangang magtiis pa, hindi na kailangang maghanap ng mga kapalit. Pinagsama-sama ng gamot na ito ang lahat ng lakas ng kalikasan upang ibalik ang iyong lakas na lalaki.
4: Terra Max Capsule. Terra to the Max.
7: Sarap!
6: Ang TerraMax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
8: You're tuned in to the best. The frequency.
9: 90.9.
8: The station.
10: Radyo Kalusugan.
8: Your best music station in creation. 90.9. Radyo Kalusugan. 90.9.

0: This song is brought to you by Muscle Men, ang kapsulang makagana ug kanunay kang on the go. Muscle Men, alang sa mag-asawang kahig kaugmaon.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Terramax Capsule.
5: Ano? Ready ka na ba?
6: Sa mga kabebe kong Mr. Jan, wala na bang gana si Mrs.? Dahil wala nang lakas para sa loving-loving. O si Junjun, tili na mo tindog. Tumar na og Terramax Capsule. Kaya ang Terramax Capsule na'y content na horny goatweed, ginkgo biloba, ginseng, cinnamon og saw palmetto na makatabang sa erectile dysfunction o di kaya sa ginakadlukan na prostate cancer. Maong tumar na mo og Terramax Capsule. Arong matagamtaman ni Mrs. ang performance na abot hanggang magdama.
7: Okay,
6: Terramax Capsule, lumalabas ang lahat, siguradong Terra to the max.
8: Good morning, Mahal.
5: Good morning, Mahal.
4: Terramax Capsule.
9: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
10: FDA approved.
11: IKU Gold, ang maski pa kusog o maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Nagahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigikatul ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og IKU Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved iCare Drops. iCare Gold Capsule.
12: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang iCare Gold ug iCare Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw, ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang iCare Gold iCare Drops.
11: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
13: Mula
7: umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dunga nga detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Materna, Duidoy, Diriras Maranding.
4: Taga Maranding ra ka?
3: Nag-use po ko kwa Power 10. Kasi maura na yung akong gamit yun.
4: Kung saan mo lagi pamati ni mo, ma'am?
3: Ay, sakit kay kong hawak. Nabog ko yung sakit nga. Pati liver po ko. Na gamay ko, takuwa may kong tiyan. Nagamay na naman akong tiyan na sige kong inaw sa Power 10.
4: Pila na katuig ni mo gipamati, ma'am?
3: Sa wala pa ko nagamit. Dugay-dugay na niyo na akong pati liver. Pero paggamit ako, may alibyo yun. Kaya nagamay may muna kong tiyan.
4: Ah, maba.
3: Nag-check up, mag-ugos doktor, God, kung sa'yo ako sakit, kaya nga nung hindi ko. Karon, di na kaluya. Muna nga, sige, gugawin nung karon, hantod karon. Nanawagan ko sa tanan, God, nga kitang mga senior citizen, kinahanglan mag-take yung tao, Power 10, kaya mo ko na yung makatabang sa atong kinabuhi.
5: Power 10, Pro-Bio Capsule na ta.
6: Uy, Mari. Asa man ka paingon?
7: Ngita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
9: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
10: Pwede ay si Erlita Villarimba Pitugo nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensan. Usta po ako ka user sa Mega C Plus. Akong naobserbaran nga paggamit ko sini biktibog yung kayo kay na lagsik imong lawas o nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdago, nagtambok o limsog o na ay restensya na ay kabaskog yun nga madawat nila sa Mega C.
9: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
11: Palangga, nga nung mo pa magkamulakaw? Maliit na kasi yung trabaho.
12: Lain mang kayo ang pamati na ako sa kong lawas, Palangga. O ako'y tukapi eh. Ugi dispinoria pagyut ko.
11: Nganong di man imo suwayan ang Clay Gel Coffee Mix.
12: Clay Gel Coffee Mix?
11: Clay Gel Coffee Mix. Yes mga palangga, kung naglain ang pamati sa inyong lawas o buwa mo yung saktong tog, o kung nagdisminoria mo, inom dayo niining Clay Gel Coffee Mix.
12: Wow! Kanindot sa akong gibati. Nalagsik ko, ugwa na mo sakit ang akong puson palangga.
11: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix.
12: Kalamig yun sa Clay Gel Coffee Mix, oy. Kapeng kape.
11: Clay Gel Coffee Mix.
13: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Hayag nga pamanit og lig-on nga panglawas, batasana mo inom og Mega C Plus Sodium Ascorbate adlaw-adlaw. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terramax Capsule to the max!
2: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
0: I Care Gold Capsule.
4: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
0: Care Gold Capsule.
5: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
0: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adtoan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Bali.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were so
6: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon.